0: ayeraye nu awon orun ta lo dabi re emi o ma ti re en to dabi re olorun to lana nibi ti ona ogbe si emi omo re en to dabi re olorun alagba giga to sin awon omo israel la okun paja mi o mo re ni to dabi re olorun ayeraye nu awon orun to so jordani diebe emi o ma ti re en to dabi re olorun to gba odi jericho wole ti oje owo to ba wo ni awon eyan yo mo goke goke titi ibe lo ta o ka won mo sugbo gba wole rau rau emi o mo re en to dabi re ayeraye nu awon orun oba awon oba ijile ife ato farati bi oke gba ope wa
1: amen
0: lowuro yi olorun iyanu tabi akoko to le bo si mi kibi tan tin lori ofe ati gbo tabi wo wa eni mimo israel gba ope wa
1: amen
0: oba ti akuri ti an ri isi owo re gbani gbani ti an saya ijile ife ato farati bi oke mimo ninu ola yin ninu iyin ogo ninu ogu agbara ninu agbara isegun ninu isegun aanu ninu aanu oju re ninu oju rere ati leyin to daju oru ayeraye o gba ope wa
1: amen
0: oba awon oba oluwa awon oluwa ekun oko farao kini won ya juda gbengbele kuti dani bi owu ogbe mo nija keru obo nija oran mo ni sefaya ti gba eyin wa
1: amen
0: oluwa olorun agbaye agbe oga lowuro yi nitori po kawaye agbe oga ni akoko to le bo si nibi kibi tan tin gbo wa tabi wo wa lagbaye nitori po ka won ye nibe na adupe nitori pe eyin olorun be pelu wa bi akoni eleru niyin olorun to po ni pa ati agbara gba ope wa oba awon oba oluwa awon oluwa gbengbele kuti dani bi owu owo sukutu kembere bi ija eni mimo israel gba ope wa olorun ti akori tan ri ise owo re iwo la o iwo ayo si lowuro yi o iwo la nfi orin yin logo iwo ni ola ati oruko re to mu eyin ati ogo lowo o oba awon oba gba ope wa oni ke wi fun olorun pe iwo ti ni eru to ninu ise re ati pe nipa opo agbara re ni awon ota re yo fori balẹ fun o ayeraye gba ope wa ani gbogbo aye ni yo ma yin o gbogbo aye ni wo ma sin o ti wo si ma korin si o ani ti wo ma korin si oruko ore oga ogo eni mimo israel gba ope wa ani pe e wa wo ise oluwa o bi o ti ni eru to ni ise re si awon omo eniyan olorun to ti ise re ni eru si awon omo eniyan oluwa gba ope wa oba awon oba iwo to so okun dile gbigbe ni won fi ese la o ja nibe ni awa gbe yo ninu re oruko jesu gba ope wa
1: eh
0: oluwa to joba nipa gbara re lai oju re nwo awon orile ede kaakiri ani ki awon lote ki o ma gbe e kan ma se le gbe ara won ga oba awon ba gba ope wa olorun to loju to kari aye olorun ti o fi oju re pa wa mo ti ki fi sun ti ki fi to gbe oba to ti wonu ile ta wa yi lo oba to ti wo bi ise ta wa yi lo olorun alagbara giga ni bi tan ti n gbo wa tan ti n wo wa yi oba to ti wo be lo inu moto tan ti n gbo wa yi oba to ti wo ibe lo eni mimo israel olorun to wonu gbogbo yara gbogbo tan ti n gbo oro yi lowuro yi lo oba awon ba gba ope wa olorun igbedide olorun oluwosan olorun oludande olorun olutisile olorun agbaye gba ope wa ogo ni fun olorun loke oru ogo ni fun olorun loke oru ogo ni fun olorun loke oru ni oruko nla Jesu Kristi Oluwa ba tun ti de ta mo pe tun ti wa nibi saju wa e tun ti lo saju wa e de tun wa ninu wa e de tun be leyin wa bi akoni eleru ni oba awon ba gba ope wa titi lai lai lo pe wa lodo re ijina ife o titi lai lai lo pe wa lodo re mimo mimo ninu awon orun titi lai lai lo pe wa lodo re lo pe wa lodo re lo pe wa lodo re lo pe wa lodo re.

0: asale idaji kan pelu oluwa eto pataki ti baba mi tin be lorun gbe kale ni lagelu 96.7 fm oke to gaju awon oke lo ni ilu ibadan oun lo tuti gori afefe o lati le ise iranse ke technical oju oluwa to nwo mi to si nwo yin asale idaji kan pelu oluwa leleyi e ma gbagbe jesu oluwa so ni matthew chapter 13 ni verse 25 wipe nigbati eniyan sun ni ota re wa o si fun epo sinu alikama oba ti e lo ni igbati ile mo ti ehu re si wu jade ako wipe epo de farahan laarin alikama awon mo ba le waji won wo pe ah oluwa irugbin rere lo fun sibila na bo le se epo se debe nigbati le o fi mo jesu ni ota ni o se yi mo so si aye gbogbo okan kan ti o darapo mo eto yi lowuro yi gbogbo irin se ota irugbin ota ninu aye re ninu aye awon omo ni orile ede yi gangan gbogbo irugbin ota ni ipinle oyo gbogbo irugbin ota ninu idile gbogbo irugbin ota ni ibi ise gbogbo irugbin ota ninu rin ajo emi ati ti ara loruko jesu oluwa fa won tu
1: amen
0: tori pe nigba ti awon me yin gbagiri si tan lawon fe fa tu jesu ni e file o ni pe e je ke epo ko ma dagba pelu alikama ah mo wa joko mo wa wo wi pe hey bi epo ba dagba pelu alikama nisisin yi epo mo ti n dagba pelu alikama lorile de nigeria epo ti n dapo mo alikama bayi ah irugbin ota ninu awon epo to ti dapo mo alikama ni ile oyo loruko jesu oluwa fa won tu
1: amen
0: oni e je ko wo fa tu tori te ba fe ma fa epo tu e mo ba tu alikama mo olorun mo gbadua gbogbo bi ti awon epo yi lugo si je ti won ko awon alikama tan fi yira won po wi pe ti an ba ti e fe fa won tu won o ti e fa awon alikama tu na pelu won loruko baba tomo ti emi mo ah ni genesis ori kefa ni abe ori kini yen ni ese kefa bibeli wi pe oluwa si ya omi kuro lara omi oba to ya omi kuro lara omi ni mo gbadura gbogbo bi ti awon epo ti won le pe ti won le ku lugo si bayi gbogbo bi ti awon epo ti won wa bayi ni oruko baba tomo ti e mo oruko jesu oluwa fa won tu
1: amen
0: ni oruko jesu iwo to ya omi kuro lara omi oluwa lorun alagbaga a fe ko sise ipin ya awon eniyan yi segbe kan ki na re ko de so kale le won lori nigba ti won ti pinu pawo oni yi pada oluwa se be ogo ni folorun loke orun
1: hallelujah
0: ogo ni folorun loke orun ah ogo ni folorun loke orun ninu idile te tin gbo wa ninu ise te tin gbo wa yi ni adugo te tin gbo wa yi mo so ninu orin pe irugbin oso

0: o so ti e irugbin aye o jade kuro lara e irugbin ota o jade kuro nile mi loruko jesu o ni mo pa lase wi pe jade jade jade irugbin aye irugbin ota irugbin okunkun ninu aye okankan to nlo ori ofe ati gbo wa loruko jesu oya oluwa fa won ju
1: amen
0: ni bi ise re yen oruko jesu ko fa won ju
1: amen
0: gbogbo agbara to so pe anise ko si itesiwaju fun oni ti olorun mo irugbin irugbin ti ota o ti ota gbin niyan ki se le ti olorun gbin gbogbo irugbin yi oruko jesu lo fa won ju
1: amen
0: oruko jesu de di logo ogo ni fun olorun loke orun jesu oluwa wa amen amen oruko jala jesu oya ya tun be baba yen ga tori pe gbogbo okan to ngbo wa ni bi gbogbo ton tin gbo wa bayi tori pe olorun ma si yanu oni si ara oni se yanu ma fo ninu aye eni kankan wa yes
2: e je wi wo na ni on lo ba to fe afefe ti o mi gbe
0: oni
2: on lo soro lara asan ni gbogbo le mi titi on la won orun soro ni pato go re tojo di ojo nfohun to furufu fi se re ehan oni nje emi ni titi aye raya yi ni pekun oni ai le yi pada oni ai ku on lai sa on lai di baje on lo ba lori gbogbo oba on la wi mo yehun on la soro mo ta se on loruko re je iyanu on lo ludamoran eni to ba ti mo o ti mo iyanu on lo ludamoran olorun alagbara baba yera ye omo alade alavia oba iku oba titi ayera ye oba nla to lo kanrin kese oba ti gbadọ ba le gbogbo oba ale wi ale se ale se lewi oba angeli oba eniyan ti tobi ninu ola nla oba ti gbogbo aye n wariri ifun nigba gbogbo ti won se loba ti won se mimo mimo mimo ti won ma di oba re wa ti won wo le lese re ti an wi pe olorun iwo logo ye iwo ni gbogbo ipa tagbara wa lowo re ta ni obi o oba to wo sansan to gbe talaga latori akitan to ni ojo ba pelu awon omalade oba lagbe latinu erupe o ni ojogun ite oko oba lori gbogbo oba o lala to ti tegun eyin o lo fa gbari sele ogbon o ni sojo nji surprisean lai labe okan koko ki alade nikan so oba tin gba yin tin gbogbo tin gbo pe tin gba gbogbo yin ni gba gbogbo iwo lagbara wa iwo ni pa wa iwo logbon wa iwo imo wa iwo ni misi wa iwo ni wa laaye wa iwo lagbara wa iwo logo wa iwo la ni o olorun ta fi wa lai si re o je nkan kan iwo la ni iwo la ngbega lojo gbogbo iwo lo ngba yin lo un ta pa sori sa iwo la o mo yin la o si mo gbega iwo lo mo gbo pe lo mo gba yin nigba gbogbo titi aye raya yi ni pegun iwo ni yin ye iwo logo ye iwo lo pe to si aiku aisa mo ni iwo lo pe

0: mo ki gbogbo eyin eniyan wa ten lori ofe lati gbo wa tabi wo wa nibi kibi jake jadu agbaye asale idaji kan pelu oluwa leto yi eje ka koko toro gafara leyin igba ta ti dupe lowo olorun pe e lori ofe lati gbo wa ni ijejo e opolopo gbogbo eyin mama baba baba brother se npe wa agbe olorun ga ninu aye yin awe eniyan pe fonu fonu si gbona lowo oru gbogbo gbogbo awon to lori ofe ati pe mo ri daju wi pe mo gegun de won ti mo si so oro ase bi olorun si fi si mi lenu si inu aye won idi ni wi pe eniyan t'Olorun da gan amọ re ka mese wa so pe irin ise ti eniyan t'Olorun da wa se awon irin ise wa lo ni lati gba isimi ni ijejo yen to ba je pe lori ofe won la awon elomi la won yi radio yi yi aba won agbo wa lo se je abi awon otun da lage lumo mo ni e ma binu loruko Olorun ati igbimo alase la nbe yin pe ke ma binu wi pe a o lo lori ofe lati wi pe ka se eto ni ijejo yen sugbon loni Olorun ti wa ni bi Olorun ti wa ni bi ti o de ti ipinu nla fun aye ko kan loni ninu eti mo de mo wi pe oruko Jesu ma di yin logo ninu aye gbogbo okan kokan to ba lori ofe lati gbo eto yi edakun editi mo pe awon le keji atawon te mo wi pe to eto yen o tun ti gbina ya o asale idaji kan pelu oluwa ni e ma ba wa so fun awon eyan pe eto na ti gbina ya bayi ha loruko Olorun ati gbimo alase ni ikanni lanki loruko baba wa oba Adebayo Akande la wa nki yin o wi pe eku ikale ni bi gbogbo te tin lori ofe ati gbo wa beno ni amoga wa ni aki today omo lawo aki lopolopo akuse na ati kebugi Genga Olaiwola gbogbo yin patalaki Dixon Itunu ni amuju ero wa waiko na ti wa ni bi Dixon Itunu ti wa nbi lati ma ba wa be sin be son ki gbogbo e ko le ma ri bi o ti ye ko ri e ma gbagbe pe ijala Jesu David Olatoye o ni o ti fi ijala yin Olorun logo tajo yin Olorun logo yen be na ni emi omo yin aburo yin egbon fa won ta te egbon fun baba fa won ta to baba fun ajirere kayode oyebode eyi ti mo ma wi pe emi begunja mo segun egungun mo de ba orisaja mo gba orisa mole igba ti mo gbianju lati ba Olorun oba ja gbangba Olorun oba ma da mi o si en Olorun baba ti da o se farawe emi na ko oju Oluwa to nbe lara mi ni o le mi se ma wi pe oju Oluwa o wo mi o se wo yi boju Oluwa oba ti wo yan mo oju satani ni o ma wo ni ton gege be mi ti ma wi pe be yan oba ti sin le yo wa lode bo oba ti je ni rere o je ni buruku to oba si ti wa nile o wa nta bo oba ti wa loke o wa nsale ni bo lo wa oju Oluwa bibele so po kan si awon elese aye lati ke ranti won ko lori ile alaye gbogbo iwo ose ka tese marin boba ye okukuri oba orun de nwo ona ni mo fi so fun o wi pe jawo ninu ise ibi mu ise rere se ko mo wi pe lojo kan ojo kan o waye ta o satupale ise re ta ba satupale ise re bawo ni o se ri lojo ta nwi yi bawo ni o se ri lojo ta nwi yi ise onikaluku o ma fo won o ma fo won fun se wo na ti sakiyesi nje o ti e ti ri awo o ti hu gbo nibi ti won ti fe sin ku eyan to ti je pe ninu gbogbo koto yen se lo mi sa nsun be ta lai sasiko ojo lasiko ogbele ti omi dede suyo ko yo ni jo kini jo kijan ti gbe ko to be ijo tan gboku de tan fe sin lo mi se yo ninu ile won gban mi gban mi gban mi ngba to su won ni an ba kuku tari e be ni an ro gbugbu ebo mole pe to iwo lo mo nto bo sun fa ke jo mo fa nkan yin lo oh abo ti ri ten ti won fe gbe sinu koto ti na si yo ninu koto be ti na se yo ko si tan se on kaluku sun meyin on kaluku sa asala fun emi e won mo nkan tan le se sorry aye ni bibeli so pe a o ti ni ayo ilu orun lataye yi la o ti ni ayo ilu orun olorin yen so pe aye lati amo o aye lati amo eni orun aye aye ilu o ti sise ijoba olorun ona la si so fun opo jawo ku ninu ise bi mu se rere se ba jesu oluwa ti olugbala re o ni kan lona otito ati iye to ba ti ni emi mimo re yo ba le o ati se bi yo di oran fun yan oluwa re ade ma mu rere se olorun yo wa pelu wa loruko jesu christ oluwa wa abala meta le to yi ni abala akoko ona ni orin igbani abala keji ni eri abala keta ni wakati adura didun gbogbo okan to mo so wi pe an gbadura e be mo so adura po lo titọ ṣugbọn lọna wo la ngba agba olorun wa si ngbu adura o to ba to akoko wakati adura didun a mo lo sibe ṣugbọn bayi orin igbani oya Dixon Itunu tori ko le su emi lati ma korin igbani ijala jesu emi o mo boyo le su wona o ti o ba su wa ko le su awon to wa nle na lati korin igbani God bless you
1: amen
0: olorun gba enu wo li Jeremiah sikilo ni Jeremiah ori kefa ese ikerin di logun wi pe e duro ni oju ona na ki e si wo ki e si bere ona igbani ewo ni ona didara ki eyin ki o si ma rin nibe eyin o si ri isimi fun okan yin akoko to lati gbo orin igbani ka si tun se agbeyewo ibi ti a ti n bo ibi ti a bade ati ibi ti a le yori re si ko ma suwa lati ma korin igbani.

0: wakati adura didu ni abala eto asale idaji kan pelu Oluwa Olorun to po ni ipa ati agbara ogo ni foruko ma atun da gbogbo ogo pada fun yin ni abala yi oruko Jesu gba ope wa oba awon oba gbadura loruko Jesu Christ ti naza Olorun oro ba wa soro ninu aduwa yi oruko Jesu darapo mo wa Oluwa je ka ri o a o de ma yin o ogo ni folorun loke
1: hallelujah
0: Jesu Oluwa wa amen ha mo ki gbogbo awon omo Olorun lekan si ada gbogbo pada si odo eni to ni
1: o nlo ni o
0: Olorun to gbe eto ikale to de nso di eri ni gbogbo igba tori pe gbogbo okan to nda po mo wa awon feedback ta wa nri ah omo je oporopo o pe won ni ah e le ma awon omo ijo yin lori afefe la won je adupe lowo Olorun eyan melo la fe so wi pe dandan ijo ti wa ni ko ma wa eyan melo la fe so be fun oye awon ti oba loruko Jesu Christ ti Nazareth emi ati yo ni so lenu
1: amen
0: gbogbo okan ta jo ngbo eto yi ati awon ranse Olorun ati awa ta je omo Olorun ati aje ta jo omo ijo loruko Jesu ani so lenu
1: amen
0: eja ki fakoko ikoko so fun wa ko to di pe mo lo jina ipade oloshu meta meta to ma wa inu ise ranse ti wa na ita pe ni emi ni anukan June 3 ti se Wednesday June 4 to se Thursday ati June 5 oni ipade yi ni role ago 5 si ago 8 ni ni June 3 ti se Wednesday ni ojo keta ninu osu kefa ti a fe mu yi ati ojo kere ti se Thursday ni irole lagun marun na ni inu ise ranse wa to ba di ojo Friday ti se ojo 5 awa ranse Olorun nikan lona to ba ngba wulo fo Olorun lakura wa jo lagun mewa owuro kini ohun ti Olorun fe ba wa so kilo fe se nu aye wa Olorun fe ka gbadura kini onisegun nla ni ape akori re great physician oni ape akori re Olorun pe akori e pe ohun fe mu arun kuro lara awon eniyan ta ba de nsoro nipa aisan Jesu ni pe awon tara won le ku wa onisegun bi ko se awon ti ara won ko ya aisan ta nso yi ki se aisan ti ara nikan
1: beeni
0: la nsoro pe igba ti ori foyan tabi igba ti edun dunyan sugbon ti eniyan ba ye ko ni ohun rere kan ti o ba ni aisan ni nso to eje ka ra fi mo be gbogbo ohun ti eniyan ba ti lack laye to ye ko ni to ye ko je ti o je ohun to nsa aisan ni Olorun wa ni ka kura wa jo ka gbadura ka ba ohun soro ka ba ohun soro iyen Wednesday Thursday fourth to wa dijo Friday awa iranse Olorun o wa pe akure ti wa ni iranse Olorun ati alaafia wa iranse Olorun
1: ati alaafia wa
0: ministers and their aides iranse Olorun ati alaafia wa ohun la wa na yo bara wa so ni lo ta gbadura ni lori ara ye tura wa si o oro lati mo eyin na mo wo lori sirisi iranse Olorun adede redule lori pepe nibi to tin wa asu nkan ti esele very recently jala Jesu so ti ri nibi won ti fe sinku nibi tan ti fe sinku iranse Olorun to nko doti o si wo lule sinu posi ninu koto o si wo lule sibe ori sirisi be eyi ni awa iranse Olorun fe fi kura wa jo ti awon to nimo nipa isegun o ba wa soro ade gbadura loruko oba tomo ti emi mo ketekete wa ku ni ku saju ise ranse wa tori pe ketekete yi ohun na lo ma pada gbe ise ranse yen e mo gbagbe ago ta nlo yi ohun na lo ma gbe emi lo ma gbe irinse emi te Olorun fi si wa ninu lati gbirin bi ago yen ba de ti baje e ti ri pe irinse emi ohun na lo joku legbe kan niyan loruko Jesu Olorun yo wa pelu wa ojo keta ojo kerin Thursday, Wednesday, Thursday, ni Great Pastors Holiness Bible Church International, ni Joti, Olorun fi emi na si, ni Ogunbade, ni Ilu Ibadan, Ogunbade ri Adigbayi lo wa, ni Ilu Ibadan, e ba ti dadigbayi, e kan koja tun ti keji titi iwaju ile epo ba ti yen, okada te ba ri, eni o dari yin sona Ogunbade, to ba epo moto le n gbe bo, wa je pe fe go okada ni ba so pe ku gbe lo church oju Oluwa, opari, agbe yin wa sibe, iba jokile gba wole, the same thing na ni. Olorun yo de fun wa ni ore ofe re o ti seto awa ranse Olorun lorisirisi ti a o jo kura wa jo lati jo gbadura fun ara wa loruko Jesu Christ alaafia wa ku ni di fi afia
1: amen
0: yes kini akori ohun ti a fe jo gbo ni idaji yi tabi oru lo bo si lodo ti yin tabi aaro lo bo si o todo ti le jowo oro le ni o depend le bi te ba ti nwo wa oni mo pe akori re ni igba ti ile su ni igba ti ile su when the night come ni igba ti ile su ni gbo o jala jesu
1: ni igba ti
0: ile su mo wa ninu irere ti Luke ori kerenla Luke chapter 14 mo lo wo ese ikokandinlogbon Luke chapter 14 mo fe ka wo verse 29 Luke 14 verse 29 oro kan lo jade nibe oro to jade nibe yi kini ohun to ni se pelu wa o wi pe ki o ma ba je pe nigba ti o ba fi ipile ile sole tan Luke 24 ni o Luke 24 ni Luke 24 ni mo fe pe fun wa to ba pe Luke 14 mo pe e tun ko le pe Luke 24 Luke 24 eyan ni Luke ori kerele ni ogun Luke ori kerele logun e je ka lo wo verse 29 re kini nkan to ba wa so nibe verse 29 wi pe hey won si ro wi pe ba wa duro nitori o di ojo ale ojo si koja tan o si wole o ba won duro hey nigba ti ile su won ro se wi pe jo ba wa duro tori pe o ti di ojo ale o de wole o de ba won duro hey loruko baba tomo ti e mimimo alejo ayo
1: ni oruko Jesus
0: emi ati e ma gba o
1: amen
0: alaabo hey olorun iyanu o ma wole to emi ati e
1: amen
0: won wi pe ile ti su ba wa duro o de wole to won lo o ba won duro mo gbadura si enikan to ngbo wa olugbala yo wole to
1: amen
0: yo de ba wa duro
1: amen
0: egbo ni Revelation chapter 3 ni verse 20 Jesus soro nibe oni mo wa ni enu ona emi nkan lekun bi enikan ni ba gbo ohun mi to si si lekun okan re emi o wole to emi o ba jeun ona yo si jeun pelu mi nigbati ile su nigbati ile su
1: nigbati ile su
0: ta ba wo orile ede Nigeria ile ti su nbe
1: ile ti su
0: ile su e wo orisise ohun to nsele e wo lotun losi lokere ni tosi lona jinjin ati ni arin gbogbo e wo ohun to nsele nigbati ile su to ti ile ba ti su tan e ti mo wi pe awon to fe jale loru
1: won
0: mura ipalemo ti won
1: abi
0: awon to fe sise ibi won mura ipalemo ti won awon to nlo sinu okunkun lati lo ba on to wa ninu imole je awon na mura bi pe to ba dago bayi awon ngbera awon nlo pade ti won nigbati ile su kida won to ma nsele nigbati le ba su o na ni wi pe awon ika eniyan awon eni bi awon arogo bogoje won ma mura lati ri wipe gbogbo ohun to ti dara ni osan gbogbo ohun to ti dara ni owuro ka won fi oru baje loruko baba tomo ti e mo gbogbo okan to lori ofi ati gbo tabi wo wa lowo lowo yi gbogbo ohun to dara ninu aye yin to dara ninu aye wa satani o ni ri baje o
1: amen
0: loruko jesu satani ko ni ri baje
1: amen
0: nigbati ile su nigbati ile su hey bi ile ba ti su awon amokun se ka won ma bota awon oruru adoko loko ru won ma jade bi ile ba ti su ko de si ntan fe se won so ijafara awon eniyan pe bi an ba ti sun tan ka won o bere ise ibi ti won oni mo fi dupe lowo olorun fun gbogbo awa ta jo npade le kan lose ati mo bi point of duty spe an lati ma pade ni oru Wednesday moju idaji Thursday ni ori asale idaji kan pelu Oluwa mo gbe Olorun ga ninu aye eni kokan wa e ma gbagbe pe mo so nigba ti a bere mo ni pe Jesu Oluwa so wi pe nigba ti eniyan sun ni Matthew 13 yen ni verse 25 o ni ota wa o si fe epo sinu alikama o ba ti e lo nigba ti ile su nigba ti ile su ni ota ma raye lati sise ibi bawo ni le se ma su nigba miran to ba re okan eniyan nibi to ye ko ti sare ti o ba ti le sare ile asumo lowo ota de gba be wole gbogbo iwo to ta ti gbara re wole nitori pe ile su o de ti fi gbogbo ojo o ti fi se laala o wa fi oru o wa ti wa re osara ile wa ti bere si ni su loruko Jesu Christi Olorun igbala yo sise igbala fun o
1: amen
0: Olorun idande yo gbe odide
1: amen
0: Olorun iwosan o ma wo eso ni igba ti ile su sugbon awon won yi gbon won loye won wo wi pe o le lo afito ba duo ti wa tori pe ile ti su eja wo Nigeria eja ka lo wo on to nsele lotun lo si eyin o sakesi pe ile ti su eyin na wo okere lati n gbo tele tele adua oni kaluku tele ni pe a ni ri bi nle yo dokere ibi loruko baba tomo ti e mememo buburu kan la ko pe ko ni subulu abe ni arun karun ki yo ba waja oni kikida oju wa la fi ma ri ta si ma fi ri se gbogbo awon ti ile sumo lowo ise yan buburu ni won nigba ti ile su inte mi fe so fun wa kale raye gbadura oni wipe emi ati ni akoko yi gangan la bodo mo olorun ka de sumo daada
1: yes.
0: Tori pe ile orilede ile agbaye ti nsu lo ile orilede ile agbaye ti nsu emi ati e bodo ba olorun ni a bodo pe olorun sinu aye wa a bodo pe Jesu sinu aye wa ko duo sinu okan wa ko duo sinu ile wa tori pe ile ti Jesu ba ngbe ile ayo ni ile ayo ni ile ayo ni ile ti Jesu ba ngbe ile ayo ni ile ayo ni okan ti Jesu ba ngbe okan ayo ni okan ayo ni okan alayo ni okan ti Jesu ba ngbe okan ayo ni okan ayo ni ki si oro esin lasiko ta wa yi eni pe lale ana mo nbere pe se Olorun si ngbu adura lori abo sa hey opolopo to ba nwo lotun lo se wa wo pe se ba ngbadura lori lede ki lo da ki lo de ti gugu e wa ri bayi tori pe ile ti su ni ile ti su ni ni igba ti awon mo Israeli to ye ki won jade kuro ni Jibiti hey ile na mo bere si ni su ni igba ti Farao so pe won mo ni lo Farao so pe won o ni lo ile si bere si ni su o bere si ni su mo won lowo ni igba ti ile su mo won lowo ki lo sele ni igba ti ile bere si ni su mo won lowo loruko Jesu ni mo gbadua gbogbo okan to n lori ofi ati gbo mi lowo boya ile ti su mo won na lowo ile ti su mo ile re lowo ile ti su mo okan re lowo o de ti bere si ni wu pe hey njo na abayo wa mo bayi emi so fun o wi pe bi Olorun ti n be ti emi e wa ona abayo ma jade fun o loruko Jesu mo dona abayo ma jade fun o eyen e dekun ma saminu le o tori pe oru mo so pe ki sasiko teyan fi sun tori pe okunrin to sun ara fun okunrin egbe re akose lo se ka wa na to fi busun wa sile ka to ma wa sibi e ri pe nitori pe Olorun ni fe wa ni mo e gbo ni Exodus ori kejo ni ese ikeji le ni ogun bibeli wi pe ni ojo na ni emi o ya ile goseni soto ninu eyi ti awon eniyan mi yo tedo si ti esinsin ki yo si nibe nitori ki iwo ki o le mo pe emi ni Oluwa laarin ile aye kilo sele ni wi pe je ka awon eyan mi o lo Farao ni won o ni lo ngba to ya Olorun ko idamu de fun Farao ati gbogbo ara ilu Egypt ngba na Olorun wa wo pe ki idamu yi ko mo ba ba won ti e o wa ya goseni soto fun won pe ibele yin o ma wa gbogbo awon idamu ti mo ba ti mu wa yo ma ba won to nja bo ko ni dodo ti loruko baba to mo ti e mo ile na ti su bayi Oluwa o ma ya go se ni soto fun emi ati e.
1: Amen.
0: E ri ri pe okan o bale mo ati rin ajo ti dogun do de bayi. Beyan wa nu le ilekun titi mo ri ni bi awon to wa nu gba atun ni ro. Beyan wa ni bi ise ilekun wiwo mara ni nitori pe eru bojo. Awon mo lewe eru nba won bayi. Ati lo si le ewe nitori pe kini ile ti shu nitori pe ile ti oni emi o si pala si agbede meji awon eniyan mi ati awon eniyan re li ola ise ame yo de yo si wa nigbati ile shu olorun ya go se ni soto lo fun awon omo israeli lati ma gbe ki ibi yi ko ma ba mo wa si ore ti won se iwo na ma pe olorun eri pe nigbati ile shu awon eyan yen ro olugbala wi pe mo lo o wole ti wa o tori awon mo pe to ba fi le lo nkan le se awon won ro pe ko ma lo wo olugbala de do ti won abure si daju lori won egbo ni ori kesan yen Exodus chapter 9 afel be sin lo ma gbadura nigbati ile shu emi ati fe bere abo ni o fun ara wa fun orile ede yi a fe bere abo fun ara wa nigba to di Genesis chapter 9 ye lati ese iketa o wi pe kiyesi oluwa oni owo oluwa nbe lara eran osin re tin be li oko lara esin re lara ketekete lara ibakasi e lara owo malu ati lara agbo I mean lara agbo agutan won ni ajakale arun buburu o de nbo sugbon owo oluwa se kini o nbe lara loruko jesu ni mo gbadua gbogbo okan ti ajo ngoro yi lowuro yi owo oluwa yo wa lara wa
1: amen
0: oh oluwa yo pese goseni eyi ti abo ti daju lori emi ati yo pese e fun aye wa
1: amen
0: o wi pe oluwa yo si paala si agbede meji eran osin steli ati eran osin jibiti ko si si ohun kan ti yo ku ninu gbogbo eyi ti se ti awon mo israeli e so pe oluwa ile su
1: oluwa ile su
0: olorun ile su
1: olorun ile su o
0: wole to mi wa
1: wole to mi wa
0: wole wa sinu ebi mi
1: wole wa sinu ebi
0: wole wa sinu okan mi
1: wole wa sinu okan
0: mi wole wa sinu ise wa
1: wole wa sinu ise wa
0: ile nigeria ti su oluwa
1: oluwa
0: olorun alaabo o ya wole sinu aye mi wole sinu idile mi o ya dua ni oruko jesu emi memo o oba awon oba oluwa awon oluwa oluwa wole
1: loruko
0: jesu ile su ni nigeria bayi en ton sele yi koja pe gomina kan koja re sugbon iwo olorun nikan na ni alaabo oruko jesu christ ile ti su ni nigeria bayi oluwa wole to wa wa wole wa fun abo lori wa wole wa fun abo lori awon omo wa wole wa fun abo lori ise wa ni oruko jesu christ oluwa wa
1: amen
0: ni oruko jesu christ oluwa wa
1: amen
0: o wa je ki ran ti orin kan ninu iwe orin awon orin igbani oni wa ba mi gbe ale fere letan oni okunkun su oluwa wa ba mi gbe oni bi oluran lowo oni yi oluran lowo miran ba ye iranwo alaini wa ba mi gbe e ri pe abo ti yege bayi o ti yinrin apa ijoba oka nitori pe awon to ngbe kini won yi tan sise yi o ta nbe ninu ore ore nbe ninu ota atota atore jo rin oni kaluku o si monu ara won e so pe oluwa wa ba mi gbe
1: oluwa wa ba mi gbe
0: wonu okan mi
1: wonu okan mi
0: wonu idile mi
1: wonu
0: okan mo bi
1: wonu
0: okan ya mi
1: wonu
0: ise mi oluwa wa ba wa gbe je ki abure ko daju lori wa egbon soke gbadua loruko jesu Baba me meme mo oluwa wa ba wa gbe oluwa iranlowo eda ti ye bayi hey olorun alagbaga oluwa ba wa gbe ni nigeria oluwa wa ba wa gbe ni nigeria ile ti su ile ti su bayi okunkun ti su oluwa ba wa gbe oluwa wa ba wa to ba ti ba wa gbe aburi adaju oluwa ba wa gbe je ki abure ko daju lori ile wa ni oruko jesu oluwa wa e ma gbagbe okan ti ile ti oba wo a je ile teyan silekun re
1: fun be ni o
0: okan ti o ba wo a je okan teyan silekun e ohun ki fi agidi wole si aye eniyan ki fi agidi wole sinu ile eniyan okan to ba ti sipaya a lo so pe emi nbe lenu ona se revelation 3:20 yen pe mo nde nkankun bi enikeni ba silekun to ba wole e gbo mi emi o mo bi jesus se fe wole sinu ile kan tabi okan kan ti satani atan omogun e na wa raye wole sibe possible ki satan ni joba ki jesus joba ki jesus joba ki satan ni joba ko sese ninu aye wa e so pe jesus oluwa wole tome wole sinu idile mi
1: wa
0: ba wa gbe ile ti su awon eka eniyan won ti mura irin ajo won oluwa wa ba wa gbe oya dua ni oruko jesus emi mi mo oluwa wa ba wa gbe eni to po ni pa ti agbara wa ba wa gbe loruko jesus ni nigeria oluwa ba wa gbe lorilede yi oluwa wa ba wa gbe ipa awon alase okan to nsele yi afito baba wa gbe ipa eniyan oka afito baba wa gbe oluwa wa ba wa gbe oruko jesus wole wa si nigeria oluwa wole wa sinu idile kokan wole wa sinu ise kokan tori pe iwo ni alaabo nile gosheni bo ti ya gosheni re soto la fe ko ya gosheni soto fun awa to silekun kan wa fun o bayi awa to silekun ile won fun o awon to silekun aye won fun o loruko jesus lo ba wa gbe oluwa ba wa gbe let ife election okunkun ti su oluwa ba wa gbe iran lowo e da ti ye bayi o iwo iran lowo alaini wa ba wa gbe oluwa ba wa gbe o oluwa wa ba wa gbe o oluwa wa ba wa gbe oluwa wa ba wa gbe oluwa wa ba wa gbe oluwa wa ba wa gbe je ki abure ku daju ni oruko jesus christ oluwa wa amen bi oluwa ba wole sinu ile

0: lati bo gbe kini awon nkan to ma sele mo fe ki e je ka wo Psalm 121 ni ese ikeje si ese ikejo Psalm 121 ese ikeje si ese ikejo o wi pe Oluwa yo pa omo kuro ninu gbogbo ibi yo pa okan re mo so pe Oluwa pa mi mo
1: Oluwa pa mi mo
0: kuro ninu gbogbo ibi to wole si orilede yi Oluwa pa orilede yi mo lowo gbogbo ibi to wole si orilede yi o ya dua ni oruko Jesu emi mi mo Oluwa pa mi mo Oluwa pa mi mo pa ile mi mo pa orilede yi mo lowo gbogbo awon ibi yi Oluwa pa mo ayin fe re mo ko lowo gbogbo ibi yi loruko Jesu Christ of Nazareth Oluwa pa wa mo o loruko Jesu Christ Oluwa wa o wi pe Oluwa yo pa lo ati abo re mo lati sisin yi lo ati titi lai lai bo ba ti le wole tile teyan ma mo pe yes akoko ta wa yin o nilo olorun o nilo olorun gan ninu aye re o tori pe ile ti su ile aye ti su ile aye ti su loruko Jesu ni mo gbadua Oluwa yo ba yin gbe gbogbo omo tere kola wole Oluwa yo ba yin gbe oye pode kende dokita Oluwa yo ba yin gbe bayo ibidapo Oluwa yo ba yin gbe bi Oluwa ba ti wole pelu eniyan yo pa lo ati abo eniyan ba oju re yo ma ba ni rin ajo okan re yo ma ba ni lo koni feyan sile ninu ibi koni je ki buburu kan ko subu lu eniyan koni je ki arun karun ko ba eniyan ja Oluwa ba wa gbe Oluwa ba wa gbe Oluwa ba wa gbe Oluwa wole sinu aye wa ba wa gbe Oluwa ba wa gbe ni oruko Jesu Oluwa wa bi Oluwa baba to ba ti fe ba yan gbe te yan ba ti pe sinu aye re kini o sele Psalm 23 so wi pe en ti o sele niyi wi pe Oluwa yo je oluso agutan wa a o de ni si alai ni o ni pe yo mu wa dubule ninu papa oko tutu yo si tu okan wa lara yo mu wa lo si bi o me dida keroro nibe ni o ti tu okan wa lara yo si mu wa lo nipa ona ododo nitori oruko re ile to ba ti wo ese ki wo be
1: oh yes
0: okan to ba ti wo ese ki wo be
1: oh yes
0: so pe Oluwa
1: Oluwa
0: wa ba mi gbe
1: a ba mi gbe
0: wole sinu aye
1: wole sinu aye
0: wole sinu idile mi gbogbo ibi ti satani to le fe gbe dide Oluwa pa mi mo Oluwa pa wa mo o ya dua ni oriko Jesu emi mi mo Oluwa wa ba wa gbe ile ti su lorilede yi ile nsu lagbaye lo Oluwa wole wa ba wa gbe iranlowo iranlowo alai ni reti Oluwa wa ba wa gbe Oluwa je ki abore ko daju oruko je je ki abore ko daju ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa onitori onitori bi atile rin laarin aforifoji ojiji ku awa ki yo beru ibi kan e ri pe arin aforifoji aye loku ta nkaluku wa rin bayi ni Nigeria arin aforifoji inufu ayafu loni kaluku de rin mo wa wo pe Nigeria igba kan Nigeria of yesteryears Nigeria igba kan awon odun won ni mo so nigba kan mo ni awa o jade a lo wo cinema nigba to ba di owo ale elomi boya odun won tabi nkan kan ni elomi a lo wo 6 to 9 and then gba elomi a tun ko da tv 6 to 9 a tun lo si cinema mi tori pe film bi meri lo ma wa a tun lo bi cinema mi a wo 9 to 12 elomi a wo 12 to 3 o nkan question wa ma bo nle re ko de ni sin to ma fowo kan eniyan beyan ba ni ru e ni sin e ri pe nkan ti de Oluwa o ni bi a ti le rin laarin aforifoji ojiji ku awa ki yo beru ibi kan Oluwa mu eru ati ye meji Oluwa teyi to ti o je ki okan o bale mo yi oruko Jesu mu kuro ninu aye wa o ya dua yi oruko Jesu yi oruko Jesu ni agbara je Jesu Oluwa mo gbadua iye meji ati eru inu fu ayafu ninu rin ajo aye Oluwa mu kuro ni ojo ona me mu kuro ojo ona aya mu kuro ojo ona omo mi mu kuro ojo ona ipe mi mu kuro ojo ona awa aye yi gbogbo wa oruko Jesu Oluwa mu inu fu ayafu kuro loruko Jesu Christ Oluwa mu inufu ati ayafu kuro ninu rin ajo aye wa oba awon ba mu inufu ati ayafu o ya mu kuro ninu rin ajo aye wa mu kuro ninu rin ajo ile wa mu kuro ninu rin ajo orile ede yi Oluwa Olorun Alabo nile Gosheni Oluwa wa create Gosheni ti e nibi ti abo gbe daju Oluwa create e fun wa loruko baba tomo ti e mimo awon o si ma gbe ni ibe lai lewu oruko Jesu Oluwa se be ni oruko Jesu Kristi Oluwa ni agbadura
1: amen
0: e wa gbo anise bi

0: to orin re yo orin re yo si wa pelu mi ati adura mi si olorun emi mi oluwa olorun alagbara giga mo pe o sinu aye mi bo si so niyan oluwa mo pe o sinu aye mi mo pe o sinu ile mi mo pe o sinu okan mi mo aba mi gbe ile ti su oluwa aba mi gbe ba wa gbe ni nigeria o ya dua ni oruko jesu emi mi mo oluwa mo gba dua ile ti su oluwa mo pe o sinu okan mi mo pe o sinu ile mi mo pe o sinu okan gbogbo awon to ngbo wa mo po kan won mo wa oluwa pe o si ibe loruko jesu lo ba wa gbe eni mo israeli wa ba wa gbe oba won ba wa ba wa gbe olorun ijanu wa ba wa gbe loruko jesu ile ti su okun ti su loruko jesu christ nazareth oluwa pe o loruko jesu lo ba wa gbe loruko jesu christ nazareth ni oruko jesu christ oluwa ni agbadua ninu orin yen ni hymn 22 yen o so pe wa ba mi gbe ni wakati ku oni se amona oni se imole mi si to si toka mi si orun lasiko ile mi ati bodo ma wo jesu
1: yes
0: olupile se ata lase pe igbagbo wa akoko ile bodo ma wo jesu tori wi pe awon kan ti gba emi okokun wi pe n tawon o ma se niyi won ti ba yesu mule won ti ba satani mule lati ma yo aye lenu lati ma yo orilede lenu sugbon mo gbadua gbogbo kan to ba ra mi se oruko jesu yo wole sinu okan
1: re
0: oruko jesu yo wole sinu ile mi oruko jesu yo wole si bi seye yo wole sinu aye wa ninu radio station oruko jesu yo wole si be wa ba wa gbe oluwa ba wa gbe ba orilede yi gbe oluwa wole si orilede yi ba orilede yi gbe gbogbo ibi to rin losan to rin loru yi oruko jesu oluwa pa mo oluwa pa wa mo ninu e oruko jesu pa wa mo ninu e oba awon ba pa wa mo ninu e oluwa awon oluwa pa wa ninu ni e o olorun igbala wa pa wa mo ninu e o je ki abure ko daju ka ma gbe lai lewu nigeria oruko jesu oluwa olorun iyanu agbadua gbogbo awon to pinu ibi yi da awon ti won fa ye gba esisin lati mo je eyan awon to nfa ye gba ewo lati mo amu awon eniyan awon to nfa ye lati gba je ki omi ma di eje mo ni lowo ka ma ro ni mo loruko jesu christ nazareth isele to sele ni goshe ni jibiti to ya goshe ni soto loru ojo kan oni ki won fi eje ojo agutan si aterigba ile won eje jesu da wa na fi si aterigba ile wa bayi ti a fi si aterigba okan wa gbogbo ibi to le ma bo loruko jesu ni wole to wa ko ni wole to awon omo wa nigeria gbo oro oluwa loruko jesu a fi eje jesu ya si mo oluwa dai bi duro oruko jesu dai bi duro gbogbo awon to ba si wa ni ipinu ijoba to ye ki won dai bi duro to ye pe ba won na si n lowo ninu e loruko jesu isele to sele si farao ati awon ogun e oluwa jo sele si won loruko jesu oluwa tun orile ile se gbogbo okan to ba so pe a o ni mo gbe ninu iyonu mo ni nigeria oruko jesu gba won na la oluwa gba won la tile tile oluwa gba won la tomo tomo oluwa gba won la tile tise olorun igbala wa ogo ni foruko mo ajilo ogo ni foruko mo ajilo ogo ni foruko mo ajilo ni oruko jesu christ oluwa ni agbadua amen amen amen ni oruko jesu ha mo ki wa oruko olorun alaye oluwa ko ba wa gbe
1: amen
0: oluwa ko wole to wa ile su ni nigeria ile su lagbaye ile ti su ile ta so po su yen ni pe gbogbo isele to sele yin jesu oluwa oni pe farahan o ti je ko ye wa be pe bibo ohun ti sunmo etile ko de ni pe farahan mo ko ni pe ti o fi farahan mo he gba jesu de lati ko re fun wa la ro lo san tabale yo wa bawo ati mi tin sona

0: loruko baba tomo ti emi mo olorun yo ko gbugbu awon okan yi ti a ni fi olorun ta de fe ki olorun wole sinu aye wa yo ku wa sinu gosheni ti e
1: gbugbu
0: ko ni sibulu wa awon to ti wa ninu igbekun awon ajinigbe loruko jesu lo lo gba won sile
1: amen
0: loruko jesu lo lo gba won sile awon ti o ti wo be ma ja bo sowo won tile tile tomo tomo ma ja bo sowo won oluwa ma pa wa mo oju re ko ma ba wa kaakiri loruko jesu bi ti abo re oni si ese wa mo jo tebe
1: Hallelujah.
0: Oruko Jesu Kristi. Oluwa ni agbadura.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Oruko Jesu.
0: Yes. Adupe lowo Olorun nitori pe o seun nitori ti anu re duro titi lai lai ibi ti a fe mu adagba eto iro si re. Gbogbo eyin ti e ba fe pe wole mo so fun wa pe ti ago meta ba ti koja iseju mewa bayi. Lebere si ni ma lori ofe ati pe iboya nikan tabi meji ti e ti le wole ka to kagba le nle sugbon oju opo te ma pe si ma pe fun wa but e ma je ki ati pe sori e afi to ba koja iseju mewa ta agun meta iyen ori opo te le pe wa je ngboro lenu enikan hello hello eje ki eje ka fi ohun gbogbo sile diba ti a ba ku lori eto eje ka fi ohun gbogbo sile diba ta ba ku lori eto oju opo te ma pe si ta ba ti ku lori eto o na ni 080 e farabalẹ gbọ bayi o bo da abekuta yen 080 5799941 080 5799941 ori oju opo te ma pe si niyan ta ba ti se tan to ba jagun meta koja iseju mewa a fi orilede yi a fi idile kokan a fi ise eni kokan a fi awon omo eni kokan si abe aso ati abo olorun loruko jesu abo olorun yo daju lori wa o asale idaji kan pelu oluwa ri loruko olorun ati awon igbimo alase ni la wa kin disin tunu ni amoju ero wa jala jesu david olatoye ajo seto ni ajinre kaiode oyebode yin na lo nso wi pe eje ki oluwa ko wole sinu ile wa ko si ma ba wa gbe abo re yo de daju emi ati yin won ni feje wa se tutu Nigeria abo lo yo daju lori lede yi yo daju lori awon alase wa ati dile kokan Jesu oluwa wa o tun dojo mejo o 08057929941 bi Jesu ba fa bibo eseyin a ma pade njo mejo Jesu oluwa o
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokanle logun osu elekarun odun 2026 pastor degunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan eyin omo olohun ni bo le wa o e dide nle a to ti bo si ojo mi gbogbo eyin te wa sona church wake up e dide nle ipade forije ti na loni enikan ni a ba se se ni wema lana ni wo se se ni gbogbo sona church and te ba gbagbe olohun lo won te tabi ni onje sile ni waju e ati loju awon ota re e dide mo mi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo pelu gbogbo nti mo ti e ri ati gbogbo nti nsele kakakiri aye yi mi mo le fogo e fe lomi ori won mo gbe engineer e pe baba iwole ka jo gbo won pe soke ka jo dupe lowo ipa nla to so gbogbo ile aye ro okan soso ajana ku ti mi gboki jikiji olorun to pe lo kan ri kese oba mi oba re ewo mami ekunle daddy edobale eja jo ma yin engineer eje baba yo gbo soke ko mo ko lala

0: baba mo dupe pe bi oni pa mi mo mo dupe pe bi oni pa awon omo mi gbolohun ti mo gbo niyan nigba ti se ranse ife bere n to n gbo lori afefe yi olohun nikan ni mo se alatileyan ni ti o le nikan ni bo le ti n gbo mi sa ni bo le ti n gbo mi ma e ki pe pe jesu ma se ayo pe yo pe mo dupe pe okun mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi ti aye mi nlo ogo ni fun jesu jesu oluwa wa gbogbo eya eyan fe ni bo le wa te tin gbo mi e wa dide nle oni ni 21 e jajo ki hallelujah nla mefa asisi ogun marun si ko je 11 emi oluwa so fun mi pe gbogbo awon to baba wa ke e ni mo ibimo baba yi emi oluwa so pe o wo mu olorun ni bi orun e bayi ki hallelujah yi igba ti o ba fi di ago mejila o wo ya fodan gege bi won olorun o ni o lara gan emi omo bi to wo tun ti mo so yan lorun ni kaparada ye de bosha mo di agbara olorun si o nitori iku ati ajinde jesu mo mo lonje yi oluwa lo fe mu o lo si ipele tokan onje le nta o ni ki so fu o pe ile to ti ra ni odun bi meta si merin seyin to ri ko o ni iko mi so fun pe igba ti o ba fi di september afi ti o ba ni dupe yo ti ko ile yen tan iye olonje se gbo ti won ni ki so fun yin e mo deja program yi bi ogo se nje ti olohun e wo awon baba yi mo ri baba kan ni ana olona boss o ma boss owo to ko dani oka emi oluwa ni pada lo be laaro yi ni waju eni to ni aye atorun iye to ko lowo yen won ata fun o ohun olohun ni to ohun lo mo mo fe bless e oh gbogbo eyan omo olohun so le ba wa ki hallelujah la mefa kin to bo sori facebook ati tiktok ati youtube ki gbogbo sona church o to se onje won ka won no to gbe dani e mo deja re gbogbo bi ti sona church wa gbogbo eyin te lo si church okunrin tin du pastor tin du lori afefe yi e lo be laaro yi angeli pese angeli onje o ti duode yin o somebody shall sing hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo maru ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya egbe ese meji si waju aye gbagbo pe ibi ni mo pa mona mona ku nitori pe wo ki sejo gbogbo eni to ba gbo mi ibi oni pa omo laye in the name of Jesus bibeli de alabukun ni fun eyin ti ebi npa ti o gbe si ngbe o le yo gbogbo eyin ti ebi npa tabi ti ebi mo pa mo re ounje si o loni loruko jesu wa bere si yo se wa ri gbogbo eyin te njade lo loni e kon ti mo so ile o wa ri po ri nkan mu bo awon ko ti e wa jade ku nle adabi ti ki ba se pe ibi ti ejo ka ba joko si lo nje ti mo wa ba to ba se pe ibi ti ejo ka joko si lo nje ti mo wa ba ibi oba duro si ibe ni re oka omo ibukun to le je tan laye ibe ni aka omo e gba ibukun olohun ki aye yin ko wonu itura lo in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name ninu we Psalm 23 verse 5 mo mi egbo bibeli ni oluwa te tabili onje sile ni waju mi loju awon ota mi gbogbo eyan to wa le te ngbo mi lawo e ki be baba jo te tabili onje sile ni waju mi loju awon ota mi faye mi la won loju in Jesus name anonymous odie mo ni what is food food is any substance consumed to provide nutritional support for the body onje ni ta je eleyi to fun ara wa ni okun mo wa so nkankan jesu lo mo so o ti mo ponje se koko ninu we Matthew chapter 6 verse 11 oni bayi ni ki e mo gbadua ngba to nko wa ni adua oluwa awa de verse kan be oni fun wa lo nje ojo wa loni fun wa lo nje ojo wa loni asojo ojumo lo da ke yo mo bere onje lowo e oya gbogbo eyin te ba fe onje latowo jesu e dide ibi la won ti ko ti gbe raga ibi le lomi o lo ti re o oje wa to onje oúnjẹ òjò rẹ kì í mọ̀ ṣe ráìsì àti búrẹ́dì ni mò ń sọ yìí owó tó nà aṣọ rẹ gbogbo nǹkan mèremère tó dá a categorize ẹ̀sọ́ oúnjẹ ni náwó yẹ pé bàbá fún mi lóúnjẹ òjò mi lónìí má jẹ wálé lófo odídẹrẹ kì í kú sóko wá nǹkan jẹ gbogbo ẹni tí ń gbọ́ mi láàárọ̀ káàkiri àgbáláyé mama si ami si si ami loruko jesu oya gba onje re mo wa ni egbadua kan lana mo fe ke to gba oluwa mo fi onje mi si bi ti ara o ti ni mi o mo fo onje mi senu ota olohun mo je ngbo onje lowo ota mi je in the mighty name of Jesus mo wa so food is more than grain is more than malt is more than fruit and vegetable is more than protein food is more than gbogbo nkan te carbohydrate onje ju gbogbo awon nkan ye lo ka je ba ka je rice ni ado mo wa so nkan mi to je tumo si mo ni food is anything that makes you happy and satisfy your appetite onje tumo si to le munu edo to je wipe to ba ti setan o le fun o ni ifokanbale ejo mama don't worry alone daddy ejo don't worry alone edide e lo si bi owo gan le wa dowo de bayi mo pa lase ki olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi se ko se nkan ti o munu edun fo eni wa munu mi dun baba onile ayo oro ayo mi ma je ko pa mi lekun olorun jo mama ati baba ti wo mi ohun ti o sele si won ti nu won fi dun isele ti o de bo tokan ri o fi bale ah loruko jesu mo ni ko de ba o in the name of Jesus Christ oh anything that can make you happy that can satisfy your appetite so food can also be money food can also be house can be visa can be clothes can be car etc food it can be good job o le je ise rere o le je good blessing ibukun latowo olohun so kini ma munu edun your celestial your life pe lagbara olohun o le je phone titun aronje la categorize esi eleketa ti mo to wa fe so ti mi oran ti so fun yin lana o ni pe food can be everlasting life it can be Jesus eni kan ki da wiye onje le je aye aye ijobo orun onje le je Jesu olugbala fun re eni kan ni so wu ninu we Matthew chapter 6 kin bibeli so ni verse 33 to 35 Matthew chapter 6 e won ti bibeli so ni verse 33 won ni nitori pe onje olorun le eni ti o ti orun sokale wa onje olorun ta le eni to sokale latorun Jesu omo olorun Jesu nikan ni to ku fun mi to ra mi pada Jesu nikan lo sokale latorun wa bibeli wa so kun oni o si fi iye fun araye onje to so lati orun wa o fun wa ni iye iye tumo si everlasting life ewo 34 nigba na ni won wi fun pe oluwa ma fun wa ni onje yi titi lai jo to ba se pe iwo onje kan be to so latorun je a ma je iwo onje yi titi lai ha ti je iwo yen ri raise ateba ti ati semula ma je o wa so gan ni verse 35 Jesus si wi fun won pe emi lo onje iye enikeni ti o ba to mi wa ebi ki yo pa eni ti o ba si gba mi gbo o ngbe ki yo gbe mo lai lai eno wo soke eni Jesus je ri oje Jesu je nje o ha asiri niye on lo fi je pe pe sesin lo le gba ola mo fe introduce so nje ye and that is Jesus Christ ha kin to so fun mama kan tabi baba kan ki won to wa so die e je sare fele ikun bayi wi pe nibo gan la tin ro nje who is the source of food the only source of food se fe mo is God olorun nikan lori so nje o ninu we Psalm 104 e je nkan verse 14 and 15 o si nkan ti olorun da laye ti olorun ki fun loje bi kan kan se kere to yin wo je fun be ko lo se ri kenkele yen ti mo fa olorun wa o je fun gbogbo nkan ti nbe ninu aye pata to ba je nkan ti won pe ni living things gbogbo won lo olorun mo wa o je fun e je wo ni Psalm 104 verse 14 oni o mu kori ko dagba fun eran awon eran ni mo je koko ki lo wa se fun koko ki lo se fun ewebe oni ati ewebe fun lilo eniyan awala ni ewebe oni ki o le ma mu onje jade lati ile wa ase lati nu le lolorun ti mu onje jade fun wa o wa so ni verse 15 ati o ti wine fun ti ma mu inu omo eniyan dun ati oro to ma mu oju eniyan dan ati onje ti o ma mu eniyan le ayale agbara olorun po olorun mo beru e oni fun wa ni onje God is the source of every food olorun ni orisun gbogbo onje ninu aye ah to ba wa wo olorun to ba fe lu agbara le olori o le pase orisirisi nkan ko mo gbonje wa ba o mo je keni kan kan sako si o mo de ru eniyan olufe olodun nikan ni ko bo jesu nikan ni ko ma se because oju odi mimo ko lo nje iye ninu we match ninu we john chapter 6 verse 33 to 35 now to ba wa wu to ri pe oni lo nje o wa le lo risirisi nkan eni kan bi kini mo le mo da ko risirisi nkan bi merin to le lo alakoko o le lo eye olodun re ninu we first king chapter 17 e wo nkan to se fun elijah ni verse 4 won ni yo si se iwo mu ninu omi odo na mo si ti pese fun awon eye iwo lati ma bo nibe mo pa lase fun eye olo mo bo gbogbo eye kigbe baba eye won lo gbonje mi dani ni kata yadabash olorun pa lase ko mo wa mi bo gbogbo eyi te nbo sunday church laaro yi e sori repo mo so ipo ni lo sunday church laaro yi o mama laago mejo nje ba se laago mejo si ago mewa bo ti to 2 and a half hour ti to eyin pastor sunday church laarin ago me wakati meji abo o ti to eje awon ti baba mi ologun ajo bo se ninu ipira wa awon eniyan yi oba mi wo elijah titi o fe fun lo nje o si pase fun eye to laun julaye o ni olo mo bo yo mo bo ki wa se yen nikan o si lo o si se gege bi oro oluwa ti so o si ngbe eba odo kereti ti nbe ni waju jordani verse 6 awon eye iwo si mu akara pelu eran won mu wa fun lojo lowuro lojojumo ati akara ati eran li ale o si mu ninu odo na won gboje taro wa won gbe tale wa bo nje ba yo ku onu ise gbo kin lo to ku ise buse engineer gbogbo awon tin gbo mi laaro yi oluwa ni ki won pade mi lori facebook youtube ni laaro ati tiktok omi wa di mesan loni omi number 5 nikan la tun kankan se si gege bi won olohun gbogbo eyan omo olohun a n gba nkan meta sinu omi yen a n gba ese bibeli to si oro olohun a n gba adua to gbona girigiri eleketa a si n gba testimony sinu omi o pe mesan tomi yen ba ti pe 10 omi mewa yen nikan soso lai ni lomi mi mo omi iyanu yen nikan la fi we agbara nbe nbe sa esa e won to se dani e ja tun won to se nu aye awon eyan ki tun to so nkan mi oro kunu mi o
1: oruko mi ni Mr. Omolade lati Osogbo
0: Osogbo beye
1: beni 2024 ni mo join jo yi iberu lo mu mi join jo yi oyun akobi mi CS ni after den CS yen tutu o tun di wahala gba ti mo wa loyun elekeji 2024 mo join gba ti mo wa fe bimo yen a tun lo ya scan won ni omi ti gbe lare mo sha ti ma ki wa ni mo nro mi 77 olorun ojiji sanu mi mo sha bi omo mi laya talafi
0: e bi nkan yin despite the fact pe lo gbogbo aso tele dokita lara re kan jo ba mi se ami mo yi dan
1: gba to wa di 11 11 2024 e wa ni Israel ngba yen e wa ni ka se ore to ba ni 11 ninu
0: beeni
1: mo wa fe se 1001 mo wa lo se mistake se 100,000 mo wa sunkun oko mi wa ni so gbo olohun gbo ni wa rowo baba mi mo ri owo koko wa ta ni odun yen gbogbo awon family
0: koko le nta
1: gbogbo awon family mi oko na wa won wa so mi the bank manager won wa send owo oni 5 million ba n fi sowo ba n gba dani ba n gba dani oko mi wa ni se olohun wa da bi o da mo lo da be a fe se travel gbogbo bi ta n de won ni awon korin ajo mo yin ninu e oko mi ti kuro ni Nigeria
0: ninu e ninu awon alaso tele won o si korin ajo mo won se so nkan fun o ko si ntayi o le so nipa e n to ba so nipa re only the best kini o se fun o e kigbe yo da fe mi
1: omo aunty mi o re omo 42 days a wa lo se scan won ni kini ko ti japo mo nu ara won po operation ni mo wa wa ni 77 mo ni aunty mi ani se operation date ton wa fun wa ijejo ni ni teaching hospital ni lorin pe ka wa se bo ati ma de lati saturday won ti admit wa mo ni aunty mi e je ka lo two scan yi ya emi sha ti ri omo yen mo ti gbon ororo si mo ti gbon gbogbo ya aunty mi gan ni ti airport ki lo de lo ya scan pada lojo monday niyan bo se ni pe omo 42 days pe a se cs fun money yen o
0: e gbo mo lo
1: beni sir
0: oba tan kan foke lekan ogun re wole mbi ire mi tun bo omo yi o si ni nilo operation mo laye ebe gbo bi testimony se lo gbogbo eyin omo lo te wa ni Sunday church egbe ra so o ni agbara eni to laye atorun owo yo ko ju be se ro lo loni ni gbogbo Sunday church e mura e sonje yin dani wa gbe ori eja si iwo onje to ba wu oni o le teba o le seyan o le gamola o le se rice o le se jollof because olu won teta bi le onje sile o wa so idi to ri bi debe ni pe olori le yo mo je eyin ki yo je iru iyen lo be to ba di ojo Sunday is going to be our communion service ojo Sunday oni only communion service ojo Sunday kan na oni ipade fun gbogbo awon youth a pe ni talent talent Sunday Sunday ta won odo ti won ma fi akoran ti won ma yo gbogbo nkan ti nbe ninu won jade iba mo ti eri enikan lati US oni awon to ba gba first second and third ninu awon talent show won ti won display oni ka fun won ni nkan kan owo lo gbe le o si ni ka fun won so it's going to be talent gbogbo eyin youth 13 to 30 gbogbo nkan ara te ba fe da awon kan ti ri ni US o me le kata ita se last month imi to ko lojo Sunday lei so o wa lo pelu holy communion ni mi je ti wa mo ogbo ta dasi gbogbo eyin adult adulthood eyin na mura o because display ti no mo waye a fe bere eyin na ni agbara ni to laye atorun oh Sunday kan la fi mo mo te lo ngbe si o ninu oh bo ba fe display iwo na o le pe number o ni special number kan to yato o ni ewi kan to fe ke o ni dancing omo nkan si o le kewi o le kori o le se drama Sunday tin boy ni fun gbogbo awon 13 to 30 yo sele lodun awon agbalagba na nigba ti mo ti le re nikan e ti won se last month ni won ri na ri won ba fowo le olorun yo gbe yin ga evangelist Michael loruko baba to ma ti temi mimo enikan ni emi na fe register e pe number pastor ife se leyi 091 28 39 60 06 enikan ni e tun number ye pe 091 eyin te ba wa ni bi to jina boya ni diaspora le add +234 091 28 39 60 06 pastor ife ni o gbe number ye wa mo foko yin le titi wojo Sunday e WhatsApp e latori number ye is going to be combined service ni only communion awon agbo se ti wa won youth for Jesus awon no se ti won ipade ti wonu pade ni gbaradi gbogbo le emura tin ba ti ku nbi ni se omi elekesan mo lo yasi mimo lagbara eni to ni aye ati orun a gbadua si a to da and da omi botu bo ba fe ba wa se iwo na le join wa lori odekunle Epaphras baba mi mi si ba your church lori Facebook lori YouTube lori TikTok mi ba your church o ibe le ti ri mi laaro yi lagbara olohun inu mi si ndadu omi wa pe mesan a fe fo mi yanu we e pe eni to kan yi
2: oruko mi ni Mrs. Salmani yi latete ni ijo Sunday to lo baba mi so pe awa wo laari owo ta ba rowo sa fun awon
0: mo so be o
2: a fu jade ngba
0: e ba fo bodi
2: ngba to di lana omo mi lo lo sinu prayer lana o da mewa to do ni owo yi ko wo mo mi ohun o jade mo sa di 250 lana
0: 250
2: ba te ri ka sa re to
0: ta le vi sa le bo o re iwu testimony nu ko gba seju kan no we edu e ka wole eyin wo le fun mi nbe won lo wo nbe le fun mi nbe o e lo ba mu ti won le ri mo pase ibi to si si owo si ateyin te nwo mi owo e jade lojiji ase ti mu be mama oya ni soki e wo won
3: emi ni olaide olajide mo wa lati apomu
0: apomu nbi
3: be ni o jere pe in december mo ti mo abi ti pe wa December aburo mi ani mo wa bi ti a fe se kini ile lodo wa ko na fe wa ma ni ko wa bo se ajo ani a mo le tin lo to kan yin bale be mo ni egun mo ba de bi olorun jiji o egun skeleton mo wa gbe gbe se mo jo olorun jiji
0: o ni bo le lo to kan yin fi bale te bi nsora omo be se ri tele
3: o ni mo ti change mo ni se mo jo olorun ji pe no olorun pe kin da bayi o wa so mi pe n ma tin lo kin je ko won gbo won wa le o wa lati modeke pa ni pe kin bo mo nkan bo ojo na le afani oluko million mo wa mu eyo kan na oluko million mo wa mu eyo kan to ku ma ro sinu kini ora mo atan koko mo fi sinu keun mo wa dile ma ni aburo mi mo ti de o oni ko mo bo mo ni bo mo oluko million oni ah bo ni se mo ni damu o fi loyun ni o leyin eleyo wa dupe ni o sa ti loyun
0: o ti loyun
3: e ni wa lo n fe ko ji okun lo n fe ko je o na ni ogbon ti mu
0: se n be ni mi bayi egbo ki le le be ko je ki le le be won lo kun la won fe se gbo ki won bo kun e n gbe bo lodo mi mama I mo so tele o ya lo gbo kun wa jagbe ma won meta ma make

0: layeta wai imi o mon ten mi mo bi ten lo ati irin ajo ten lo ten jijade la ro kutukutu o kago marun ma ti lu kago marun ba ti koja merin abo e ti bode ah hi aye ta wa yo gba be mo o e je ki le mo daada ke to kuro nle lo sibi kibi te ba nlo o but esa esma kini ni se teyin se mo re la le parapata ngba ti kini kan to ku ba nso ku leyin mo nwole se ko si to 12 past 11 past 12 to 11 hey ri o pa mi o asiko ta wa ile aye ta wa e nigeria ta wa ipinle oyo ta wa e aye o pe wole mo o aye o pe wole mo o mo ni ja yin ton ni o fitelorun baba iwa kun duro eyin te ni lewe ile eko ti joba abi ta ladani se gbiyanju ke sise pelu iko amotekun pelu awon iko alabo bo ti se yo kabi meji meta kan mo do lenu ona lewe yin lasiko yi e dakun e sanu awon mo wa yi ijoba ibile orire lo alasin je lenu lowo ta ijetun atun gboro nkan bi ajeta mi jo wo niyan ni di ayunre again e dakun tori olohun eyin alase ile eko aladani ati tijoba e gbianju e sise po pelu awon ajo eto alabo iko amotekun benbe awon ma no wo nkan kan benbe civil defense won wa nbe bo se yo kan bi meje ja fi se na ona gate lewe wa eyin alase ile eko mu nbe yin ni o elekeji ni ti ile eko e gbianju eyin alase ile eko aladani ati tijoba se ninu ogba ile eko yin se ko si bi ti awon igbo wa awon igbo suru suru awon abegi awon igbo se ko si nbe sa e je ka awon omo yen bo be awon sestiri awon omo sino kiri e je kan mu ada kan son e je ki gbogbo be mo le ko mo ketere ko mo kedere ko mo si bi to je bi igbo ta won awon okina kina ta ma toju alade e ki sinu ina ko ma sibi ton le sago si ninu ogba ile eko yin mo folon be wa ni laaro e dakun tori olohun won be ore ni ninu aye lo wa kilo ni return fitelorun e je fe okun si kin ma gbe gbogbo enu todo mi lo le wa kin wo be mo le sojo pule fun eyan kan abi meji eyin so ni duro fun yin abi garanto ta le n so ni duro fun bawo lo se je sin gan sere ni te ba mo deju deju deju deju family member yin eyan yin eje yin to sumo yin e gbianju e ma se ni duro e ma so ni duro ti o yo yin lese ele e dakun awon eyan le oju lari inu jin elomi gan mo so pe kenikan wa so ni duro ko wa se garanto fun bi o fe gbowo kini kan ni gbowo gbe kini kan le lanta fe gbowo kini kan ni a mo pe mu o ni sanwo yen a kan mo fe to ba so ni duro a kan mo fa sinu isuro mo be wa laaro ni o e ja laju wa o
1: omoluabi pede pede
0: ko lo wa nbe o big man presenter lo wa nbe
1: o bra big man presenter
0: yes sir
1: opolo yin o ni daru
0: ami o
1: to ba je pe mo le ri re mo se mistake laaro yi mo ma ri ko do awon iru program ten se ni mba disibuti e olohun gbo
0: e se sir
1: se ba de le ri ni special recording fun
0: oda
1: like lati tap we
0: e se gan ojo ti lo
1: o ni baje fun yin
0: ami sir
1: e ore ni won o
0: baba e ma binu e je ma lo ki mo ba je ko to legun olohun fun laye dada lori eto iju bayi lo oluwa remi lekun adesina big man presenter loruko mi e je ma lo ko saye mo o dijo mejo thanks so much and god bless you ire o

0: 72 hours with God. Pelu baba wa baba dua eke 47. O ma waye lojo Friday May 29, Saturday May 30, ati Sunday May 31 odun yi. Gori oke no more war. Ilu apatere bana. On the 31 ye gege lojo tabi baba dua eke 47. Eni ti Olorun lo ninu aye oni poju po kakiri agbaye. O ye gbogbo eyan ja pade lori oke adua no more war. Ebi to ju popolopo eyan lo nja lo fe. Iwo na ma bo. Awon janke jankan ran si Olorun alaye lo ma wa nbe. To e mo popolopo awon olori emi. Lati wo rodu nbana. E wo mo to eji oku. Ma te eji oku awon mo to apatere. Lori oke adua no more war. Fekunre ri alaye. Members yi ni ke ma pe. 0903-393-3006. Tabi 00664814555.
1: Kan so nipa ogo
2: bẹni
1: Matthew
2: baba mi
1: en ba logo
2: yes sir
1: ti o ba fẹ ogo
2: bẹni sir
1: ogo ri agbole
2: bẹni
1: en to ba logo
2: yes
1: ti o ba fẹ ogo
2: bẹni sir
1: aye agba lowo e
2: bẹni
1: en ba logo
2: yes sir
1: ti o ba protect
2: yes sir
1: Matthew
2: baba mi
1: iwo ti rene kan to ra gold to wa ko waju ta o ma protect e
2: ni
1: pa nda lori ri
2: bẹni
1: ti nta neta sugba gold
2: yes sir
1: Matthew
2: bẹni sir
1: o le ri lori gba o won lo obo gbe wa ni koro lo wa
2: yes sir
1: artificial re ni agbe ta ike ni nta gbe ta aye ma tọdun kan to ba se ye bi e Matthew
2: baba mi
1: won ti rowo nle le ri esa ko to lo seju beji nle le eni to ni die yo ti gbe pe gbangba kolo ye ko wa mo gbadura gbo ori o ni sonu
3: amen
1: gbo ori o ni sonu
3: amen
1: lati bi ta ti bere oni osia chapter 9 a bere ni pass 11 bi pe bo se ti efraimu gbo ori o fo lo bi eye a ba n treat e bo lati ana abi be ko ibi ta de bayi ni oni oni joseph
2: yes sir
1: Matthew
2: baba mi
1: ogbo kan ni joseph lo je fun jacob
2: yes sir
1: ma sa dede o ni baba re gbo pe mo o ri joseph mo ogbo lo o genesis ni chapter 37 verse 31 o ni joseph lo ti disappear lowo baba re
3: won si mo ewu joseph
1: mo mu ewu joseph
3: mo me wure kan
1: mo pa o me wure
3: ewu na si naije
1: mo fi ewu na si nu eje
3: mo si fi ewu lara para aso na ranse
1: mo fi ranse
3: won si mu to baba won wa
1: mo mu to baba won mo wi pe
3: yi ni awari
1: ayo yi la awari
3: mo ni
1: sisi
3: yi ewo mo re ni
1: faso mo re ri abo nko o mo o wi pe
3: ewo mo ni
1: ewu to se fu re Matthew
2: papa mi o
1: e sa mo egbon re ni so pe na pa je o n funa re lo so be o ni ewu e ri e na ti pa je
3: lai
1: sani ani
3: ati fa joseph yan
1: afaya ai ai ele mi ama si bibere ni a ni so fun baba re pe e na ti ko mo re je ara o fun ra baba lo so pe intege fi wa lara o mo e na ti se kini o wa sun ekun ṣugbọn bí baba rẹ ṣe sọkún igbode genesis 45 ọ̀rọ̀ yí padà àwọn tí a wá sọ fún gbogbo sọnù àná àtúndé tí a ní ògo òtún ṣe kíni o tún sọnù mọ genesis 45 ní pass 26 gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ
3: wọ́n
1: wí fún
3: joseph ń bẹ láàyè
1: wọ́n wí fún jacob pé joseph ọmọ rẹ ń bẹ láàyè síbẹ̀
3: o sì ní bá lẹ gbogbo ilẹ̀ egypt
1: lẹ́yìn 30 years o ní sì ní bá lẹ gbogbo ilẹ̀ egypt
3: o sì lẹ jacob dé inú
1: o kò ṣe ní rẹ Matthew
2: mo
1: gba wọn gbọ kò sí ní rẹ ọmọ tó ti sọnù látọdún mẹẹẹdógún tẹ wá lẹ rí ṣé
2: bẹẹ
1: yìí náà lẹ sọ fún ti kú
2: ẹyìn
1: náà lẹ má sọ rẹ wá bó lẹ tún ti rí ó lóun ọgbàgbọ
3: wọn sì sọrọ jésù gbogbo fún
1: wọn sọ fún
3: sọ wí fún wọn
1: wípé
3: nígbà tó sì rí kẹkẹ
1: ó wá

ogo re jade bayi. Oh my God. Ogo re jade bayi. Ogo re jade bayi. Ogo e jade. Ogo e jade. Wa ma mu wa so yi pe to go ba ma jade awon igbese meje leyin o gbe. Matthew to ba tin ko ni ko gan. Abi be ko mo ti so alakoko oni wi pe o je aladua elekeji o je ni to gbawe.

0: ewu ti o ni sa lo gbogbo awon yoku ma yo de elekerin o ni pinu to ba fe ko gbo jade Daniel chapter 1 verse 8 Daniel pinu elomi ko ni pinu o ba so pe ohun mu ti mo ba ni ose meji o to ti pada en to so pe ohun sogun mo iwosi keke lokan o ti wo nde kakiri o ti wen joran lowo lona ogun en to so pe ohun sagbere mo nitori pe o sowo lowo re o tun ti be titi Matthew ko ni pinu
1: gbo le de Daniel pinu rede oko re pe o ki o fi o jade ni oba ati o ti wen ni ohun mu ba re ohun je nitori na o bi olori awon iwefa pe ki o ma ko ma ba
0: ko ma ba ba ara ohun je ipinu ni sa gbogbo ogo lo ni nkan to ma la koja to ba le la koja Matthew o lo nbe sise pastor o le gba we o le mo ni mo gba we 150 days o ni se mi mo pa Jesus ogo na ni Matthew ogo se jade na o wa baba mi daddy e fe mi na lase ki ma soro o ma se mo ni ti Matthew be ba re we 150 days ko do mi iso oru mi 365 days ni mo fi se so ni ago meta abo loru si ago marun abo ago meta abo loru si ago lojojumo 365 days lodun kan o de wa ni mo lase iwo o le se so oru ojo meta oni anu eskisa anu soro anu soro Matthew lakoko Jesu se anu ori re so to di Jesu ki baba wa lori oke o si ni bayi ki baba wa denu biribiri 40 days and 40 nights en to jomo olona o wa nu anu soro anu soro lo to sugbon nkankan wa ti o je anu mo gbadua aye ri o soro
1: amen
0: njo to ba ti le gba we mo o je atara wa je o ogo ti nlo Matthew ele karun igboran elomi ogboran sada mewa oni da mewa kini emi o so Matthew sada mewa praise the lord
1: hallelujah
0: ene kan ni pe baba e ma powo lojojumo bi gbogbo awon eyan se nkowo lori radio lojojumo igboran mo tele oni ranse mi se jeje o itoni ko tele yin ma basiri re asiri ri o de ni tu sugbon bayi ni ko ma se bayi ni ko ma se mo de duro lori igboran elomi a de tun gbera lati le re ani baba mo fe ri yin ni owo radio osun kan mo fe ba yin san yin de beere owo itoni niyan sa mo gbadua aye re ma ra anu gba itoni Matthew itoni John wa ma wo nkan another one

0: pe owo to lohun dani da pe o le control billion to ba ya o wa nkan ju taye awon ti won ti so la won nu won a fi ogo aye ti era aye ti won pada won sa aye sofo o wa rogolo mo bo yin obi te ti to nje omo je te mo nje nje omo nitori awon nje treat en wa ra awon le fun yin sabi amo de ni wa bayi pori ko kike kan 500 naira meat by 700 naira meji yen lo wa mo o wa ti omo ologo to ma gbere to ba ku o lo ti senu kenun won lenu kenun lo wo wa ata yo den ka won mi mo se ko mo se yawo eyin la won ya yawo sma mo mama yawo boys haba se ba won bi wa se to wa la baba ko jogan ba njogan pe mo me ba pray for mo yin mo ni ise kilo fe to nko la bi se kilo se ah oni se ti se na ni mo ni se wo se ta won yo ko re se mo le mi o se ta won yo ko re se mo ni ya mo ni baba come on emi o ba ru afun ru e he de na egban re ni school are na so lohun na won mo te bi wa ke mo ba pray for mo ko le ba mo mo le mi o ki gbadura mi se wo le oni yawo mi se mi o gbadura fun re ya mo ni won na ori bo se ri o ko awe to ba mo pe o le lo aye susan lo ko se now en ki no mo le mi o ki se ru e o a beta ki wo gan ko se mo lekun la ni o to lohun kan le fe pa lekun yaye awon obi mi o tun mo mo lo sile alajo kun le ba mo ri pay san fun awon kan le pa lekun an kan ti ni stroke an kan ti yi lori an kan ti kuku ojiji won ti pa mo fun ni ekun ti won na nbo a obi kan lo ko ra won joba n ko ra won mo ya wo boys e de le so ari kristian nbe o ya de kindness wa nbe o e mo ya won woli na to mo wa nbe te po wo wo ya wo na ti ba won obi won ko church e ka re lai won se fe de ah number 4 iye meji an se yin pe ife ni olorun e ko wa gboro re o ngbo olorun church le every sunday eti e lo nba lo opolopo won gan wa si ni won ni ko gbe pastor yen ko gbe wa fure se kini kan church bi kan mo wa ni ti se lo adas le won ti gbe mi ko ni so ti pe won lo gbe mi so abule bi kan ni won lo gbe mi ju si won ba won mi ju so ko bi kan de kan church bi kan ni gbe mi lo ti mo ti se wa su re le ah e lo won mi ju so ko ni letter le ti ko si mi ko gbe won mo yen lo abule ti e ba yara lori re ma pe wa sugbon lo nju yin lo praise the lord e ko wa gboro re oro to ngbo ki lo fi se awon ni o mo detect nti pastor fe so fun pastor lawon churches in nine ni o mo detect fun we pe ko detect fun o mo pastor ni time ni o gboro ni gbede kan gboro so kai wa oluwa lodo yin oluwa nbe lodo re jesus sun wo mi je re o sun kon fun e ko ma lo so ma pade ko le ba de o ti sun kon fun e ko tun le sun kon fun e mo e je pelu ke pe ese ti e o fi ku e je re ke pe mo ku o mo faye re fun mi akoko lele yi fun e o mo fe ko joko ko ronu ara re o mo to ko yo na ojo kan na lo ma fi sile ko ko esi sinu boje re ko ni ko mo lo sorun apadi eh ninu na joku nu ja na mo ese atunse o oni gbogbo to se le lowo ka Matthew 24 oni gbogbo ba tin gbogbo awon kan won yi kilo se le ti lo ko ba de o opin ti de opin aye ti de ko tun sa ni ani mo awon obirin tin lera lori Facebook pepe wa fe mi mo lowo lo mo lola mo loro o mo ma se gege fun yin o a mo ni ti beli soso o to ni pe ni gbogbo kan ba ti de obirin meje ma di mo okunrin kan ara apere opin aye okunrin to ba lo tele si ifa olorun mo jo fe la po ya elomi ba gbo bayi ti re anybody number obirin na wa to ba se ko je lowo ina o je joko are je ko mo wa ti sonu kaakiri fi aye re fun Jesu Jesu ni pede mu emi run pada toto loruko Jesu ko wonu aye agbara to seran sinu aye wa gbogbo emi ara pa wa tere ba emi oju kokoro ba wa tere ba gbogbo eni keni to nsa esan egbo oluwa lenu mi o na te ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun de ni oro ni won fi di e oro ti won fi di e yen oro meje ori agbelu ko gbe mi ni segun mun to le se fun 10 years 15 years 5 years 3 years lord ko ya bere si se dide ko ma rin dide ko rin de tori ya ko ja ya ko tu ya ko ja ya ko tu agbara jinde o ya ko tu esile oju lowo opolo ti e ton ti gba lo yin to fi se won ran oluwa ko da pada ire ko si gbogbo emi e bara nu aye emi anjonu to nbe soro to je ko se won ran to pe aye mi na gbe lo agbara jinde ko le
1: amen
0: ire ko si ofa kuku jade ofa mujemuje ofa gbemgbemi to nje ko ru to nje ko gbe o ya gbe danu oju ti on fi nkan bo yen ti on ro ko ti fo yen oju ran ya gba pada
1: amen
0: emi ya ro jade
1: amen
0: kaboda kaboma ye kere abanchi ofa kaboma emi ya yo jade ide ko ma rin ide to die ko ja ba ti sile iwa ke yo ku ko se yiye lo ko no se rere o ri be o se be jesus oluwa wa
1: amen in jesus name
0: praise the lord
1: hallelujah
0: go program sa se àwọn ọ̀sẹ̀ wa kò yí padà gbogbo ọjọ́ monday agogo mẹ́fà ni àwọn tó bá lọ sẹ́kàn tí máa dé tí méjì àbọ̀ ẹ̀kọ́ bíi torí ekoroko tá n pè ní bible study gbogbo ọjọ́ tuesday padà ní agogo mẹ́sàn-án àárọ̀ sí agogo méjìlá kọjá tàbí méjìlá gré tàbí méjìlá kọjá kálukú máa lọ ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ ó padà ń pè ní wákàtí ìyanu kò sẹ́ni tó dẹ̀ wá tí ò rí ìyanu ọlọ́run gbogbo ọjọ́ wednesday nírọ̀lẹ́ 5 nìyẹn náà

0: lọjọ kini ka ti lo da oko ri pe ba se nso mi na se nso mo njo wa ko si ato ni da wo fi are kereke kun kan tan se o to pon mi la dole lori da oko ri pe rere loluwa o ri ofere ko ni fe sile number mi le 07062596601 lekan si 07062596601 ori ofere ko ma bere
1: amen
0: jesus olowa
1: amen
2: anigbagbo wipe e ti di alabuku fun nipa oro na nipasẹ prophetess Esther Oluwakemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojoekun Road behind baba olora bus stop odo ona ilewe ibadan e tun pade wa ni ose to nbo ki ori ofere ko to fun wa loruko jesus amen

ya ka ma kira wa gu dede we gbogbo bi te ti lava ni lati ma gbo ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele vala velele ni le bada oya je ka mo leto iroyin ere daraya ni ti budoro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pile oyo ati ni ese kuku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so alon layo ati alavia iyan lana akede ti wa dori pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni gangan eni lojo kokale logun iyan ninu osu eleekarun odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma bi ori sere gbogbo agbawota la ma ranu olohun gba o ni lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni barai fowoti ija imu wa olohun o ni fi si ibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubura zapapata o le janu le tabi ko jale iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin laada eza yin ba ile vidide emi ni gago mo wa lori eto laran teni o itunu dixon ijoba fun gbogbo studio manager kavada o nge ni mi fida wa ti o ma je kenafa ti ma gba dada ni bi bi ka agri agba nla aye to di omo olawo lo lootu eto alex wagosi ni yen o olawale omza loruko temi di top striker ele to gallant gan nba ti wa n gba si labi omo igbalapa bi omo afeti ko gege bi omo eko lagbodo yin be yen o ni gbagbo po ma ba yin la mu gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbàdàn ni oya gòkè kájọ gòkè gẹ́gẹ́ bí ọmọ òkè ogun síwájú ohun gbogbo God bless Nigeria olúwa gòbù kó lédè wa naija o àti gbogbo etí tó ń gbọ́ ìkànnì mo kéde ṣe máa jẹ́ nìyẹn torí kì í ṣe èèyàn ọlọ́run ọba ni oya pápápá láti bẹ yín àsìdègò ẹ̀jẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tí olùkọ́ ni erichel tó fìwé pé ìfigagbága mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ wà ńlẹ̀ báyìí fún ikọ̀ super eagles lélẹ̀ tí wọ́n gbá láti inú oṣù tá a wáyé nínú oṣù tí ń bọ̀ kó tó di pé ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáyé ọ́ padà bẹ̀rẹ̀ ǹjẹ́ bó wọ́n ṣe yanjú gbogbo rẹ̀ bó wọ́n ṣe ṣètò rẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ mọ̀ pé unity cup bá bẹ̀rẹ̀ tó bá ti ń di ọjọ́ 26 oṣù tá a wáyé unity cup ó máa láǹfààní àti bẹ̀rẹ̀ méjì àgbẹ̀ ò sí ń bẹ̀ ọjọ́ sọjọ́ monday kan ọjọ́ tuesday tí ń bọ̀ yìí unity cup máa bẹ̀rẹ̀ ní nílùú london níbi tí àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́rin ó ti máa fi gbagbága nigeria zimbabwe india àti jamaica zimbabwe ni nigeria máa kojú ní ọjọ́ 26 ìyẹn ní ọjọ́ tuesday yẹn tẹ́ǹbà lánfà ní àti yan yọ sí àṣekágbá wọn ó kojú ẹni ọba borí láàrin orílẹ̀-èdè india àti jamaica eléyìí tí ó wáyé lọ́jọ́ ọdún gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ wednesday tí ń bọ̀ 27th ni tiwọn yẹn máa wáyé àṣekágbá máa wá wáyé ìyẹn ní 30 oṣù tá a wáyé gẹ́gẹ́ àṣekágbá máa wáyé nílùú london o gẹ́gẹ́ bí a ṣe pìyàmọ́ rẹ̀ ìyẹn ọ̀tọ̀ ìfigagbága ọlọ́rẹ̀ sọ̀rẹ̀ méjì eléyìí tó mú yányán tá a bá sọ nípa grade a ìyẹn náà máa wáyé nínú oṣù kẹfà ọjọ́ kẹta nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè poland ọjọ́ kẹta nínú oṣù kẹfà june 3rd ni o ọjọ́ kejì ọjọ́ bí ti a kọ́ june 3rd ok bákan náà eléyìí tó jẹ́ wípé yóò jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ọjọ́ kẹwàá ìyẹn nínú oṣù kẹfà nìyẹn june 10th nígbà tí wọ́n bá ń kojú orílẹ̀-èdè ti portugal méjèèjì ilẹ̀ yúròpù náà ni ó ti wáyé tẹ̀wárí bóòló ṣe á pe àmọ́ rẹ̀ ó pe àwọn agbábọ́ọ̀lù 27 players ló pè fún ti unity cup ọwọ́ á pe 24 players fún àwọn ìfigagbága méjì ti poland àti orílẹ̀-èdè portugal ẹ mà ní sí òtí pọ̀jù ọwọ́ inú ara wọn ni o lára 27 yẹn náà ni a ti yọ 24 ọkàn jẹ́ pé àwọn kan ń bẹ ní tí ò sínú 27 yẹn rárá ẹ mọ̀ pé ó ti sọ pé àwọn àgbáwo ò ní gbá ń bi ti unity cup àwọn fẹ́ lo unity cup láti ṣe
awari awon ebun ni o papa julo opolopo agbabolu to sese fe ko pa volede nigeria fun igba koko e wa ma gbo unity cup awon meta le meta din logbon 27 man squad ele to pe francis uzo lati omania fc lolede cyprus nigbeyin gbeyin asole ikon resant ati npariwo lati jo yi ato okonko won ti pada pe bayi o won pe ato okonko latinu kon resant fc ile gesi ati michael atata asole ikon ti ikorodu siri niyen won je meta lowo eyin bruno onyemaechi lati olympiacos niyen o lolede grace emmanuel fernandez lati glasgow rangers lolede scotland chibuike nwawo transponsor ni ngbavu lolede turkey igo ogbo slavia praga lati czech republic obina igboke enugu rangers lowa elias ochobi rivers united lowa chibueze oputa enugu rangers lowa lowa ni balogun ikan super ego wife indiri lati ko besiktas lolede turkey Ravel Onyedika, Club Brugge, Lolede Belgium, Tochuku Nnande, Olympique Marseille, Lolede France, Ebenezer Akinsamiro, Pisa FC, Latile Talo, Alazan Yusuf, New England Revolution, Lolede America, Adelemi Adeoye, Ikorodu Siri, Nilu Eko ti Alagbabi, Samson Tijani, FK Dukla Praga, Lati Czech Republic, Ayobami Junior, Agbaniye o lati ko 3 SC di Oluyole Warriors te bagbagbe ojo ti mo ti kokon kede pe ri che yo lo wu awon fi gagbaga mo ni ko lohun ojo wa le ibadan tori pe bo ba wa le ibadan okan mi so fun mi pe Ayobami Junior oye ko wa ninu iko ti o pe lati lede Nigeria bi o ba ti e le ti igba fun iko agba oje tan yanyan Super Eagles home base Eagles Home base Eagles oye ko le wa nbe eyin o si pada wa na nigbayin gbeyin ri che wa o pada mu Ayobami Junior o arun oju ni kese ko nilo mama baba mi moyan iya mi moyan beyan bi oba si etanu ti o si si ariyan jiyan ti o si si lara eyin arun oju ni iwo ti oro ballu ba ye gbogbo eyan ko lo ye o gbe ise ta wa na se ri ni ballu ta gbari ta si to wa ndi re bayi wa na ni football academy bayi na a de recruit owo o wa ni da nkan to da mo ko si gba to ko di gba to ba lo wakati merin marun laarin iseju mewa o ti mo n to da yato si nti oda bi se ba yi oni o bi se ba yi oni o Oni Ayobami Junior igbodo wa nbe Olorun si ti ba se bayi o wa lara awon agbabolu ti eri chele mu o Ayobami Junior baje o agbanu o lati ko 3 SC di Oluyole Warriors to si Oyedokun lati Ikorodu siri nwo ami ati akujo soro ri nwo mo ajo lajo se po kankan nwo pade e ki lona ko pade mi ki lona ri nwo mo ri sugbe ba ba nso nipa merit nkan to ba merit bi oro ti awa se rinu odigba ti nba mo ri kin to so bo ba da bo ba da bo ba da oba ajo ta mi ju be lo bi oba da si nwo so po da be so oro ti anu si nkan kan tani kan kan si be ni keke lowo waju Moses Simon Paris FC lati lede France Ako Adams won ni ko wa sako fun ani le gesi lati ko Sevilla Philip Otelemuye Hamburger ni ololede Germany lo ti wa Owen Ozeni Plymouth FC lati le gesi Zadok Abu Yohana player kan ti mo fe ke watch out fun Zadok yi Zadok Abu Yohana lati ko AIK Greece AIK lo tin gba ball ni olede Greece watch out for Zadok agbowo arin ni sugbon agbowo arin re ti an ba so pe box to box awon eyan bi isowo gba ball e bi ti Ngolo Kante ni bi Ngolo Kante bi awon Moses Caicedo yen
oni omo Zadok yen Zadok Abu Johanna AIK lo wa lo le de Greece watch out for him eh awada wala abari n to da adamo Tere Murphy lati FC Porto lo le de Portugal Rafiu duro simi iko Pisa lo le de Italo Femi Aziz Miwa FC lati le Gesi awon meta de logbon yen lo pe fun Unity Cup e wa ma gba o awon pe awon 24 man squad iyan fun idije olore sore laarin Poland ati olede ti Portugal eleje o waye ni ojo keta ati ojo kewa osu kewa osu kefa asole meta to pe ibi lo ti wa pe Maduka Okoye awon agba wo lo pe lapa bi Maduka Okoye lati ko Udinese nile Italo o pe Ato Okonko Rezam FC ati Francis Uzoho lowo eyin Oluwasemi Logo Ajayi lati Osire Kevin Bazi lati Fulham ni o Bright Ozai Samuel Bamian City Bruno Onyemaechi Olympiacos lati Greece Seydou Sanusi FC Porto lati Portugal Igor Ogbo Slavia Praga lati Czech Emmanuel Fernandez Glasgow Rangers lole de Scotland lowarin Alex Iwobi Igor Fulham nile Gesi Frank Onyeka Conventus nile Gesi Wilfred Ndidi Besiktas lati Turkey Rebel Onyedika Club Brugge Fisayo Dele Bashiru Lazio lati Italo Tochukwu Nnamdi Olympic Marseille Alassane Youssouf New England Revolution lowa waju Ademola Lookman Eluku lati Atletico Madrid Samuel Chukwueze lati Fulham Moses Simon Paris FC Paul Onuachu Transponso lati Turkey Ako Adam Sevilla Victor Osime lati Galatasaray lole de Turkey Tere Murphy lati Porto bo se pe gbogbo won jo niyan o baba so nipa won fi gagbaga to wa nle fun iko Super Eagles be lati ose ti nbo wonu osu kefa lo o ya gbagbagba President Federation Cup President Federation Cup ele ti won gbe ipele eleni 64 round of 64 ni lana iko meji tin soju ipinle oyo ni eje mu wa tori akoko Grand FC Ovi Aje Zainoza FC go meji sodo o ti yan yo si ipele eleni 32 round of 32 3SC di Oluyole Warriors o na fi agidi na Kebbi United yo go meji seyo kan o na ti yan yo si round of 32 bi nkan se ri niyan o Itunu Dixon number 1 Gunners Eta Yado oju aja inu re dun ayo re kun Itunu Dixon number 1 Gunners Eta let's go iwo na be ra jersey PSG ora meji o ma niwe o ma niwe white lo be lo siwala oju gbogbo yan pada bo na ni eje loju aja ka lo pa akade sugba ka to lo cash e leni we go again awon eyan o to gbenu si star 347 star 1007 star 2 hash code yen lo ni zerere nwerere ose ta wa yi hey o ti kan wa na o e ba ni di jersey PSG imi ko le so fun na kini temi te an so pe you need jersey e go and buy it now bi kin wahala temi awon oni so lenu ki ya beji wa ti a ka jersey PSG manu moto eyan seyin odaran ba hun ya jersey PSG kini nti e je nderin kan pa yin nkan kan mo se lenu le wa ni ana lana Abib e mo po ohun ti e Barcelona fan ni e mo gbe mbali ti ni ve Barcelona yo ni ve Messi ati ko gba kan ti Messi lo si ko PSG yen ohun ti ni jersey PSG ngba ye jersey Messi ni PSG ngba ye so o ni jersey yen o customize e okoko re si leyin o fi number re si leyin en se wa e kilo obo ko ni sala na o wa wa nle lo n ba wo jersey PSG nti e o nikan lo wa nle la ba la wa ba dele ro le ana gbogbo wa isi gate ti o si gate bayi jersey PSG towo lo n wa bi si gate ni iya ba ri iru aso wo lo wo yi nti e emi o ti e tete mo
okan temi o mo okan temi o ti e si nbe pe kini o ni aso to wo bawo kilo aso to wo so fa ya le ni abi so fara le so tutu aju be yen na lo oni madasi o madasi madasi mad o ya gba off that cloth na na na monia kini to sele omo wa buzerin aso ti ye ohun ti e mo ro gbe an ti jo fa tele tele temi o si nbe won ti jo fa laarin ara won temi o si nbe yen wa buzerin mo gbe ya kilo wa happen to your clock kilo aso nkan kan awon twins awon wa nu moto awon na ba bu erin ko ye mi e ma so mi nu oko eh itawo lo wa ni aso psg to wo yen ni bi mo mi nu mo ni e kilo se ran ni e mo pa won o jo gba final ni iye mi ma sese so mo ni so je si psg tin daru ba ya beji nu le o ti e ti da ba won se ngba ti yen wa sele lana ko wa tun ka je si psg memi na lowo nu moto eh man eh eh e ti ri ba won ologun o sanu eni e ja roju oja ka lo pa akade

0: bibe ye king saadat adebola ye king saadat adebola eni lojo bi re every 21st of May ongega lojo bi re happy birthday to you my daughter long life and prosperity igbo odun odun kan nu owo ola ati alaafia to po gan repete ni o e ma wa din ti oso na kaakire ya saadat aku ojuma o swaibu na nko alaafia ni ameji na ni o abi pamọ fun mi nbe njo ansi emi o loba bo se ma je ni happy birthday to you long life and prosperity igbo odun odun kan nu owo ola ati alaafia to po repete o gba mi dada Mr. Ye King Sahir gbogbo revenue ni secretariat nle ibadan o ya lati be papapa awon fi gagbaga ko si leyin ase gagba to waye se o le wi abi n wi fun ami ni ko lova rara o ikoti o ko ti an ti je Aston Villa awon abi aku ojuma
1: ase kagba idije UEFA Europa League to la fani aso ele na Aston Villa won fi ya je free ball
0: e kilo le to hun yan wa lo soke se tun ba Aston Villa na yan odi ni
1: iro mo fe keep hun yan di Aston Villa
0: Map 21 yen won royin pe e won le wo studio nje ta
1: ise da n popo lowo nje to rorun
0: really
1: ama inaugurate ori oke je kan mo
0: ori oke je kan mo ma je igbe kale
1: je kan mo kwaya
0: je kan mo kwaya se e fe gba awon eyan bi se n tawon eyan ba fe wole sibe saye wa
1: se lati join akorin je kan mo
0: gba form ni won gba form ni
1: Mm. Odo lo si music school. Odo le debu amọ boni waje.
0: Ra ko suala. Gbogbo e lo ti ye yin beyen. E ti ngbo beyen. Ori oke je kemo. Iwo ti club re. Ti ndoju ti o. Ma gbe bo lori oke je kemo. A bo se. Iwo ti club re oko Liverpool Champions League. Ma gbe bo lori oke je kemo. A bo se. Iwo ti club re. Se gbe baba ko Liverpool Champions League na ege de ipele kankan ti fi ma ja danu ma gbe bo lori oke je kemo a bo se bo se je niyan lapa be yen o ori oke je kemo yo je ifi lole lojo yen o ya gbagbagba lati be yasu de go ka ti owo waju o se mo ori o ti towo bo we adun odun meta e ma gbodun meji won ti kokon so tele ri iko ri amadede ti fi odun kekun ojo odun meta bayi len to tumo si pe ti towo bo we adun to towo bo we adun yi odun meta yen o di odun 2029 ko to di pe ise re o tenubodo nu ko ti ri amadede o be ba gbagbe odun meta kan na lo lo njo ni ninu ko madrid ni 2010 to 2013 gba yen na lohun ko ije pe laarin akoko yen ifi gagbaga tin lo bi 178 matches logbangba na lohun o bori 127 otaomi ni 28 games o de padanu 23 games bi gbogbo e lo o se morio o de pada ipada bo abijare o to nti lalude ati alapini solede spain hey jine ti ma won basa gbo mi dada rover babin saloon gbogbo felele patapata jine ti mu rover ki Alaji Ibrahim Adedayo maji obaje adi ni gbogbo apada awon ti Nimco filling station yen o jine ti mu yin abi atura basa gbogbo Manchester won ti ngba kijo ololufe ko basa Alaji Abiyakin ele edu one aya yin tin so kulu mori ode ijagba yo ti e kokko fi mind game yo kokko fi run yin na yo kokko fi mind game yo kokko fi han yin le mo ati awon gbolohun bi ti awon esi oro buku ti o mo mori o e ja loju oja ka lo pa akade baba de ka bo si igboro aye nile europe lohun won ti kede bo ni trophy parade ko gona as yo se lo ojo wo ni

go meji oru ku seju meji la 1:48 a.m. na wa Canada bye sugbon won sa wo ni atawon ara America na won sa wo ni sa wa ni gbe ki mo pariwo won se mo ni gaga ti bo nfun ani ebi fe na ni ese ngo amo lore o o ya gbagbagba lati beyin asidego ninu ko ti Barcelona almighty Barca Barca ti se tan bayi lati san owo owo Marcus Rashford with one condition ilu Toronto yato nti e okay 2:49 a.m. won wa n Toronto to 3 na wa nti won Toronto to 3 na wa okay Marcus Rashford Barcelona se tan lati sanwo re bayi 30 million euro to se dede 26 million pounds sugbon on one condition kini condition won ni wipe Barca ni awon o le ma san owo owo sugomu eleti ko manyu lo tutu loro mi apo awon o le ma san owo ti en san fun o tori n ton gba o to gbogbo awon owo sugomu owo nanamu ti en san fun oyen o to ba mo pe o se tan lati din owo ya re ku awa na se tan bayi se ba wa lati n so tele tele igbe boya loan ni next year sugbon awon owo kan ti wole ati le ri birun mo bayi sugbon o ogbodo din owo ya re ku la wa jojoko e ma gbagbe pe Marcus Rashford na ti soro tele tele tele pe o se tan lati din owo ya ohun ku to ba je pe salary ni o le iko Barca lati mo gbe ohun permanently o se tan lati reduce salary ohun boya bi to wa fe reduce e si boya ko ti to ibo iko Barcelona lorun won wa jo nso laarin ara won bayi pe owo ti wa lati so fun awon ara bi Man U sugbon Marcus Rashford ogbodo din owo ya re seyin ninu ko Barca na ni Fermi Lopez o ni lo sinu dije fi eya agbaye e mo gbe ifigagbaga ti won gba ni opin ose yen o ni ifarapa foot injury to ni yen won ti lo se si abe fun ise abe yen de wa successful sugbon oni le lo sinu dije fi eya agbaye mo gba pe oruko re wa lara professional list eleti oluko ni olukoni olede ti Spain ta ba so nipa Luis de la Fuente oruko to ko jade oruko re wa nbe sugbon finalist ma jade to ba dojo Monday May 2050 ojo yen ni finalist ma jade baarin yen se je niyan Una Emery baba Europa King of Europa mo se pe lana na gohun King of Europa o je wa ara re lale ana nigba to foju ti Igor Freiburg o foju won gbole o wa je igba marun ototo ti Una Emery ti o ma gba idije UEFA Europa baye o da ti wa se ka gba nigba befa Arsenal na lo disappoint e lodun tan wi gbogbo igba tan so yen Arsenal ti gbe isoro won wa si ori oke je kan mo ngba na lohun sugba lowo yi Arsenal ti gbo isoro won wa si ori oke je kan mo ori oko je kan mo ni won ti yanju isoro gbogbo isoro Arsenal ori ogbade ori ogba fi nkankan yen o ti di afiyeyin tegun fi so masi gbogba tan wi egun yen na Una Emery won wo ase kagba idije UEFA Europa lo to sugba won ogba o je igba ti Una Emery ogba idije yi ni bi e mefa to ti dase kagba e wa mo gbo o gbigba ife eye ti Aston Villa gbigba ife eye ti Aston Villa to gba ife eye lale ana o ti wa je ko di mimo yi pe bi Aston Villa ba fi le se ipo ele karun jade ni ile gesi o ni eni kefa ninu idije UEFA Champions League niyan to ba je pe so pipo karun won se atanfa niyan o se se ko boss lowo inu iko Brighton and Hove Albion abi iko Bournemouth gbe Bournemouth gegan ni o se se ki anfani yan boss lowo iyan ti iko Villa ti an ba se pipo karun ni e mo gbe an ti le Liverpool se pipo karun wa wa gbe pipo karun la won se ile gesi o ni elomi si ti won fi je mefa baarin yen se je niyan e mo gbagbe pe ogbon odun re ti an ti kok ti ti gbafe kan pe yan ti e ma gbafe Carabao Cup won gba lodun 1996 30 years ago mata ba so nipa idije Europa eleyi to je ti ajo UEFA 44 years ago odun 1982 oni won gba lodun yen dere meji won gba Champions League won de gba European Super Cup ma gbe ma gba Champions League ati en to ba gba ki won gba ojo pade Super Cup ma pa na ti won ti

0: ki yin o
1: e kaabo pada leka ipolowo oja
0: anyo anyo
1: e do ki iroyin ti on kile hale o le ngbo lowo nkan lagi lu fm okay to gajoke fun to ro ni e seun te dara po mo wa te ngbo wa te tun goju wo wa lori facebook pelu lagelu 96.7 fm okay to gajoke nile ibadan ha yin ibe on la keten fe si e seun ti e ngbo wa o
0: e seun
1: e je agunle soju agba mi gbagede edo kiroyin foto ni tori pe ile la ti wa ku eso rode lori awon isele jinigbe pa pa julo to ni se pelu awon ile eko le to si wa waye ni ipinle oyo o mu fi mu royin to mewaju temi to n wi pe egbe awon oluko ni Nigeria Nigeria Union of Teachers NUT o ni won ti bu enu atelu ikolu lemo lemo ile to n waye si awon ile eko to nti awon oluko ati awon akeko ni tibu ati oro ni ile wa Nigeria won sapejuwe igbese na gege bi eyi ti ko weti gbo ti o si ba ojumu to si je iwa la bi si omo niyan iwa igba ti oju wa loko ni inu atejade ti are apapo egbe NUT yen howdy amba ile ti obuwolu to nti akowi apapo won Clinton Ipibitibo oni o ti safome ipe seri egbe NUT ipe o npe fun ki joba ori daju pe abo to peye o wa ni awon ile eko yin ti buturo Nigeria to ye pe o ni awon ajinigbe fe doju so bayi to nti awon to je agbesumo mi egbe NUT yin won pe ikolu ohun yin lo ti mu iberu bojo ba awon oluko awon akeko awon obi to nti agbegbe ti ru sele be ti waye o pe seri gbolon tan fi tayi ina lo tele ikolu alagbara kan to waye ni ile eko meta ototo njoba abile oriire ni ipinle oyo ni ojo 15 osu karun 2026 won pe awon ile eko ti oro kan on latiri local authority primary school ahoro esinle ati community high school ahoro esinle ati baptist nostrum primary school to wa ni yawota lohun gege bi ajo won se nwi pe ikolu ohun nibe ni won ti ji awon eyan gbe won gbe oga agba ile eko na principal be ni won gbe awon oluko meje to nti ogbon awon akeko ti ile ako be ile eko alako bere ati ile eko girama o be ni won pe won yiban pa oluko kan lasiko ikolu ohun fanran mu mawo kan tun jade ita ile to safihan bi won se dunbu okan lara awon oluko ewe nise ni akowi apapo to je fidi e fun egbe PDP iyen to na so wa fife ko very jedupo gomina ni ipinle oyo 2027 ambassador Tafik Arapaja o pe aisi nbe ni e ba won dasio on lo ti fi edun okan re han lori isele jinigbe ile to waye si awon akeko ati awon oluko ni ijoba abile oriire iyen ni ipinle oyo o pe isele la lori ohun to si ngba omije loju eni ina lo waye ni ojobo to koja ile to se afihan awon agbeban ti won kolu ile eko ni aoro esin ele lohun leba ogbomoso ile to fi opopolopo ahoyan si inu ipayin keke be ni won pe won to gbemi alaise nbe en to je oluko won si ji amo kekeke ile to ye pe won ti da kan mo won ji agbe lo ninu atejade ile ti arapaja momo fi ta wi pe to ona agboro so lasiko nitori pe agba osi ilu baje ba leleku ile da oro ni o nipase bami tele Ibrahim to je akowe toroyin re nibe oni arapaja in lo ti benu atelu ikolu na o sapejuwe ipe nkan buruku gba in lo sele o si eto abo ipinle oyo to nti ojo waju eto eko ni ekun ta wa yi be lo fi atejade ibani kedun sowo si gbogbo molebi awon toro kan ni ijoba abile oriire logbomoso ati ni tibutoro ipinle oyo ni apapo o ni oko hun gbogbe lati iru sele be le ti won pa oluko won si ndubu awon oluko won je awon akeko gbe ile to ti mu ki iberu bojo ko wa fun gbogbo eyan to ngbe ni agbegbe na ambassador Arapaja o na in lo ro ijoba ipinle oyo to nti awon lajo lajo eleto abo wi pe kan ete gbe igbese to mo yan lori o lati se awari awon ajinigbe yi ni ebuba won ti won si dola awon akeko to n ta won oluko ti nbe lakata won ambassador arapaja ni lo pare oro pelu adua ipe n to ba te ile ti o ba duro regi adua ni afi yori e to n gba ladua pe to ro fini tadi e lo ku imo ti bo eledumare yo da awon ti won ji gbe pada be in lo tun ro olohun ba la pe ko je ki alaafia ko joba iyen ni gbogbo bi ti sele ti sele ko si ba wa segun awon agbesumo mi awon agbeban ati awon ajinigbe Nigeria
0: oda eje mi no mu eyi tojora awon yi se n to ba jon bayi nla kuku fi nweun ijoba ipinle Oyo labe gomina ipinle yi seyi Makinde n lo mo ti buwolu ase alagbara kan eyan executive order number 1 akoko re ninu odun 2026 lori igbese lati se amojuto akosile ati isakoso awon legbelegbe lajo lajo iko ti won je ti eyi ti won sise eto abo ati awon nkan mi to fi ara pe ni ti butoro ipinle Oyo ase tuntun ohun eleyi ti o jade won na ni afoju esun bi yo se je ki eka eto abo ipinle Oyo ko duro re papa julo amojuto awon ti won je iko ojula lakan fi sori vigilante ati awon mi ti an je osise eleto abo labele ti an je wipe awon egun egun ni an tin sise ni ipinle yi nigba tin soro leyin to buwolu ase alagbara ohun tan gomina Seyi Makinde lo pe igbese to ngbe ise pataki nitori bo se je wipe isoro eto abo ni ipinle Oyo tin se bi eniti o nfona soju si o pe te ba si wo opolopo awon iko abi egbe ti won sise to jomo ti eto abo won po lo jara to si je wipe bi an se po to opo won o ni akosile be ni won o ti e mo ofin to de won gan ni inu ipinle eleyi ti an wa gomina wa se lalaye o wipe ase tuntun eleyi to nse se buwolu yi o ni o je igbese kan si ninu oko ojo kan awon ifarajin ati akitiyan ti isakoso ohun se lati ri pe abo to gun ma nbe fun emi ati duke awon eyan ni ti butoro ipinle Oyo gege bi oro to wa so o ninu ibi to ti buwolu o pe eto abo o je nkan ajumose ajumo fowo so wopo laarin ijoba ati awon araalu ko le je wipe alaafia yo joba ni oni idisinu to fi je wipe awon iko ti an ba wa pe awon sise eto abo nibi kibi ni ipinle yi ijoba nilo lati sakoso won lati se amojuto won lati ri pe akoyawo nbe laarin awon iko ohun eleyi ti pe awon lowo lori oro eto abo ipinle Oyo oni niru asiko ta wa yi to je pe isoro eto abo o dabi en pe o tun ti wa fe mo fona oju si ju bo se nri tele tele lo o pe ntoku ta nilo ohun na ni amojuto akoyawo ati riri daju wipe akosile to gbangban be ka da awon eyan tin sise eto abo mo laarin ipinle Oyo o pe eleyi o jo nto se pataki o gomina tesi waju lati se alaye o wipe ase ohun eleyi to ngbe kale na lo nfi le ori pe ki o le fi ese alaafia mule nigba ta ba ti la alakale ona ti awon eyan ohun ti won o mo gba se ise won ta si je ki won o mo wipe alakale ofin ni an gbodo tele ki alaafia ko le wa ko ma ba si ogun mi o temi ni ipinle Oyo gomina Makinde ko sai tun menuba oro lori ijinigbe awon akeko to waye ni ijoba ibile orire eyi ti aboro menuba ninu royin akoko lekan o o pe isele to sele yi o je eyi to dun ni jojo o je eyi to bani lokan je to ti eje wipe ko je ki okan eyan bale mo ori te ba wa wo awon molebi awon eyan toro ikan ati awon eyan awujo be e mo pe ninu hila hilo oni won wa niru asiko yo gomina wa pe ohun fe fi da awon eyan loju o wipe isakoso ohun ko sun be ni owo lori sise ipade ati awon igbese pataki pelu awon iko eleto abo awon lajo lajo ile ise eleto abo ati awon eyan toro eto abo kan ni ipinle Oyo loju na ati le ri o wipe gbogbo n to ba gba o la won fun lati mu awon eyan ti an be lakata awon olubi eda on pada wa sile laaye lai je wipe won ni iparapa kankan o
1: o da je kemi na o tun wo agba mi oselu lo be se wa ngbo wa kitikiti e mo tete lati lo gboju o wa live and direct lori Facebook wa pelu lagelu 96.7 fm okay to gajo ke iyen nile ibadan bi ti e tin tete si wa tesi lori ofe lati ma wo wa eyin te ti duro ti wa loro ni akiyan aluyin logbenu opajo bi oluwa segun ya sheu soliu mansuru khadija mufta sherifat funke aziz ari odunjo mabub adeboje yusuf seun oladipo sherifat funke aziz e seun ti ero ti wa be se wa ngboju wo wa yi e ba wa pin ko karele ajoje odun be nikan oni be ba ti pin nigba lona igba yo de gbogbo le kaaro ojire ati kaakiri agbalaye e seun ti eduro ti wa opajo bi oluwa segun iroyin kan re ti o njade wa o yen lagbo oselu latodo ikankan to je gomina ipinle jigawa tele tele to si wa je olubani damoran si are Goodluck Jonathan tele oni o ti gba are Jonathan nimoran ipe ko takete komiri eyin ko so eyin kete kete iyen fun kikopa ninu eto idibo 2027 paapa julo gege bi oludije fun ipo are won pe awon ikan ikan lawujo yen ninu oselu o na ni won tin tepele mo ipe ipe ki Jonathan ko pada sinu oselu san sugbon lamido oni o sapejuwe awon ipe ti won se fun Jonathan lati bere si su oselu nisan pada gege bi eto je asin lona ati eyi to je pe won mo fe mo mo tan Jonathan jeni o en to je gomina yi gomina tele tele ohun to je ikan oloye labe egbe oselu PDP People's Democratic Party ona lo soro enu gbolo nkan to fi ita soju opo ibanidore Facebook we lanode yi lamido onlo lagu kilo wi pe igbese lati fa Jonathan wole sinu oselu san wi pe o seese ko tako sala are Nigeria tele ohun leyi to ye pe opolopo ni nbu ola fun o safomo wi pe Jonathan in lo je pe ipo to di mu Nigeria bayi ipo yi ipo eye ni ati kaaki agbaye ti won ko bere fun won se npan le gidi oni baba e darapo mo oselu san gbogbo iye ara re bayi o se se ko bomi lo o ki ojo pa buredi mo lapo ege bi o se safomo oni Jonathan irin ajo re o ti ni koja ko tun ese ma dije dupo oselu lakoko bayi o ti di adare tawon yan bo la fun kaakiri igun merin agbalaye
0: ya loju oja ka mu iseje Dixon tunu ta ba padade edoki iroyin te si owo waju
2: sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta agusagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gbepepepe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia e do wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo de nbe faye o lati mo bi arun sapamasi kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajo are lama toni toni
3: emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya espelli celery
4: s e l e r r I e
3: celery ah boda mi espelli no di celery oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: t u r m e r I c turmeric
3: e kare pali ohun ise be magic chicken flavor kan fun yin
6: ohun ise be magic chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: ni olorire na abi emi gan ni olorire ti o mu ebun eran odun lole emi o ti mo Amir Lukman Tijani ati Shamsuddin Shegu Salam ni o ma dari eto
1: Honorable Abimbola Adekunbi oni wale ko ni reyin bismillah illa li amam insha Allah
2: Aki n kaabo pada edo ki royin te siwaju ni papa pa eje nsare jo eyi mo loju iwe keji Nigerian Tribune won pe egbe oselu All Progressives Congress APC loni ode yi oni yo seto idibo abenu ti won o fi ma awon oludije dupo gomina won ni awon ipinle bi ogbon 30 ni ti butoro ile Nigeria awon iwadi ti Asoju koroyin Nigerian Tribune se lo se afihan pe awon metala ninu awon gomina ti nbe nipo bayi ti won tun fe pada dije dupo 2027 lo je pe tara lai lalatako oni awon pada di oludije egbe oselu won fun ipo gomina be ni pe awon ipinle kan nibi ti oje wi pe ni ti won ikede abuwoluyin nikan oni o mo waye ba won gomina tin be nipo nibe ninu won lati ri ipinle Eko Ogun Kaduna Enugun Jigawa Akwa Ibom Delta Cross River ati Ebonyi lara awon ipinle to wa je pe ori bori ye oni o pada jasi lati ri Kano Niger Katsina Sokoto Kebbi ati Zamfara an gomina ti an nibe won mo lokiti pe pelu awon to ku ni o iwadi iwero in Nigerian Tribune to tesiwaju pe ninu awon gomina ti an je onisa kini ti an lo bi meta din logun 17 ninu egbe oselu ohun won ni merin ninu won ni o nilo lati lo re mo ja se vigagaga pelu awon eyan mi ti an pe nta awon laye awon oni gba pe ki won ta ororo lenikan lori ni lana ti consensus ki awon mo di ibo gbangbala sata won ni nibe ko ni rorun be ni ipinle Oyo won ni ilana ti consensus pe omo yere ta fenu ko le lori o won lo dabi pe awon eyan fe tewo gba o laarin awon ti an ti fife han lati dije dupo gomina titi di asiko ti won fin ko iroyin yi jo ni anojoru Wednesday bo ti atile je pe opopolopo awon iroyin lo ti gbode kan pe awon ekan ti an je adari egbe ninu egbe oselu APC ni won pe won ti farama senator kan to soju ekun gusu Oyo Abiodun Ali wi pe ohun gangan ni gbogbo awon kowo ti sugbon ti an pe an mokan lami ti awon fife han lati dije dupo gomina labe ase egbe oselu ohun won lawon awon eleyin o ti fi enu ko le sarafa din ali lori ibe gangan loda be pe oro de nipinle Oyo amo Leko Atogun won ni won ti fi ara ma awon oludije kan ti an jo gbe le sugbon sibe ba awon agbagbe egbe Leko bi an se pe enikan la won panupo ti awon gbe le nbe won pe ikan ninu awon oludije nbe ohun pe laye gbangbala sata o la won se o iroyin yen gun ilekun be ba nife si emu ni oju iwe keji Nigerian Tribune keka sowo waju si o
3: o da je ki a lo si ekun idibo Ibaran Southeast Northeast Federal Constituency eni to je omoye to fe dije soju ekun idibo Ibadan Southeast Northeast Federal Constituency labe asia egbe ADC African Democratic Congress egbe olowo bowo o fe lo soju won ni legbun asofin apapo keji nilu Abuja dokita Kazim Adesina Abide Kugu ti ogbe mo si KSO o na ni o ti bere fun atileyin to gbangban lowo gbogbo omo egbe oselu ADC saju eto odibo abenu egbe oselu na ti o waye loni Abide Kugu ele to je oloselu ti o mo nipa ba se ko eyan jo lese kuku eleyin ju anu adari to mo bi bata tin te awon eyan lese ohun lo ti se ileri o lati je asoju re fun awon eyan re ni ekun dibo Ibadan Southeast Northeast Federal Constituency bi won ba dibo yan ohun gege bi en ti o gba ticket egbe na iyen dokita Kazim Adesina Abide Kugu in lora webe yi

0: ni badan bi abide kugu to je gbaju gbaja dokita toma nipa itoju arun opolo lasiko ti nba gbo omo egbe soro ati awon adari egbe oselu adc te ma won lekan lekan be nibe ina ni o ti ro won bi pe ki won te lohun ki won se atileyin to gbogbo fohun loni to je ojobo lasiko ile to ma seto ribo abenu primary ti egbe oselu adc ko le ba jawe olubori lati le je omoye ti o soju ekun dibo ibaran south east north east federal constituency lasiko eto ribo ti nbo lohun ni 2027 gege bi abide kuku je safomo abide kuku to je agbakin bo baji oro ti le badan oni e ma ba dibo to n si gba ticket egbe papa julo lojo waye to wa tun dibo to tun wa wole o loro ti dayo fun gbo eyan ti nbe lekun dibo tohun o nitori pe ohun o je asoju re fun won ni o gbogbo ngbe titi ngbe won lojo pipe gbogbo nkan ta won mi e ti pa lobolo ti won koyin si ibe lohun o siju si o to won o si bere si mu se loko kan ejeji oni fun di eleyi idari ire ije asoju rere ohun na lo je ohun logun ohun si wa kato nitori ba wo ba kajulu iya ni oya ohun ni fi omo niyan o si ni da oni fe dagba soke ekun dibo tun ti mo ekun ekun ta wa nbi ni Nigeria ati Nigeria ni apapo ti oni yo ipinle oyo sile iye dokita Kazim Adesina Abide Kugu KSO in lo npe fun atileyin to gbangban latodo awon omo egbe awon ikanle kan inu egbe oselu ADC
1: okan to nle waju laarin awon oludije ti an ti fife han lati dije dupo gomina labe asia egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo Oloye Adebayo Adelabu lo ti fi owo idani loju soya fun gbogbo awon omo egbe ni ipinle Oyo o wi pe ohun oni ja won ni tan mo nigba kokan o bi an ba fi le yan ohun gege bi oludije dupo gomina egbe oselu APC ninu eto idibo abenu gomina ele ti won o se loni ninu egbe oselu na Adelabu lo so di mimo wi pe ifarajin ohun oni fun egbe oselu APC ni o ni gbogbo igba be lohun o si teti lati ma fi arajin ninu gbogbo oro to ba ti kan awon eyan ninu egbe oselu APC ati gbogbo awon eyan ipinle Oyo pelu atenumo oro wi pe ohun ti se tan o lati ri wi pe ohun fi di ife ti awon eyan ni si ohun mule bi an ba fi le gbe eku ida ati idije dupo egbe oselu APC le ohun lowo atejade kan eleyi ti eni to je amugbalegbe si oloye Adelabu comrade Femi Awogboro to fi lede ohun nloro awon eyan ti o dije awon eyan ti yo dibo lati ri wipe won tu jade nketi keti lati dibo won fun Adelabu nitori iru bo se je pe odanto o si ti ni awon akosile eleyi to wa yami nile tele tele oludije ohun oni o sapejuwe ara re gege bi eni to da julo eni ti ori e pe pupo pupo laarin awon eyan ti won dije lati gba iwe ase idije dupo bi oludije dupo gomina labesa egbe oselu APC ni odun 2027 ta se eto idibo o so di mimo wi pe se ti iriri to ni lenu ise oba ati ti eka aladani un lawi ni ori gbogbo awon eyi na to gege bi eri mo je min so wi pe Adelabu ti se tan lati dari ipinle Oyo o wa ke si gbogbo awon omo egbe ti won kopa ninu eto idibo abenu loni wi pe ki won o di ibo won ni ketiketi fun Adelabu ni o pelu bo se ni alaye wi pe atileyin won o na ni yoro anfani ti egbe oselu APC ti nla kaka lati ni lati dije ko si jawe olubori ninu eto idibo apapo odun 2027 lagbara si o gege bi oro eleyi to wa so ni itesiwaju oro re oni isokan ati afojusun to gbangban ninu egbe oselu PDP oni ninu egbe oselu APC enu miago oni ara nkan to le je ki egbe oselu APC ohun ko jawe olubori ni 2027 nu Adelabu se afikun e wi pe ohun kan eleyi ti yo je ohun logun julo ti o mumulaya ohun bi an ba fi le yan ohun o na ni lati ri pe o nse awon eto eleyi to je wi pe yo wa ojutu si gbogbo awon kan ti ara ilu nilo be ni o si je ki isejoba ko tun fi ese rin le si ni gbogbo ipinle oyo o se lalaye wi pe o mo gbogbo nkan ti awon omo egbe nfe o si mo nkan ti awon ara ilu nilo o ni eto edibo ti won o se loni gege bi awo gboro bo se so oni o je ki awon eyan mo eni ti o je oludije fun ipo gomina labi ase egbe oselu APC be si ni opolopo awon oludije ti an ti fife han ni won ko pa nibe loni eyi to je wi pe yo mo je ki ohun ti won fe se loni ko je apere pe ile egbe oselu APC to won wa ni sokan won si mo nkan ti won se o awon eyan ti won wa je ohun oye oselu ni a ti so pe ohun to ba je abajade eto idibo abe ni oni o na ni o so o ibi ti nkan re yo pada seyo sinu egbe oselu APC ninu eto idibo apapo odun 2027 papa ni ipinle oyo
0: o da be okan re tun be nwaju temi won pe o nbo loke o nbo nle awon bayi la de de o ka lo tara sinu we iroyin daily post iroyin lo nsafo mo oro di mimo wi pe ajo ti o nsakoso igboko igboro oko rufu Nigeria Federal Airport Authority of Nigeria FAAN o ni won ti fi dan loju ta o fa won rin ajo tun ti awon ikan ikan leka igboko igboro oko rufu wi pe lowo lo bayi awon o ti ni akosile ti ta olobota mo si ebola ni Nigeria nbi bo ti le je wi pe won pe ajakale ara won ti bele ni arin gbogbo le Africa Central Africa inu gbolohun eyi ti won fita ni ana nibe ni FAN ni fan o ni won pe awon ti n te pele mo igbese eleyi ti awon se lati ri daju pe abo to peye o na ni o wa iyen ni ile wa Nigeria papa julo lati dena ajakale aran ohun awon alase ohun fi lede wi pe itopinpin eto lera to gbangban ina lo ti wa nbayi ni gbogbo tibutoro papakuru fun agbaye ti ile wa Nigeria eleyi to pe awon ositi ri akole ebola kankan fan wa safomo wi pe awon ise pelu ajo kan eleyi ti o n dena itakale ajakale aran ni Nigeria tamo si Nigeria Center for Disease Control and Prevention be o ni awon tun se pelu Port Health Services ati awon lajo mi toro won je mo eto abo lati ri daju wi pe awon ri pe mo toto ati didena ajakale arun o na ni an dena re ninu okurufu ati gbo papakurufu ti le wa Nigeria nbi gege ba awon alase se wa te waju nu alaye won ni pe awon to je arin ajo awon se ayewo fini fun won ni o papa julo ile toro mo tita olobota mo si ebola ko to di pe won ogun baalu o pe ayewo to gbangban si ni eleyi o je ka won mo bi ti nkan de duro ni ekan hun
1: honorable Teslim Babatunde Jimo un lo mo ti jawe olubori gege bi eni ti o mo je oludije ti egbe oselu All Progressives Congress APC ninu leyin eto idibo abenu eleyi ti won se fun ti oludije ti yo lo re soju ekun idibo ariwa iba ekun idibo iwo orun ati ariwa ti ile ibadan northwest constituency nile asofin ipinle oyo gege bi iroyin eleyi ti o teni lowo bi se nse lalaye won pe esi idibo ohun oni won kede leyin ti se idibo abenu na tan won ni won si kede re wi pe honorable Jimo oni ibo mejidin ni oko lelegbefa 1218 votes to bi bori eni to je igbakeje eni keje ti ojo n dije eyun honorable Adams Adebayo Yusuf to je pe ibo mokan din ni otalelegberin 859 votes oni ohun ni edibo ohun oni won ni won se ninu alaafia to lo worowo to gbonje fegbe to si gbawo bo kaakiri awon ward mokokanla to wa ni ekun edibo ohun be ni pe opolopo awon omo egbe ni won tu yaya jade lati lo ri se eto won labe ofin bakan na awon osise ajo eleto edibo orilede Nigeria INEC won be ni kale nibi ti won ti wo bi nkan se nlo ti o si se amojuto re nigba ti won ba awon oniroyin soro leyin eto edibo abenu ohun ikan oselu kan ni ijoba ibile Ibadan Northwest Local Government Oloye Adekunle Abbas Akande lo sapejuwe esi idibo abenu ohun gege bi ojulowo ife inu awon ti anje omo egbe oselu APC nibe be lo gboriyin fun ona ti won gba fi se eto idibo ohun ni lana ti alalaafia ti o si ogun mi o te o ninu re bakana lo kesi gbogbo awon ti an fi fe han lati DJ ninu egbe oselu ohun to ku ati awon lati leyin won pe nbi toro de bayi o leyin eni ti han ti kede gege bi oludj egbe bayi oni ki gbogbo won to si ki won o si se ati leyin to gborin fun iru eni be ninu oro ti e eni to jawe olubori ohun honorable Teslim Babatunde Jimoh Bastin olowa fi ife inu re han to si dupe lowo gbogbo omo egbe fun ati leyin alailegbe eleyi ti won se fun ohun ati igbagbo ti won ni ninu ohun gege bi oludj ti egbe oselu APC to fa ale lekun idibo ohun o eto yi esi idibo eleyi ti an se na ni an ti wa fa le ajo eleto idibo ile yi INEC lowo ti an pe o ti wa l'office won bayi lojuna ati le fi oruko eni sile gege bi oludj ti yo gbe asia egbe oselu APC lowo ninu eto idibo apapo ti odun 2027 lekun idibo Ibadan Northwest gege bi iroyan hun bo ti se ni alaye
0: o da be e je ki emi na o tun taju kan ki mu okan ko yin bi o ile to n safomo oro di mimo wi pe egbe oselu olowo bowo ADC Nigeria o ni won ti se ayo fini fini fun awon oludije fun ipo are meta ototo yen inu egbe oselu ohun ti won si pe won yan yo lara won on latiri Atiku Abubakar igba keje are lewa Nigeria tele Ari Amechi Tonti Ayatu Din be ni won pe se ri egbe NDC na o ti we obimo won ni o we o si yan kankan gege bi won si wa tesiwaju won ni ewe won ni enikan ti oruko re nje Hamza Al Mustafa le to je CSO tele iyen si ologbe Sunny Abacha yin lo ti n pe fun atunto le wa Nigeria bayi bi gbogbo awon asa kan to je bi wapalapala bi ilu apala ogboro wa je rodo ko lo re mu mi be ni won lago kilo bi pe e mo ja tara wa je iru lana ti a fi ma won olori ka ma se leri ka si ma mu se ilana eke etan ko je pe asa n jiro are ni o lele yi o boju mu ewe alaga fun igbimo ti n sayewo fun ni ninu egbe oselu ADC egbe olowo bowo to n wa je gomina ipinle Cross River ye Liyeri Moke o ni o fide oro mule fa won oniroyin wi pe seri igbimo yi o na ni o je pe won ti fi o ko sowo o si igbimo amuseya ati won National Working Committee NWC pa julo lori ipinu won in ti won fenu ko lori awon omo oye kankan Imoke fide oro mule wi pe awon omo oye meteta yi o na ini awon gba lalejo ta si se ayewo fini fini fun won o won ni pe ilana si wa tele bayi wi pe awon ti tari re se awon to je igbimo amuseya atawon o en ti se gba keje are Nigeria tele Atiku Abubakar ye to ti gomina ipinle Rivers tele Rotimi Amechi ati Muhammad Ayatu to nje ogbontagi tagi nipa eto oro aje inu pe an meteta yi oni won lo si ibi igbimo tin sayewe ni lu Abuja yen ni ana ode yi won pe gbogbo obere tan ni an bi won daada o si tan lorun sugbon ibi toro de duro bayi ajo abi igbimo yare to rin si bo won se se n ya si fun ajo ohun abi egbe oselu ohun yen National Working Committee ini oro wa ku si ni owo o
1: ni papapa e je ki mu eleyi loju iwe kejile ni Ogun Nigerian Tribune Are Bola Tinubu oni o ti so di mimo pe o mo wi pe awon eyan kan won mo won fe da orilede Nigeria ru ti en fe da fopo moyo sile o pe awon eyan toro ohun kan o na la won ti ibinu buruku to ru lokan won leyin ti isakoso ohun to mo pinu lati yo owo iranwo subsidy kuo lori epo to si je pe ilana pasiparo owo ile okere eleyi ti a nlo nile yi oun ko gbogbo ejo si oju kan sirimu lati ma je ka ni orisirisi eyi tin ko ba orilede Nigeria ti eto oro aje re are Bola Tinubu eni ti o je alejo kan nibi eto pataki kan ile ti an se nibi ti an tin so itan Nadeko ati awon ilana ifuni vifuni ni ami eye papa awon ti an ri gege bi awon ti won ja fun ijoba awa arawa lorilede Nigeria nibi ti gomina ipinle ogun tele ri Olusegun Osoba to ti lo ri soju re ninu gbangan kan ti an pe ni Shell Hall to wa ni Musin Center ni onikan ni ipinle Eko nibe o lo ti so di mimo wi pe o mo gogo ipa ribiribi ti awon eyan to ja fun isejoba warawa nile yi ti an ja fun be ni Osoba lo pe are Bola Tinubu pe ohun iba titi di are loni gege bi ohun se wa nile Nigeria ti ki ba se pe awon kan ti fi ara jin ti an si mama ti won ja fun isejoba warawa lai boju weyin Osoba wa pe are Bola Tinubu ti wa jeje o fun awon mo orilede Nigeria ati awon eyan lagbo oselu pe gogo ti won beere wipe awon fe lorilede yi gogo epata lohun o se ni kete to nba pada sipo le keji nile yo o se lalaye wipe are ni ki nso fun yin gege bi oro to jade lenu e pe lagbara lowo olohun olodumari gogo nte ti nbere pe ko hun o se un lohun bere si fi idi e mule ni kete to nba ti wole so ofisi le keji gege bi oro to jade latenu gomina tele ni ipinle Ogun Olusegun Osoba
0: o da mo ri royin kanu we royin tribune fun toni sina
1: tole
0: ile to ni se pelu ti ani ayin ni o
1: iroyin
0: lo safo mo wi pe ikankan to je agbon safefe ye ni ipinle Oyo nbi to si ti lamelaka Abdulrazak Abdulgani tawon ye mo si GRA ona mo dibo primary nu egbe oselu APC ni ekun dibo Ibadan North constituency 1 ona si ni omo ikadono to jade nbe woni lana lare na ni ti se direct primary o si yan yo o oni Abdulgani yi to fi to je national president fun Ambrod ona ni ODJ to si wole gbogbo ward mefa le ti won ti se to dibo primary ni ti bitu re kun dibo awon lana ode yi woni koda e kankanu oselu Omila Bugandi o dupe lowo gbogbo awon megbe fun atileyin lori bi eto dibo primary ohun se a lo ni irowo irose be oni won pe Abdulgani oni o jawe olubori o lai latako inu eto dibo primary ohun gbogbo ward mefefa be oni won wa dupe pe okun lowo gbogbo awon eyan lekun idibo ohun fun atileyin to gbangban ile ti won se fun Abdulgani Mr. GRA ni ekun dibo na to si pe ohun oni ja won ku le o ohun si ni koju gbogbo awon eyan ni ekun dibo Ibadan North constituency 1 si orun ale ipe ife nu won onu o ma se o ni gbogbo gba
1: eni aipe a ri oludije ti o jade laarin awa agbon safefe ti o di are ti o di gomina ti o si di awon ipo senator kan kan mo nibi gbogbo won bi an se jade a ri ti o si fese mule nipinle Oyo wa ni a boya emi ni nkokon se gomina ti ipinle Oyo Olorun o ba wa se
0: ami ati ami
1: lase lowo Olorun
0: jade de fuya lori edo kiro
1: ka to wa mo nlo ka to mo nlo
0: okan lara awon to je ayanana eto iselu ni ikani lagelu FMB ti won gbe ikani wa laruge nyeraji adebayo oni an ki bayi fun ti iya won ile ti odi ologbe ti won rele ogbo iyen ramot raji ti won dagbere faye leni odun metaleni adorun 93 years won wi pe won si won lana ode ni won dagbere faye le ti won si pe loni na won si won ni lana esin islam ni ansaruddin burial ground to wa ni omi apata ago merin iyen ni oni ni o anki raji adebayo
1: ati gbogbo odile yoko
0: omo re ni o gbeyin gbogbo
1: olorun o du o ti yin o ko ni je ki eyin iya ko baje bi ti wu ko mo bi o se manu lori edo ki royin laaro yi o tun ya to ba di ago meji la ni ke pade wa lori edo ki royin lori gudugbe royin enu mi ago oluwa sina alayo ogo ede o formalize ofan loruko temi ire o
0: temi tayo ye ladun aboro loko mi o dabo

0: e ko ojumo kakiri gbagba nlaye ibi ti e tin gbo ikan ni lagelu fm 96.7 e to fi gidi kale si felele ni ile ibadan ni bi bayi loruko amoju ero mi bosun alayede ti o mo ba mi bi oke ti o mo gbe le olotu mi oluwasina alayo ogwede ni mi segun salam ni mo ki gbo en ti en gbo wa ikani lagelu 96.7 ore yin ololufe yin aburo yin omo yin segun salam ti mo ntuko eto yi mo ki pe akojumo asiku bi ti aba oseluwade ni orilede Nigeria Olorun nikan lo le baba to sugbon kini kan be e je ki gbowo jo ni lokan ni pe orilede Nigeria se yo padada sugbon emi ati e ka ye wa to wa ni owo wa wo nje asetan lati je ki orilede yi ko ni lo si waju ko ipa che ni ti dada oje muslimi ni oje kristiani ni oje elesin kan balaye ni ko si esin to ni keyan se ikan ninu meteta ko si esin to ni keyan re omo lakeji je emi a si ma so nkan kan fun awon eyan o ko se da to le ri olohun oba se directly nti olohun oba se to da nlo se to fi ko lu ofin olohun oba bibeli ni fe ran malakeji je gege bi ara re won tun bi jesu oluwa pe ewo lo tun dabi re o kokko ni ka gba pe okan soso ni olohun won wa bi pe ewo lo tun dabi re o ni feran malakeji re gege bi ara re to ba ti gba fun olohun pe olohun kan soso ni o wa to si feran malakeji re gege bi ara re okan re o bale iwo gan ko ni si pa he tori wi pe iwo gan to n soro emi ma so nkan kan fa awon eyan la ni olohun mo ja ruwo he olohun mo ja so wunu won la mi ma tun bere pe olohun mo ja so wonu won tun la mi yin tun se adura yin lekan si pe olohun mo jowo wo sonu mo ja so wonu won la mi tin ba wa ni olohun mo ja ruwo he ah won la won o le sami se wo gbadu ako so wonu gbogbo awon negative thought yi e je ka gbe ko lo kan ara wa won to n gbadu ako mo so wonu to won gbadu ako ruwo he paraventure won o pada so wonu toro ba wa ri bayi nti mo preach laaro yin pe ka bara wa so okoduro oro ka boloju ka so to oro funra wa Nigeria odo we mi ati e ko ojumo le kan si baba wa Adebayo Akande Akin ekeni Olubadan le Ibadan MFR baba e ka jo Ibadan e ko wa pe jina ninu olanla alafia ti dera ni aro yi alejo mi ti wa pelu mi ile agbara omo egbe oselu All Progressives Congress ni won ni Ibadan Southwest 2 state constituency ni won ti wa ti ba na titi mi ba gbagbe o da pe ward 12 o ni won ti wa si ori eto ni aro yi tani mo npori re awon na ndije gege bi eni to fe lo si ile igbimo asofin ipinle Oyo ni abe egbe oselu All Progressives Congress tani mo npori e Honorable Adepoju Olaiwola Popola lati Ibadan Southwest Constituency 2 eba mi ki awon yan wale
1: e ka ro mo ki gbogbo ole o salafia lawa kara ole o
0: gbogbo le nkini ari yin sugbon gege bi omo egbe oselu APC eku primary ten se kakiri orilede Nigeria oju wo le fi wo àwọn primaries ní tẹ́ ń ṣe.
1: Ẹ ṣe olóòtú àwọn primaries wa tí à ń ṣe ó jẹ́ nǹkan dandan ni.
0: Pé túláàsì ni.
1: Túláàsì ni gbogbo ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe primary.
0: Ok.
1: Kò tó di pé ó kó olùdíje sílẹ̀. Kí ló dẹ̀ ń fa primary náà nígbà tí olùdíje bá ti.
0: Jọyọ̀ kan lọ àbí méjì.
1: A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti mú ètò dákàgá jẹ́ àbẹ̀ tó jẹ́ pé ó lè ṣojú ẹgbẹ́ dáadáa ìgbà tó bá dẹ̀ ti di méjì mẹ́ta ó di dandan kó di pé bi primary abi danwo rape awo bo se ri ni gbese aye yan.
0: Okay, kilo je ki n wa yin kan nigba ti mo pe yin ni ijeta mo ni mo gbo iroyin kan to lo ni ori ile ise wa nbi bayi o lo ni sister station wa na ni Splash FM e soro nipa primary te se ni ojo Saturday fun awon to n lo si ile igbimo so fun keji House of Representatives ni Abuja iroyin yen wa da lori wi pe otole ni ti o wole otole ni ti won so kon fe kede ta lo wole bo ni suku se pa to be se bu
1: e se olotu la do na penu lati yan na nkan to wa ni ide oro na.
0: Okay,
1: se mo pe nigbati electoral act to wa lo denis.
0: Okay,
1: to fi aye consensus ati direct primary sile.
0: Okay,
1: ile egbe kokan o le mu italo nbe.
0: Okay,
1: abi ko lo mejeji.
0: Okay, boya consensus lo ma lo ni abi direct primary.
1: Direct primary.
0: Okay,
1: mejeji po.
0: Okay,
1: a de ni bere o de ri pe ta ba lo consensus.
0: Okay,
1: ta le gba funra wa ti o ni si ijogbon ni to ropolopo gba be ba se primary o ma mu ikunsinu wa.
0: Okay,
1: ṣugbọn te ba jo fikolukun pelu awon leader egbe ti awon oludije ton gba funra wa ton jo fayan kan le eyun ma nlo ni
0: irowo rese
1: mo de ro pe igbese na oni egbe APC gbe tori ti e ba wo e ri pe egbe APC o je egbe nla to lamilaka o je egbe to je wi pe ko nse teyan kan ti gbogbo ilu ni ko de se te aya kan APC cut across gbogbo Nigeria ko se ko ro bi te ti ni ri APC iru egbe ba on o di dandan ki won go into igbese ton gbe yen igbese ton kokko gbe oni pe aspirant le mi na ti
0: mo
1: jade fun ile igbimo asofin
0: ipinle oyo
1: ipinle oyo ni badan southwest constituency 2.
0: Okay,
1: igba ti a de jade a ko niye ni constituency 2 lasan.
0: Okay,
1: an lo bi meji la
0: 2 abi 12
1: constituency 2
0: 2. Okay,
1: lasan.
0: Okay,
1: an lo bi meji la ni wo 12 a je marun ta jade
0: e marun ni wo 12
1: ni marun ni wo 12
0: se constituency 12 le yen 12 le ti jade.
1: 12 le mi ti jade.
0: Okay,
1: awa marun la jade ni wo 12 be ni gbogbo constituency yen 7 wo wo 7 to 12 gbogbo aje mejila
0: te jade
1: be
0: eyin eyan te n gbo wa nile e lo gboju wo lagelu fm ni Facebook 96.7 Ibadan e lo wo oju honorable Adepoju Olayiwola Popola oludeji fun ilegbimo asofin ipinle Oyo ni constituency 2 Ibadan Southwest ni won ti wa sori eto laaro yi e gbon ti won so tori boya ma fi aye le ke pe wole tabi ke fi atejise e fi ranse e ba wa pin ke ba wa fonka e je ki n lo si oju oja e je ki n lo si oju oja tin ba ti oju oja de alejo mi o tun padan si ore eto
2: o se ko lu bi ojo si ata pelu
3: Lagelu FM 96.7.

0: ibarun ba onisegun ibile ko pe meji jake idado ile ibadan
1: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi oju tu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lakun egbe abi ko mo korin o ma mu na lo gbari airo orun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gboyin owo kan ese kan o gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: the
1: police unit
0: then ni ward 12
1: ni ward 12 nikan
0: o duty state kan lo Nigeria
1: be ni a de pe ti a ba le lo en to popular tawon eyan be de ni fe wa to je en ton fe a rorun fun wa lati win gbogbo election wa ko n se pe fun house of rep nikan iyan lo je ki a wa dide ta fi wa n be egbe pe
0: tori
1: won jo wa
0: honorable popular
1: yes
0: te ba wo gbo to sele ninu egbe oselu yin egbe oselu APC ije lero ko egbe yin fararo lo lo ta wa yi
1: bi oro
0: e pe lana e se primary si le gbimo so fun ipinle oyo ti mi ba
1: be ni
0: so o de niyanju
1: e te ba wo gbogbo ta n se bo won niyanju a se to niyanju se ri ko le ma si konu nko ho
0: be yin lo se mo
1: ninu gbogbo egbe ko le ma si ta ba n se ru kan bayi to ba wa a tu pe ra ajoko na ni ko si wahala kankan nu egbe wa to dabi alara ise eyan ni to ba ti di pe ijo odun kan tinu ba nbi a fowo wonu ibi ta won lori ba yan
0: ti fowo wonu bayi
1: eni
0: eyin ti fi owo wonu bayi
1: cheri afile fun awon oludari olori awon leaders wa agbesi ati gbesi waju won ati complain si waju won ise ti won ni kan gbe yewo kan de wo ilana ti egbe ba la sile ati ikan ton ba fe ka se ibi te egbe ba dari wa si na na tele
0: ibi egbe ba dari wa si
1: na na tele eran ti pe egbe ni alakoko
0: beni
1: a de papo la fi di egbe egbe de ni ilana ati ofin ton tele
0: champion party supremacy
1: party supremacy
0: esun mo kin pe mo pe yin te si je mi sori emi n koja lo mo ri ibi te tin protest
1: beni
0: wa ni a emo bo asi ori eto tori pe ki Nigeria o leto
1: be
0: Nigeria ko le ba tuba ko tu se
1: o
0: ye ki gbo mo le be de si salaye oro yi ni aro yi e n gbe yi lati so fun egbe yin pe iti edi nibo nkan gba yin gbe jade ki nkan fi le lo ni rowo rose mo ki oga mi Alhaji Olawale Amsat e ku joko be se wu mi mo se wi mo ro pe ni yin du je je e se mo dupe gan Alhaji bo so alayede mo ki o honorable Popola e se ti apin
1: e se je wa
0: e ba mi dagbere fawon ara le
1: bo dupe o le o
0: lagile
1: FM ati olotu ati awon tajo wa ni studio mo de nfi asiko e ro gbogbo aralu pe ko duro ti egbe APC ko le dana ni
0: No, ni pa fi fun enikan ni agbo ileya eyi ti olore gbogbo ibade kan bi ti won se onigbowo re so won si be lesin ka to do mi lati mi won ti se be ri won ti se be won la won tun se lodun so titi ojo mejo mo fi asiko ti ro ajo fema edakun ona to gba omi adio wa si ibadan ta ba de odo ti won pe ni jamoje o ti fe gesi meji o ti mo to fi ni raye koja lati abekuta omi adio wa si ibadan fema ejo edlawa e gba wa lori ona yi bo san laede mu ki o loruko atoko olotu mi Shina Alayo Ogunode demi omo yin ore yin Segun Salam mu ki pe e se leni te ba gbo eto yi inu ayo mo ti ba yin ibe ni fi yin si ngba ba si jo mejo lagbara Olorun ina re na ni ti ba yin ti ti ojo mejo ohun ire o
2: okodoro oro pelu Segun Salam Nikani la gelu FM.
3: La gelu FM 96.7.

0: *347*1004*2#. Another 50,000 naira. 081 lobere 1109 lo pari e. 081 lobere 1109 lo pari e. Okay. All right.
1: Hello.
0: Ekaro.
1: Ekaro.
0: Akujumo sir.
1: Adupe.
0: Lati ka. Emini.
1: Ekaro, how are you?
0: Emini. Orugo yin adadugbo te wa sir.
1: Adupe. Hello.
0: Adupe wo le wa sir.
1: Taiji alawo la wa.
0: Ibo lo nje alawo.
1: Taiji Asunle.
0: Asunle ni ona lona ta ba lo lati si ba garage.
1: Ben.
0: Okay. To lo jade si arapaja.
1: Ben.
0: Okay. Igba wo le tin play cashe.
1: O ti pe 15
0: years. Se ti jeri.
1: Ni jeri o.
0: So stop.
1: Ah,
0: e relent ni e ba ti je. Ka le relent ni e o ye o ti kan yin ti pe. Sugbon ju gbogbo e lo na, e ti pada de ni e. E na tun gbianju e laaro yi. Eh. Aw kon se yin bakan na laaro bi abi mta ni ayi mo ta ni.
1: Ala e fara mi, no lo gbe mo ti ayi kan.
0: Okay. Lowo lowo gan lo gbe yin di pada pe jeje tun wa yin tun gbianju si bi bayi. Okay. Congratulations. Eyin le je 50,000 naira laaro yi.
1: Alhamdulillah.
0: So customer care ma pe yin se ngbo. Won a pe yin koni pe koni jina laipe na ni won ma pe yin wa bi account details ati details. Eni eleni o du sotun o du sosi o ti pe awon eyan bi meta ti mo ri 2000 lowo yin won ni osi ayan na o fi se ka osi ni o eni oko pe gangan na wa nibi to ngan na ti won zuki eni se mo wa nbe ni o e ko ti sele sawa na awa je bi arata ni ojo kan nbe ai ore mi kan emi ko si nkan kan temi oje yin mo si nmura awon ma nkan kan ti mo so ti se die o ba wo pe nbi ti nkan ti e tun a ba mi de laaro ojo yin tun ni ke ko tu si ko tu sowo lori fun mi o ni data mi o ni credit recharge card ko si nkan kan a si jeun ale anasun se aro tun wa de se wa tun se ba mo tun se abada le tan mo kan ko in le ri pe n ba gbera gboda ye irinse ki irinse lo ngba n ba ka mo ojo ona mo wa mo kan ri ko re ni mo ni olorun se o mi wetin gbe olore alaye ko si nkan bo ni o se mo ri nkan kan lowo e mo ni odo re lemi nbo ore mi n wa secretariat bayi secretariat lo wa bayi ni tin se bayi olorun ti sanu ti e na o mo ni odo re lemi nbo pe boya mo se pari ni ibi ti mo ti kini pe ki tun ki a teku se wa si office yin o o ni a si nkan kan na ni o ni a gati a se bayi eyin ko yi ibi mo fe fayo ni pe eni o pe to ro pe ko pe pe ko ya mo le ri nkan kan o gan le wa lori ipo nkan wa nkan ibi oro wa nu o a ni pe so wa nbe ni bi to ti se mi ri daada ni dinu to je le mo lai dia re. Okay, e je lo sori 100,000 naira 100,000 naira bayi *347*1004*2# mo so fun pe leyin 100,000 naira 200,000 naira lo seku abi be ko 200k lo ku leyin 100,000 naira ta fe se ayi ko to 200,000 naira 100,000 naira 090 lo bere re ọparí pẹ̀lú 8767 100,000 naira. Hey, Ogo. Hello.
2: Hello.
0: Ekaro, sir.
2: Ekaro.
0: Akojumo, sir.
2: Yes, sir.
0: Office lewa abi o pe sai se site lewa ni.
2: Ah, top striker.
0: E dayan mo.
2: Top striker.
0: E dayan mo.
2: E da o ti kan mi na.
0: O kan mi. O kan mi, o kan mi.
2: O ti kan mi, o ti fun kan mi.
0: O ti kan mi.
2: Mo wa set je o bi o tu set loni.
0: O set. O set loni.
2: Alaji mi to so.
0: Se site le ile lewa ni abi site abi office nbo lewa. Mo sa n gbo ama yen na tin dupa mo si n gbo ama tin dupa pa pa mo ni site ni man yi wa o oruko yin atadugbo te wa yi
2: oruko mi ni akekore rafus odik
0: adugbo wo le wa yi
2: mo wa ni site mokola site mo si
0: de then si se lowo awon won bi n re pe se ti je ni an kan bi pe se ti je Allah akbar. 100,000 naira le je. So customer care ma pe yin. E ti go. Won ma pe yin wa bere account details yin lati fun yin lowo yin. 100k le je. Aba carpenter. Oya let's go. 200,000 naira. 200,000 naira. 200,000 naira. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. 200,000 naira. Ta lo lowo yi. 070 lo bere re. O pari pelu 8057 8057. Let's go. Masun lo lori iduro now. Masun lo lori iduro eyin na nwo yan sa. Ah. 200 ni man drop yi. E wa gba ni elaja. Egberun lona gba naira. Ah, I'm an issue. 200k. Mama drop, un drop, ti a drop. Ah, 200k. I'm a sorry by me. Ah. Ko soro, ko win kaka, ko reni, ko pose, ko win kaka. Ebi yo te so boya. Ah. O le je network ibi teni eleni wa bayi wo Olorun ah lati gba ti tin play Olorun lo mo gba ti tin play boya ko je ri bayi 200,000 naira ni o tun wa soro yi ko rerin ko soro ko dun ko wuko ni san drop ni eh network ti fe se o ti erowo ran ti fe sakoba fun re free nbi o erowo awole lojiji oku ko gbe ogbe ekaaro ekaaro akojumo sir ala ati kan ni lagelu lati npe yin oruko yin atadugbo te wa ye
3: saidi
0: lo ko yin sosugba
3: sai tani ji sai
0: okay adugbo wo le wa yi sa
3: adugbo la sado da wa
0: asiso
3: asiso
0: o nla lodo awon asiso ah se network adugbo yin oda a ma tin pe yin ti o mo wole lataro ah won fe gba be mu yin ni o ta le yin ati e to ja to ni e ri
3: ah mo de ti era ti je pe ke mo na mo e ko fa ko go ni pa to yin
0: ah tun gbo yin dada na se ti jeri eyin ati ta wa lejo ni gbolohun aso lana to so pe ri n gbọ mi bayi eh ba ta lejo ja lana to so yi pe eh o si ri ki lo wa de je fe gba bi network mu yin
1: ada
0: eh eh je lati joy ri
1: eh
0: si stop
1: wallahi
0: eh ya ada congratulations ki le po ko yin le kan si Mr. Tajuddin Saidi, congratulations, congratulations. That will nila 200,000 naira leje.
1: Kabiyesi
0: o. Olorun kabiyesi re, kabiyesi. Kabiyesi o. Kabiyesi o. O bo sasiko abi?
1: Bo
0: bo sasiko.
1: Hmm. Alukwanu.
0: Ni bi POS. Ni bi POS. Ori phone let's start. Network yo je ga gbadun yin. E ma worry. Customer care o pe yin se ti gbo. Customer care ma pe yin laipe yi. Se gbo. Network yen na ni atun gbo mo. Sugbon sa ti je 200,000 naira won o pe o laipe. Eni eleni. Eh yere gbogbo di ikani Splash 105.5 FM losan lori eto ti ita lota owo to tu gara na lo tu wa nbe yen na o tawon eyin o tun gbenu si bi n ba ti be lago meji la bayi bere si ni sasi ma sasi ma sasi ti n ba ti be lago meji la losan sugbon code ti be yen ti n ba ti bere eto won gba si yin la titi igba yen eba mi o wole sin adegboye ga yeru okin iyan buru afaja lo aseju baba ojo ba mi ti de omo lawani loke refin won ti wa nbi won o gbe yin debe bo se ma je niyan o baba nso nipa ti onrosi ti lagelu lojo thursday to ba di lola ni baba o gbe yin debi o ndun gba osan friday o ndun gba niyan mo laaro thursday onrosi ni bo se ma je niyan awon ogun baba ti wole ati ra awon ogun baba bayi jagun jagun ni nbo olori ogun ko gboro kan yi ogun jagun jagun ni nbo ba mi ti wole bayi o won ma gbe yin debe bo tun olayen de ori ti baba tun ju ni ba baba yi gan sa e won ti baba tun ju mo ma like paro yin olorun
4: ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yẹn ọláwálé
0: yes sir
4: gbogbo ẹ̀mọ̀ fi jọ
0: èmi àbí èmi fi jọ yín
4: èmi jọ ní bàbá mi ló máa sọ̀rọ̀
0: bó wọn sì sọ sà
4: ó léèyàn mẹ́ta ni kí n máa bá ṣe ó ní kí n súnmọ́ àwọn àgbàlagbà tó jú mi lọ́gán wọn á tọ́ mi sọ́nà bá ṣe lọ ayé ó ní kí n súnmọ́ ọ̀rẹ́ mi níwọ̀n bá tàjọ ń ṣiṣẹ́ torí orogún òwò
0: níwọ̀nba
4: torí orogún òwò ó ní kí n wá kó àwọn kéékèèké mọ́ra kán lè kọ́ mi bí wọ́n ṣe ń lo ìgbà alákòókò tíyàn káwọn máa dàbí ọ̀dọ́ bí yín
0: kí àtọ́lọ́fẹ́sọ gẹ́lẹ́ máa mí tọ̀
4: mọ́ máa sọ ẹwà ti ju
0: ọmọ sọ gbogbo ohun tí jẹun sí bá jù wọ́n bá lára bàbá náà
4: bá máa ju pé bówó mi ò bá ti ẹ̀ wọ́n tó ẹ̀ tẹ́yẹ jù yóò fara pẹ́ díẹ̀
0: ayé ni gbogbo ti ṣe lù rẹ̀ pẹ̀lú ọgbà ńlẹ̀ ni
4: bówó ẹ̀ bá ti ẹ̀ wọ́n tó yẹn máa rèé tó fara pẹ́
0: ee nara gbẹ mọ ọmọ dá bàbá ló bàbá fẹ mọ gbé amọra lórí afẹfẹ ẹ ń wá ìní wa kí ni ò sí nlẹ owó ni ó sì bá mi ẹ ṣẹ ní ìyá ọmọ lọ bẹ o yẹn bá ń ṣe bẹẹ torí pé wọn ní ìrẹlẹ èèyàn tó wà ọmbù ni wọn ìdínú tó fi dàbí ẹni pé wọn mọ sọrọ wọn mọ dínra wọn kù bàbá ìṣẹ́ ní yagbara o
4: rárá
0: níbi àfojúdi
4: gbogbo tó rí oníláyé àfojúdi bá ti gun ẹ̀tẹ́ ti tẹ̀lé
0: tí gbẹraga ti wà ńbẹ
4: ẹ̀tẹ́
0: ó tẹ̀lé ni
4: ó di owó ẹ̀rọ wa ni ó gbé dání máa lọ
0: àbùkù
4: tó lówó
0: nìyẹn àbùkùdé bẹ́ẹ̀mí ó gbé yín débẹ̀ báyìí lórí ètò oore sí ẹ jẹ́ kémi ọmọ lọ aago méjì lọ́sàn-án lèmi àti yan pàdé títí ìgbà yẹn ẹ máa kó oore sí jẹ ẹ kú kalẹ̀
5: Lagilu FM 96.7

0: Nigeria ni mo wa.
1: Ani boti mo la wa tai tai mi.
0: Ile Nigeria ni mo wa.
1: Ejire tu ra bo so tai tu ra so lo.
0: Ipinle Oyo ni mo joko. Ilu Ibadan mo fi kale si. Oju lowo omo Ilade janku eke loke re fi Ibadan.
1: Iye la America o
0: kosala. Ala America n sa America. Ala London n sa London. Adegboyega Iyeru n sa Nigeria lowo lowo.
1: E ba mi toju baba mi gebe.
0: Oke oke lawa oke le mu ru si. Okay, okay.

0: gbogbora eniyan ni mi mo konfawe gbogbora ni eniyan ni mi mo
1: ko eniyan lolootu mi
0: eniyan ni mi mo konfawe gbogbora ni
1: sina alayo eniyan lolootu agba
0: mo foju je ko
1: tunde olawuwo
0: peranje eniyan ni mi mo konfawe gbogbora
1: eniyan lolaye mi ajima to kan eyan ni biola melody eyan gidi gba ni obm eyan ni skelebe alayande oku kan gbagungun ba beye keyo deyin ekun di baba agbalagba e wo mi bi ran laaro yi ajo mu nkan le eyo lolufe mi ni lagelu etebe o okay gaj okay lagelu 96.7 fm bozu wo ma lo tarata si gboye gala wa productions lori tiktok o ri mi wo bi ran nto fe gbo loro gbo loni eyan melo lo ti ba ti eje lenu se ti le mo yi
0: a se se bere ni kilo kan yin loju
1: e ma kanju oro bode lenu adegbe ga yero eyan melo lo ti fenu ba ti eje
0: mi o le peranje eniyan ni mi mo kan fa wa egogora
1: eyan melo lo ti so fufu e lenu leti le mo yi
0: egogora eniyan ni mi
1: eyan melo lo ti fi ebu arabu laaro ina ni eyan melo lo ti bere ran lowo to gbese pe laaro yi
0: awon kan ina kini won kan fa wa eyan bora
1: nibo lo nlo nbo lo nlo o tun fe lo feju esun baba lawo
0: ina kini won
1: ti lo se fun o
0: eyan bora ina kini won won ko fa we eyan bora ni
1: e won tin ni lokan won lo fejo sun oga kun le ba le ko le se abi ise nbo ba le me won o gbe be ola emi ki lo nse lowo lowo
0: eyan won fi gbogbo iwa je ranko ina kini won ko fa we eyan bora
1: olon da eniyan tan o ninu won baje
0: ina kini won ko fa we eyan bora ni
1: ilo nse lowo iwo nwe lowo iwo nye gate lowo iwo nye mu lo iwo nta ka senikan lo polo ngum iwo se se nwonu danfo iwo ti joko nu danfo ngboro mi lowo lowo ni ore okada ni won wa oranju mategun loju ona
0: iba eja mojo
1: aibe ko
0: owura eja mojo
1: won run pako lo orin ni njebe
0: eja mojo
1: o n brush lowo
0: ejo sa eja mojo
1: ngba le sese mo iwo n fa le beje
0: eja mojo
1: o n fa ya lagu mewa abo
0: eja mojo
1: o mu ogogoro ni gbogbo junction lowo lowo
0: eja mojo
1: to ti je ran aro n to bi tele nunu
0: eja mojo
1: o han ra re le mo ngba ti o sa re ba de o ran ju kankan o ni re ni ki o alayan de nte button ni lowo nti eni levin bo mi kete kete once gate lowo fun alejo ko le wole ko le jade
0: eja mojo
1: won wa ko lowo oranju kan kan kan sona eko
0: eja mojo sebo
1: ona sobo ni ti
0: eja mojo
1: ona fe ni won mu pa ona shine ni won lo
0: eja mojo
1: ona yo ni won lo
0: eja
1: ki lo nse lowo iwo npero soko lowo
0: eja mojo
1: Bello jema lete bello jema lete bello jema lete
0: eja mojo
1: totagari makola totagari makola elele jokodo elele jokodo onlo do bi odun praise adebayo bi odun adebayo
0: ipa tode la loyo mago mago kokon osu
1: oyo oyo wan eyo kan oyo wan
0: eba
1: alo do ngbero lowo
0: ude para
1: kilo nse lowo eyin se meeting lowo ajo se meeting kilo le badun
0: alo bi no alo crop
1: good ene won se lowo lowo E n pe jopo lati bat enikan je lowo lowo ni. E n pe jopo nbi kan lati ye sa menikan lowo. Ke lo nse lowo lowo. Won fo ogun sunu nje oko re ko le feran. Bo ogun ba ti ja, bo so dun mefa lo fin lo ogun jo to ba ja yo na bi were ni.
0: Salopino. Ude para. Salopino.
1: Wo gbera n lo le ologun.
0: Ejo.
1: Salopino. O be so mo ya le abi yawo re lese.
0: Salopino.
1: Ki lo nse lowo lowo.
0: Salopino.
1: Won be nkan wa shop ti o fi ni bujo ko ti e ti o mo sise aje re. Olorun ran won na lo o ni deni eyin. Eyin yari pe ni gbe shop fe nkan ko e n ba ja e fe lo suwaju eni. Eyin se ni kan nkan ko shop ko ma lo lo laisan ko bo. Ki lo nse lowo lowo re mi. O kan rojo sa omo di ejo omo kan o sa n da sejo ti okan. E kan se te nbe. Eyin se lo re ku o ti loja ni. Data ni role fa won ni bara yin ni club houses.
0: Kan ba le o.
1: A kan je ti a wa nbe bayi la gun me wa won tin mu ti lo wallahi. Abi an lere won ni weekend ti be lati Thursday ki ma ni ala. Ke lo nse lowo lowo o nsu fe lowo.
0: Ajo.
1: Won pare ija lowo. Iwo fowo leran ni. On fe pa mu gari lo nti e. O don wajo ni ball kejina o wa nwo sun. Won tu tire oko lowo lati ba won po. Engine to se ku lana mechanic ni won tun se lowo. Ewele ihanru lowo ni. Lagun enna de den npasan.
0: Bagogo kokan o si be.
1: Olorun ya. Gbogbo egbe ti jidile. Ejo were ejo bu lo nro kaaki o mana to gba to fi sise to fi rowo
0: o se pade o le so o le so
1: e won ona to gba to fi duo ti nkan ni nkan ni nbe lokan ti e sana ti rowo
0: o lado o yi mama
1: won se se nwe lo ni okay o wan leave o ma se mi dada o to ra tun wole laipe e tun wole o
0: ojo da na no je kon dudu woni bolo da wala to side of
1: bi ojo wa ni o wa n leave
0: abajo side of bi
1: e ma fi leave yin e ma fi sese kuse e tun fi wa nkan mi se ko wole wole ona kan owoja gbogbo e ta so lataaro yi
0: won la ko side of bi
1: a pada be ta jo pira wa e ba mi dasin ti wo ba nse lowo lowo ibaje lo nse ni ibi lo nse ni idunun lo nse ni o n pare ija ni o n kan labuku ni o n wipun ni o n so fofo ni gbogbo e lajo bara wa so laaro
0: yi yawo suwa
1: o sa ma se nkankan o ma se nkankan okay eyin gbogbo igala wa lowo pe a tun gbon ti o wu loni ti yin o ni baje e je n polowo oja mo n pada abo ire loju owo ri ire na lajo ma ri.

0: asa be yan lowo loro bi kon kon yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorusun ara tita sagun sagun ke yan me dagba pupo ko ma rin koge koge ke yan ma le gba pa tese ki won ma gbe yan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bolese yan ko ma mo ti bo ke yan ma ru ma gbe opo lo ti lo risi risi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba etkia kokoro nu eje ora nu eje paja paja ya ji jaje ri jeli aile mi dada idakole ko ma kunro ma le se dede ara ma gbe pepe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da lamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sa pa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mu joyin lo la complete iwo ro di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tojo ale lama toni toni
1: Miliki special. Ajabale tututun nene pelu awon boys olohun ti o dero ni Remi ati Remi Remi Adesina Big Man presenter pelu Remi Babajide MC General lagun merin koja seju meedogun bi agun mefa irole ni gbogbo ojo eti Friday ni koni lagelu 96.7 FM entertainment program to talenu bi kilishi e to ta fi se gbaladun weekend e

o se dun lodo re be ko lo dun bo mi o e ka le tawon yan wo so to ni gators ni o ebi nbe nkun o kaye mo ba fura pe na ti bo aso ni o so mo je kin ye ni brain ibi to ba ku si lo be o ba da wa yara to n dakun to mi kan le ngba gbogbo fuji mi sey ala ile bi aisan ba fi rapala wonu ago ara so won je lo nwa I can't let oh ni fo wo aisan just like that I must dance bore le lo lo n ba saanu fun lo ba ko city ju nbe ma dollar

0: njo ni lang pe Ramadan bo ni iba o sawo Ramadan se kini Ramadan ti bati e lo ile ya lo tun wole de bayi ile ya lo tun ori wole ti o si ani ani ku si ani ani testimony jaga se kan ko tu ba ni das ni se kan ko tu ba ni das ko tu das ivejo daga ngba eleyin mo lo ni badan ni mo wa
1: omojo rosun ibadan
0: ebe olori re badan ni

ba koko bayi 0912370-8675 ore n to ka gulu to bi kan nisin ore n tin re n tin patewo ore n to wa lori oke tin ta haleluya ore n to wa lalu ati ori na rode ore n tin wa gbogbo nkan lo an ro nkan kan 0912370-8675 kilo n ro lowo lowo amunin kaka yombe ente wanle okere ena o ma ro nkan kan +234 8142491006 +234 8142491006 kin to lo sibi abala kin lo lo lo gbogbo eyin abi ama gbogbo eyin alagbara aye gbogbo eyin wole agba wole agba wole agba gbogbo eyan afa nla nla afa agba afa agba gbogbo eyan onisese babalawo olosan gbogbo eyan ajibogun soro agbara yin teni akoko ila nilo re anilo re fun awon mo ti ran ko wogbo eyin so npa lu jo mi ni nkan ma se won kan ma je kun fo bi won anilo ran lowo yin ebe nyong nyong ana won ni nkan kan be ton pe ni ato bogun ba pinju togun le o ni ka mu ba ti iro awon baba wa ibekun le atogun mola atan baba wo den lo won ni ato ti won ba nlo tona bi ti won ya si obada ato so bi ti won ya si egba to dide egbe ato dide egbe ato dide ato na ri won asibi ti an ka won mo si kemi won mo pare sinu gbo olorun iwo lo ni okan olorun awon abi amaye ati abi amalode orun won lo ni okan owo to gbogbo asebi lokan emi mi o se da in se rada rada emi mi o pa yan ma mi o jale mo owo to won lokan won lo le fowo to won lokan awon obi to lo mo e wa nu hila hilo en ti o ma ro sinu ati won ko ba rerin ru asiko yi baba ni kokan wa ba lo keni ti okan ni nko ekun fun adua ese tutu egbera nle gbogbo eyin onisese obeyin lowo egbera nle gbogbo eyin onisese e dide e lo baba wa kabeso olubana baba lo ni seyen awon ba laye lo ni seyen o pe ki won gba yin ki baba o gbowo nla le o wa le oru ba dan le ibadan arusa wa baba mi ladoja won gbowo nla to lo ko le fun yin pa pe tutu lo gba ta won ma yo fi wale worowo ke gba ke fi se o wa ka gbo kaakiri agbaye pe won ti fenu fedo to awon yin le layo en ba re to sele so lori oga tisa eyan ni le jeun fojo ma.

ti fọkan balẹ ki se ninu ilu be ipinle oyo ni baje o ile aye ni ipinle oyo ni baje o ilu ibadan ni baje o ile aye ni le loko lodo leyin odi mo gbadura oluwa o ohun ta ba se le mu awon mo won yi pada lara ta lafia won na mo se yanfun yanfun ni gboro mo rin ale bi en ba ti po to tin po ju ma fura ma trust anybody anybody ma fe se yin okan dele ko yi o ti o ba yo won so fokan yin dele ngbe en to ro pe fa ara yin to ma ro pe o ma se le se nti oda e ma wura yin loju loju to ba lebun e o ma ka o se memi ninu emi won ni ji agbe o enaji gbe okan ti ba le mi agbe si anti an lenji gbe ogbadun ma oluwa o se awon mo na ni riri se awon mo na ni riri bi ti ewu ti nwa oluwa ro won lokan a lagbara a le dadi e pa de bi pa pato loto lo ntani na lagbara oluwa gba wa emi o mo gba wa gba wa gba wa

0: Ọlọrun ni je kemi roro ona. So fe gbo. Tori pe o ye ka ma mo nkan ta ba ma so jade latenu wa. Ejo. Koni baje fun wa. Lai lai.
1: Ichumo ti won so yato si yen.
0: Ah.
1: Semantic.
0: Eh.
1: Bien afun mi, o ni pe eton mic fun mi.
0: Okay.
1: Ke se pe na to joyin.
0: Okay.
1: To ti ye bayi.
0: E ma la da da ngba yin. Se pe ede Yoruba se mo pe ohun ti e. Ede kan ti Olorun sa ni esa ni.
1: Okay.
0: To je pe teyan ba farabalẹ gbe kale dada. Ti awon ti o n gbo tan ba gbo. Ni bi eyin se gbe kale, o le fe le ri ba kan leti won. Ati bi eyan ba tun se fi enu gbe nkan kale, e gbe na fun. O yato fun, e fun woman yen nina. So ti ye. Ka ma se ni jejejeje ko ni baje fe ni kokan wa. O da, a wa fi asiko yi ki gbogbo eyin olugbo wa. Kaakiri gbogbo agbalaye. Eyin te wa nbe lati ma tele wa ni kan ni lagelu 96.7 FM. Oke gajo oke. Eyin te ti mu gaga bi ise lati pe lagelu yi na le sa ma tele. Akiyan si mo riri yin be na la lu yin logo enu fun ife eleyi to ga te ni si wa lagbara lowo Olorun ba. Tayode. Eh tayode. O le mu ohun. Ese
1: ti e n gbo wa kaakiri agbaye.
0: Abi ki lo sele. Imo wu ko abi yo wa si. Layo o safe.
1: O nilo ti igbona.
0: Lai lai. O safe ba gbogbo eje ko ni baje.
1: E ka san ni ti le toko. Ibi yo wu te ti n gbo wa ketekete. Lo so oni. Ka gudugbe royin.
0: Okay.
1: Ibe le ti n gbo wa o. Ati joko remuremu sibe. Bi oju ba se meji de re ko ran kedere atele se se meji arinna gija
0: yes ke
1: gan se meji ojoko ti pon o
0: abi o
1: ati peji ati joko o si ka gudugbe royin
0: yes ke
1: awon royin lolokun ojo kan to wa de fun toni on la bere si ma ku abarabo ti o ma poto fun e sile bi esu se ku ti o bebe te si ma gbo o
0: ehe o
1: awon isele to je ti bi ati reta adale aye tori pe bi elekun gbe sokun ibe larayo gbe yo aburu aye o kere o pin ledu mario ni jo je ipin eni
0: ko ami aso edu
1: awon iwe royin ojojumo le wa nigeria ti ko gurugbe wa awa si ti joko ka wa o ka se ti goyin loku
0: yes ke o
1: se kila wa nse awa oni kan tori pe ise ta fi ran egun ni ko jebo e ta fi ran akala magbo ni ko gbe bodorun awa nko o kakaroyin ka ma je ki tin yo di
0: awon
1: isele to n lo kaakiri agbaye oni se ta ya layo saju gbogbo Temita yo oye ladun aboro iloko mi e ka san o
0: yes go to a je pe kemi na ma kiyin nibi ti mo joko si wi pe e ka bo sori iroyin le ta pe ni gudugbe laabi aye ategun aye ko ni fe si ani laabi o ya ofola shade ajala loruko temi ti mo nje e je ki abere si ma mu awon royin hun wa se ti gbo yin lokokan ejeji gege bi ise wa ati bi ise ti yin na te le ma gbe ti si awa mo riri yin pe wa pelu wa
1: Oda komu royin to nbe ni waju temi nbi
0: ki lo so
1: in lo nsa fomo oro di mimo bi pe ijoba ipinle eko oni won ti foju ekankan ninu egbe awako ni ipinle eko eni odun 55 years bale ejo o iyen turuko re nje Shamsuddin Oladiti ile itawo yen pe ni Shamelon won foju e bale ejo giga ti ipinle eko to wa ni ikeja ẹ̀sùn ìpànìyàn ni wọ́n fi kàn pé ó mọ̀ọ́mọ̀ gbẹ̀mí ọlọ́kadà kan ní eléyìí tó jẹ́ pé iṣẹ́ dispatch rider lòun ṣe tó kọ̀ rẹ̀ jẹ́ Ramon Imam ìròyìn bọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́kùn kẹ́kẹ́ o.
0: Kódà náà ẹ jẹ́ kí n wọ inú ìwé ìròyìn ti The Nation lọ eléyìí tí ó kalẹ̀ sí iwájú tèmi bí ó sì ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Edo ló ti ṣe tọmọ ọkọ eléyìí tó yàtọ̀ sí tọmọ àlè o wọn pé àwọn tí wọn jẹ́ òṣìṣẹ́ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún tí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn ní takuntakun wọn pe wọ́n ti dóòlà àwọn méjì kan eléyìí tó jẹ́ wípé àwọn ajínigbé ó jiyàn gbé lọ wọn ní kódà gan láwọn agbègbè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí ò jọra wọn ní ìpínlẹ̀ Edo òun náà ni wọ́n ti dóòlà àwọn èèyàn méjì ọ̀hún àdúrà ní ká máa ṣe wípé bó bá jẹ́ pé àwọn náà tún nírú ẹ̀ tá à ń fọkàn sí pé kọ́lọ́hún ṣàánú wa kọ́ṣàánú wa jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìròyìn yẹn ìròyìn gudugbẹ̀gbà ń lọ jẹ o.
1: Ó dá ẹ jẹ́ ká tún lọ sínú ìwé ìròyìn Punch bákan náà. Ibẹ̀ ni mo ti mú ròyìn eléyìí tó ń bẹ níwájú tèmi o. Eléyìí tó ń ṣàfọ̀mọ́ pé lọ́kọ-láyà kan eléyìí tí wọ́n fi ọ̀nà kan ṣòde ìlọ́wọ́ ti tẹ̀ pẹ̀lú àmọ́ kéékèèké mẹ́ta tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Ògùn lágbègbè Ebonyi ìpínlẹ̀ Ògùn ki lo ko loko laya na ngba ta ba doju agba mi gudu gbe iroyin foto ni ibe lati ja yin
0: ton iroyin yi to wa ni waju temi lo je iroyin eleyi ti ko dun mo ni ninu rara o won pe awon mo ya meji kan ina mo ni won mo ti dagbere fun aye pe o digba o se lati pase ijambo oko kan le ti pe o sele won ni ijambo oko hun to sele o ni agbara ni se o na ni oko eleyi ti o je oko akeru won pe ni o ja kini ohun ribiribiribi ti o si lo ba oko mi eleyi ti o je pe keke ti e loyun keke lese meji tatagan teyin tun mo si okada won ni awon omo iya meji sa won dagbere fun aye ko digba o se ninu isele ijambo oko hun ko lohun ile dua ko dakun ko jo ko saanu eni
1: ibi ogun lati kadi ale ti ile atoko ni ati man gbejo iwa bajere ko pin bi kan adu ata mo gba ni pe ki aburu ayo mo kan wa ka ma ra ni fese si
0: ami o
1: to eja lo si ipinle Rivers
0: okay
1: ibe ni mo ti mu iroyin kan tun be nwaju temi o ele to npe obin kan to ko renji amarachi promise ezomonu ona lo ti npe fun idaju ododo leyin to padanu omo meta sibi ijamba oko lagbegbe ogbona bali ni Port Harcourt ni ipinle Rivers ele to wa pe nse ni oko ya pa omo meta mo lowo o iroyin bo lori e lekun keke
0: se ri iroyin gudugba eleyi to tun wa ni waju temi koda gudugba gba ni o ni ipinle Niger o ni mo ti ri iroyin yen akole iroyin yen salaye oro o pe oko kan eleyi ti o je oko epo won ni se lo mo dede wo inu ile kan lo ni tarata won ni ngba to ja wo inu ile yi lo ni se lo ba mama agbalagba kan nbe mama agba ohun ati omo omo re eleyi to je okunrin won ni awon mejeji o ni oko ohun to lo roba won ni awon mejeji ohun o pada fi ara sese yana yana koda gan won ti e pada dagbere fun aye podigba o se ni leyin ore yin o ko lo iledu akoda kan ko saanu eni won pe aki ijoko ile eni ka forun ro eh olorun oba mo faanu gba ni o ni iroyin ye o lo nse ladua losan tun ni gege bi iroyin ta mo si gudugbe gangan
1: o da baba n toro omo lowo iledu mari e je ka ma la o
0: okay o
1: iledu mari mo fun ani omo papa nlagi omo rere bi samueli omo idunu omo ayo ti gbogbo ebi ati ile to to
0: le ga
1: oni ki iledu mari ko fun wa o oni ka ma toro won ni omo kan re to je agobaniro ti n sin ru lowo to sigun baba re pa o nilu abuja ki lo ko omo na ki lori lobe te garu owo ngba ta ba doju agba mi gudugbe iroyin fun toni ibe lati jaye ton the nation loko
0: oda emi wa ni inu iwe iroyin ti daily post tele to wa ni waju temi mo si to ti lo si ipinle eko ekore aromi sale gbelegbe iroyin yen to je iroyin ta pe ni gudugbe eleyi ti nbe nbe o salaye oro o wi pe gudugbe kan o sele lagbegbe kan ti won pe ni ilu peju ni ilu eko kini to si sele won ni omokunrin kan le to je wi pe oroko le nleko lo tin sise ti e jejejeje iyen ti o je pe dispatch rider o ni onitohun awon ti won mo nbe lori keke tatagaran elese meji alupupu ni eleyi ti mo gbe oja tabi si mo gbe ohun elo kan lati bi kan si ibi kan fun awon to nilo re ti o si gbowo ti e ti o mo lo jejejeje won ni omokunrin ohun ni bi ti tin se ise re lowo isele jamba kan o mo pada sele won ni se ri isele jamba yi to sele yi ni se o na ni oko nla kan to mo ni agoro agolo ikeru leyin ta mo si container won ni ni se o ni gbogbo re nloro papo to je pe oko kan na to tun gbogbo oro gboro to je oko ti mo nkeru won ni awon mejeji yi ati oko nla eleyi to je pe o ni agolo ikeru leyin won ni in se ni gbogbo e nloro papo mora won to si pada di jamba leyi to sele ni ilu peju omokunrin yeyi ti an pe sise ti e to je dispatch rider won ni lo fori ko kini ohun koda o pada dagbere fun aye ko digba o se iroyin ta pe ni gudugbe yo salaye bi sele ohun bo ti se je gan lekun rere
1: koda be e je ka tun lo tara sinu iwe iroyin daily post ofere gege
0: o ya ni su
1: ka lo si ekiti lo ohun nibe o ni mo ti royin tun be waju temi to npe ntoju nwa loju nri afi agoko eyin aparo ile ejo kan to wa ni Ekiti lohun Ekiti state high court to wa ni Adure Ekiti ganganu ti isululu ipinle Ekiti ti gbe idajo kale fun ameji kan pe kan lo ri sewon odidi aadota odun ye 15 years fun esun ijinigbe daily post lo ko gudugbe ni
0: ajo ndlea eleyi ti o je ajo ti mo n gbogun ti mimo gbe ogun oloro mimo ta ogun oloro mimo je ogun oloro fifa ogun oloro mimu ogun oloro lolede wa Nigeria ajo ohun o na ni o mo to ti se tomo ko ile to je tomo ale o won pe agbegbe kan leyi to je pe ibudo kan ile ti an pe won si mo nko awon kan to je nkan ogun oloro ojo won pe eleyi ti awon kan ti an ti fi lole ti an si mo sise laabi won nibe ni ilu Abuja o na ni a ti soro hun jade won pe se ri lagbegbe hun nigba won lo be ni tarata won pe ni se o na ni won mu gbogbo be hun ti won tu kale yebe yebe le to so je pe owo tun pada te awon eyan kan ti an lo bi mewa awon mewa yi o na ni an duro gege bi afurasi oni wo daran ti an pe won lowo ninu oro gbogbo to ni se pelu egbo ogi ohun iyen ni ibudo ile ti an ti lo ba won gan ba wa ni gbogbo oro yen se je gan iroyin yen o mo ti di iroyin eleyi ta wa pe ni gudugbe losan toni le lanfani lati gbo ni ekun rere
1: o da be okan re tutun be ni waju temi nbi to n safomo oro di mimo bayi o wi pe ijoba apapo le wa Nigeria ti bere si san owo kan to je owo ajemonu fun omo le wa Nigeria le ti won kawe ni ile okiri ile to pe ni bilateral education agreement BEA won ni won ti bere si san owo ohun bayi ile to ti n lole lati odun to koja 2025 adupe o
0: ta o ya eje ka koja lo si oju oja lohun ka lo mu awon ipolowo oja kan abi keji eleyi ti an ti sanwo re ka lo mu wa se ti gbo yin nigba ta ba wa pada de nko wa bo sinu royin eleyi ta pe ni gudugbe gangan amoriri yin pentele wa

0: kaabo pada latojo oja lohun ese se ohun te nte le wa nikanni lagelu o iroyin ta pe ni gudugbe o na lati se tan lati bere si ni ma ja se ti gbo yin iroyin yi to wa ni waju temi lo ma salaye o wi pe ile ise olopa ni ipele edo ti salaye oro wi pe ohun ti dola awon eyan meji kan eleyi to je wi pe nise o ni awon ti won je ajinigbe ti an ji gbe lo won ni lawon agbegbe ototo eleyi ti o jora won ni ipele ohun o ni dola na lo ti waye gege bi ile ise olopa ni ipele edo bo ti se n salaye oro si waju ati si waju se o ni igbese ohun eleyi ti ile ise olopa gbe yi gege bi aseyori o ni ile ise olopa ati awon ode mi na awon ti won je osise eleto abo mi to tun yato si ile ise olopa o na ni awon ma jo se ise ohun ti aseyori awon eyan meji ti won dola yi to fi jade ni ikan lara awon eyan ti won dola yi ni won pe oruko re ni abileko Vivian George won ni eni odun metadin ni ogota o ni ojo ori arabirin na ohun gege bi ile ise olopa ti se n salaye oro siwaju won ni nise na ni won dola obirin ohun kuro ninu igbo kijikiji lasiko eleyi ti awon ti won je osise eleto abo ti an koja lo si inu igbo ohun ti an si bere si ni wa ti kondu ati ti koro gbogbo eleyi to nbe ni inu igbo na iyen ni ijoba ibile ti Oriowon ni ipinle ohun gege bo ti se n te siwaju won ni omobirin yi eyi ti won poruko re ni Vivian George en lojo pe atohun ati omo re okunrin Chinedu awon mejeji lasiko ti won pe won wo inu oko lo iyen ni agbegbe kan ti won pe ni agbegbe ti ota iyen ni igbanke won ni ohun ati omo re yi ohun na ni awon ti won je ajinigbe oni won mo doyi ka won ni sugbon o omo re o gbiyanju lati jajabo kuro lawo awon ara abi nigbati eni to duro gege bi eni tin gbe no so fun ile ise olopa iyen eno iko edon nigbati eno iko edon ti o ma salaye oro ninu atejade kan le ti ofisita o salaye oro wipe elomi na ile ti won tun dola oni won poruko ti eni Jamila Ibrahim won ni won dola re o iyen ni agbegbe kan ile ti o je agbegbe ti odo kan ti won pe ni odo ti epege iyen ni oju ona river ni agbegbe iyuko gege bo ti se n salaye oro siwaju won ni se ri awon ti won je marun ina ni owo ti pada te won ni se ri awon marun ohun o ni won ri gege bi afurasi oniwa abaje ajinigbe leyi ti won salaye oro wipe owo ti te won o won ni lara awon oruko awon eyan ti owo te na lati ri enikan se poruko re ni Nuresa Minu Zaibu Isa Suraj Sabitu Shajubu Sagiru ati Yoseni Abdullahi gege bo ti se wa nte siwaju ninu oro re eni tin gbe no so fun le se olopo ohun iyen iko edum o salaye oro siwaju wipe se ri awon meje eleyi ti won pe won dola ku lakata awon ti won je ajinigbe iyen ni ipile edo yi won ni awon mejeji o won ni won o fi ara pa rara ama sa won ti wa ni ile iwosan nibi ti yan ti pe ki an ye won wo daada nigbati eni ti wa se commissioner fun ile ise olopa nibe hun ti o mo salaye oro iyen Monday Agbonika nigbati o mo salaye onise fe gbo awon ti won je osise eleto abo yi ninu ile ita ti ri awon osise eleto abo ni ile ise olopa won ni won mo se gudugudu meje ati yaya mefa lati lo si awon agbegbe ti an lo ti an si bere si ni wo gbogbo korokondu lati ri awon meji kan ti koko dola na won ni amo gbagbo wi pe itesiwaju mo ba igbogun ti awon iwo daran le to fi je pe awon ti an sora won di kanran jagban ajinigbe won pe ni ipinle ohun ikoko ni gbomi ko gbeyin ko si tun gba soso onu e ni o
1: o da be okan re to tun be nwaju temi to gbe mi na lo si eko akete nle ogbon
0: okay o
1: omo mi yomi omo odo yodo omo olodo asan rerere nibe o ni ijoba ipinle eko ti foju ikankan inu egbe awon awako ni ipinle eko National Union of Road Transport Workers eni odun 55 years Samsudin Oladiti ti won pe ni Shamelon won fi ba ile ejo giga ti ipinle eko Lagos State High Court to joko si ikeja esun ti won fi kan o na ni pe o mo mo fe gbe mi enikan ile to je olokada ile to nse dispatch rider to koranje Rahman Imam sheri olujejo yi o ni won fi esun ni ko meta to gbo pon kan to ni se pelu pe o mo ni lati fe wa ipaniyan hun to nti pe o le de akopo lawon mi ati igbese ipaniyan gbugba won kan won yi ni won gbedede tako latowo ijoba ipinle Eko eni to je agbe foba Jibril Karim salaye ile ejo pe olujejo daran na ni arin ojo ketadini ogbon osu kejo odun isi odun to koja si ojo keta dini ogun osu kesan 2025 Karim salaye wipe adajo olawale alebi osu wipe seri olujejo na to nta mi tan na papa bora ti won fi eyin gbegba mole ni ojo ketadinlogun osu kesan 2025 ni nkan bi ago mewa laaro onu ojo pa imopo ti won jo wa la bi ohun ele to ni se pelu ipaniyan to nti idaluru esun ohun ona won pe sele sele ni agbegbe kan ta pe ni Lee Street ni Lagos Island lohun eni ti se agbe fo bae salaye ile ejo wi pe olujejo na ni ojo ketadinlogun osu kesan 2025 ni nkan bi ago meta osan o na lo sokunfa iku imam nipa bo se lu bi kuku bi yiye be oni won wi pe ikolu lolokun ojo kan lo se fun oni tohun ewe se ri olujejo yi pe eni ti ogbo tenu ega ni o pe npa to pe igbe kigbe le yoku npa oni rara o eje ko na wi tenu tohun oni eri mo je mi so to nti alaye to kun keke nigba to si gbe idajo kale adajo ale bi osu o na ni ohun wi pe o npase o npe kan oko lo fi eni yi so wo si ogba etuni ro ti kirikiri na bi ko ma wa nbe na titi eleyi ti won fi mo ipo ti onladi ti eleyi to wa papa julo nile iwosan ijoba ipinle Eko be ni won sun igbejo si waju si ojo kedogun osu kefa orun ta wa nu re yi I rice punch oloko
0: o da iroyin eleyi ta wa pe ni gudugbe yen o si n tesi waju ni kan ni lagelu iroyin yi to wa ni waju temi oni mori ninu we iroyin punch na ti nbe ni waju mi nbi o salaye oro wi pe awon eyan meji kan oni won ti dagbere fun aye pe o digba o se o lati pase isele jambo kankan eleyi ti pe o sele o nibi ti oko nla kan ti o ti ro wonu ile lo ba ya agba kan ati omo omo re to si seku pa won iroyin salaye oro wi pe awon mejeji yi iyen nibi ta si ri iya agba ati omo omo re won pe inu ile won ni won mo joko si o iyen ni agbegbe kan ti won pe ni agbegbe maje iyen ni agbegbe ti nbe ni ipinle Niger gege bi iroyin ohun bo ti nte siwaju won ni ni se o na lo je wi pe oko ohun orobe si ni lo ni oju ona nti e o won ni nigba to si bere si ni lo loju ona yi sadede nlo ke fi pe o da wi pe ijanu oko ohun o ti ri fi agan gege bi iroyin ohun ti an salaye lo siwaju ati siwaju si won ni nlo mo sele o ti o fi je wi pe eni ti nwa oko ohun to fi lo ro oko nla ohun to si lo ro mo ile na ninu eleyi ti iya agba ati omo omo re ti won ti joko nti won ni jeje ninu ile won se jeje mo joko mi lopo lopo gba ki komo kan oro gbogbo to ni se pelu gudugbe won ni se ri ni kete ti isele yi to sele ni se na ni awon ti won je odo langba ni won bo si oju popo iyen lojo ona ti mina si suleja ti won si bere si ni pariwo leyi ti won fi ehonu won pe ewo wahala la bi eleyi to sele yi won ni se ri oju ona eleyi to je ti joba apapo eleyi ti oda o na lo mo fa to fi je wi pe awon oko ti won fi n gba ibi ti won gba won ni kesi se igba kokore ti iru isele la bi be ti o mo sele ni se na ni awon ti won je odo ni won bere si ni fi ehonu won gidigidi ni kikan kikan ni o iroyin salaye oro wi pe enikan eda ko jare ti o ja pe isele ohun to soju re won ni Muhammad Badamasi on lo salaye oro pe se ri oko yi to je oko nla to je oko eru won ni ngba to bere si ni lo to nlo to nlo ni nkan bi ago meje aaro won ni bo ti se lo bayi lo bere si ni lo si irin ajo re o won ni sugbon ni kete eleyi to ke fin wi pe ni se o na ni ijanu oko ohun ni o mu daada o si wa ngbiyanju lati da oko ohun duro won ni lo lo tarata la to si lo sinu ile ohun o to lo ro bo ile na won ni gba eleyi to kolu ile ohun o ni eni ti se aya agbalagba yi atomo omo re o ni won dagbere fun aye pe o digba o se lati pase bi oko ohun bo ti se ja wole wa ba won won ni koda ge obirin kan tun be to je omo obirin kekere to je omo molebi won eleyi ta po na nbe ninu leyi ah won ni ohun na mo to fi ara pa yan na yan mo na mo ni ibe o na ni opolopo awon yin ile ti oro kan na ti won bere si ni soro wi pe ki lo sele kan nje to ba ja wi pe ijoba apapo o se ona ti won to du ore ni ko ni mo siru sele ijamba oko yo won ni gba gogo yi to fi je wi pe nigbati awon oko ba ngbiyanju lati wa oju ona bi kan to se gba tabi to da won ni iru sele ijamba oko yo mo sele ni ipinle na ti o je ipinle Niger o na ni gbogbo awon odo ni o si bere si ni foro le be o ti o si fo hun le ti binu ti binu amo sha o iya agba na atomo omo re awon mejeji ni ati joda gbere fun aye pe o digba o se lati pase ijamba oko na
1: eja lo si ipinle Ogun nibe mo tun ti ri iroyin kan o ele to nbe nwaju temi ki eledumare ko ma so ni ni o ko gba ni lowo awon seke saaju eda laye eni ta ni pe ko kini loju o le fi ata senu iyan ta ba ni pe ko kini leyin jare o si le fi egun sowo en ta ba wa foro lo ngba mi o le di alaroka eledumare ko ma so wa ni o lowo eni ti o nso wa tawa o si so iroyin lo fi di e mule pe loko laya kan ti oruko won je Matthew Igochukwu ati Oluwa Oluwa ran kami Kehinde oni owo le se olopa ipinle Ogun tite ni agbegbe Mowe fun esun jiji omo gbe gege bi agbenuso le se olopa ipinle na se fi oro lede baba seyi Oluwa seyi on lo fide oro mule nu gbolohun to fita ni ana wi pe iko olopa ti dola amo lenje lenje meta ototo ku lọwọ awọn afurasi ọdaran mọran ajọmọ gbe yi ninu gbolohun ti won fi ita won pe awọn afurasi ita tori Oluwa ran kami Kehinde Ugochukwu to n toko re to ko re nje Matthew Ugochukwu Oluwa se yi pe owo ti awon eyan hun leyin ti won fi oro na to ile ise olopa ti Mowe leti ni ojo Sunday lati pase enikan ile to n gbe ni agbegbe na ti won pe ni omo onile ni Mowe be oni iroyin te waju npe en to fi ehunu ohun n lo fi oro lede bi pe ngba ti ohun gba itoju lowo ni ile osan ni ojo abameta Saturday okan lara awon afurasi yi o se abewo so ohun pe ohun kan fe mo bo ni ilera ohun se le si ni o pe ko wa fi ko wa tun boju o na pe to sara le si agberunso le ise olopa safomo pe obirin leyin na ni won pe ogba omo ku lowo eni ti ngba itoju lowo omo ohun je omo osu merin ti e won ni kuro gba mo pe won mo ba toju re na ko le ba simi daada nitori pe ngba itoju lowo leyin ore yin lolo loju to se pora pelu omo lenje lenje na gbolohun ti nbe waju temi lo nfide oro mule pe loko laya yi lowo ti wa te ton si ti nbe lago olopa koda won ni commissioner olopa ipinle Ogun bode ojaju ni o na lo gbe osuba kare fun awon olopa ati Mowe fun ise takuntakun ile ti won se tan ti jigiri sise won ati pe won je akose mose punch oloko
0: o da na je ka lo si oju oja ka ta jada nigba ta ba pada de ko iroyin ile ta pe ni gudugbe yen yo se ma tesi waju amoriri yin be ti se wa nbe pelu wa

0: touch gidi gan mani awon awon pe ki lo npa yin le ah money because mo man wo show yin mo man join yin lori life pe eni ni first time ever te ma gbe request mi won ni eh awon na wa re won wa dake emi wan blush won lo ngba ti mo wan blush mo like any package now agile le to ye body bo tu so fun kan body mo blush mi my lati so fun pe mo blush and all that in wash adun we shall had banter one or two mo omo wa ran ti awon eyan mi awon eyan wa lori radio pe ah so this is how some people also feel nigba ton ba pe wa ti won ta ba gbe elomi ani on tin try mo tin gbe lati kini kan eni nigba kokko tin ma get true eni nigba kokko tin ma pe yin toma tun wa ri wa na you know the same joy so mo nfa ti ko so pe am appreciate yin se nla ko se kekere ko le nse o elomi tin bi yanju ati pe
1: won ra ye
2: hello
1: eh inu ti bi baba hello sir
2: hello hello
0: hello sir daddy ka san sir
2: e ka san o inu mi to pe mo wole loni o
1: inu temi na dun sir
0: afa so rojo
2: e da pe do anti bola keye e so se won mo ka ro won mo be se
1: ko si un ti o mo se
2: isoro si won yen
1: duro duro daddy daddy e duro e to eni odun melo bayi sir kini eji yin
2: wa mu ti wo 70
0: da gampani gampani
1: o ye ke ma yogun jani na nkan te bere yen ko ye ke bere ki e n bere
0: lo no inu mi ma taya funfun ni daddy fi bere
2: o won yen o won yen
1: ki lo so won
2: asisi omo royinbo
1: daddy daddy
2: mo like mo like o won yen mo ra soro were mo ra soro were ah o ma fun yin se o
1: abi daddy daddy daddy daddy
2: oja gidi le rira o
1: da o da e se duro ami ami daddy daddy be ba n gbo voice e bo le se ma n feel
0: ma sha draw for
2: me
1: e ma je n cut fun
2: ti mo wa lori eto ni ma fun mi ko wa lori eto
1: okan mi wa gbo wa gbo mo okan mi wa gbo wa gbo mo
2: ah mi se yan baun
1: e o ti je mi da se mo mo se mo ni isin mo se mo ni isin
0: agba yin ma da le fun wa di bayi lo o
1: e pe fun wa
0: lagba olorun be se n gbo wa tinu yin dun inu yin atun bo ma deju bayi lo
1: ami
0: gbogbo bi ta omo yin na wa wa patapata e ma ma guru ayo si
1: ami ami e jere wa lagba olorun
2: owo yin le yin so bi pe to yin
1: ami sir ami daddy
2: o ko irugbe yin eyin je ninu nira
1: ami daddy ami daddy ki loruko yin sir wala kuata ila bi
2: daddy Yesu Kristi Oluwa wa.
1: Daddy, daddy ki loruko yin mo fe fe ka wa je erodun lodo yin, erodun.
0: Ah, that's important.
2: Ti lowo pe ti ma pe ran, ti lowo pe ran.
1: E ma worry daddy e duro. Eh, ti lowo pe ran abi?
2: Ti lowo ma pe ran.
1: Sugba musulumi ni yin.
2: Eh, sumi ni.
1: E ma worry. Olorun o se, Olorun pe si eran. Se gbo mo ti store number yin nisin. Olorun pe si eran be se sohun, Olorun pe si re.
0: Ki loruko yin sir. Daddy nge.
1: Ibo le nge?
2: Wesley College ni.
0: Oh, oh
1: daddy.
2: Ni elepo.
1: Ko si wahala daddy. Ko si wahala.
2: Eh.
1: Ko si wahala. E se o ma wo mi folake awon eyan wa tan gbo wa. O wu mi kan ti e ki baba iperan. O ma wo.
0: Se roro ero to so yen. O wa very important sugar.
1: Mo mu ka se o. Mo mu ka se.
0: Nitori mo wo kini kan ti Ayo Adams se. Eyan wa na ni. O lo si oja Akinyele lati lo na
1: ero
0: beni o wa bere pe bi elo leyan le ni keyan to le so pe eyan le peran won wa so iye wo yen I think about 120 150 and above 300 you know sugbon o ni o pe orisirisi
1: eran odun
0: ben
1: eran ma ti eran 1 million ti wa nsin
0: of course bi se bo se mo na ni
1: elewa
0: ah elewa sapo mo mo yen na to
1: hello
2: hello
1: ah
2: okunzo obirin o
0: gidi gan
1: daddy se se mi le ma sọrọ abi wa lori another call
2: okunzo obirin o
1: ah won ti folake se mi ni
2: ah won ti se won ti fi se o
1: won ti fi se mi ni daddy
2: se ba won yen ti lokun ma gba lowo
1: e ero ko possible
2: ko possible ata kankan ma gba lowo e
0: daddy ti ki se biscuit
1: far for me atakankan ta jo family mi a jo lo toro e ni
2: ba pe o tun o tun so pe bi tan lo yin owo e daniel
1: tani ena
2: baba to pe tan ni si
1: ah baba awon baba mi won dagba kan mo labe o mo kan mo clear e ni
2: to so pe ko kini bi tan soro lo owo e
1: airo mo gbo dupe lowo won leta mo lero eru kokon ba mi ko mo je ke boya bi tan ti mo ro ni won fe lo ko ti ba won like voice fi folake to wa je yin na ni nko
2: folake mi owo na mo ro eyan to je ki se ru e lo ye ko gbe sile
1: ah oye two story ko
0: daddy write script

0: láì sí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa olùgbọ́ wa nílé tẹ́ ń gbọ́ wa ní lága 67 FM tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run mọ́ wa lára lórí ètò yìí láì sí ẹ̀yin kọ́ mọ́ sí àwa àdúpẹ́ àdúpẹ́ pé ò kan àsìkò palẹ̀mọ́ ọdún náà bó ni lọ́dọ̀ yín ṣàlàyé ti fún yín lówó àbáyà àbí bó ni ṣọ́ ti kówó oúnjẹ ránṣẹ́ àbí kí ló ń pè ọkọ yẹn mi ṣe bá àbáyà náà
1: ni àbáyà náà ni
0: ṣàlàyé ti fi owó àbáyà ránṣẹ́ àbáyà ṣe ń bára wa fà náà ni ẹbẹ lábẹ ọ̀sẹ̀ yìí náà ló lè dá kẹ fún wa lówó àbáyà yẹn kẹ fún wa lówó jab tuntun ṣe mọ̀ pé a máa lọ sí yídì ká ro jẹjẹ ká kàn dídì kọ́ rọwọ́ yín rárá pé ọmọbìnrin mo gbe fun yin oko yin toju yin ba le yin seke yin o nsege yin to ba si je lesi na ni e wa lesi to jina se mo pe lori eto abala meji ama eje nsare yabara sonu obi alakoko yin ka sare wo ka mu ku nbe mo fe so kini kan bo ba se se o ni pe iwon oku bayi o ni won te bo ba si se gba o ni e si a se se lote yi lori odun tin bo yi ileyawo lede o ileyawo lede ati dupe lowo adani waye to je ko soju emi wa iwo yi jo beje ara mo ki wa pe aku odun ana abi bo ni ira ojo pe on the 27 o wa tun papo mojo ayeye awon omo were ayeti drens day gbogbo e bayi na lo je papo olohun o da omo wa si won ye won diru won digba kewe kewe oni kan omo wow I saw si nigba won sona lowo wa gbogbo nta wa fi se baba ta fi se ya ta fi se ke ati ge won adani wa yi oni fi won wa o lori oro odun leya ti mo nso lo ina to ba ti ba oni di alo e mo ja se pe ro alaji mi ti e le gba ni sasho ti mo won last year o na ni kin ti wo se bi taro awa agenda mi se si opolopo wa ra se lati didoru kankan ta wo so yin
1: be ni o
0: lori ta ma so yin ka lo
1: a se ti e ti e sa se won
0: lo ba tuntun emi ti e wa nso pe ka ta wa so pa afẹ wo te ta wo lodun to lo aso mi wa ta ara gan ta ti wo
1: be ni
0: to je pa wo lo ode kan elomi ga yo ke kan lo wo ko si nkan ni ka mo lo
1: be ni
0: ka mo wo inu wa o ni ki se pe ta wo sita igba mi na mo da o keyan rede ko kan dudu ko fi dupe afin dupe afin yan lawura na ni ipe mo dupe o emi re olodidi odun kan mo tun pada wa dupe o tun mu mi rodun opolopo popo ojo lo ti ro ti le ti fi mu opo lo nkan kan lo ti je ko se nti o ni ri wi amo pa tu dupe oju wa rodun emi remi o to kala afi ewo so baba ti wa nso npa ti wa an mo nkan
1: be ni o
0: e je kokko mu tan mo to da mo ro ti odun kan bi abi odun meji meta ni ipe kini foran yen lo gidi kan bayi boya ti telo ko ranse omo mi o eni ha gbogbo ara yen ti ma so odun o ya ni ha olowa o ni fi mo foran yen ko si ki ri ma tun re ri yen un tun mu omode to fi le karan sun telo re ti o ba ranse re o ba omo yen su ekun gidi ni ha gbogbo eyan ti woso o ti lo le odun o ti lo yidi o ti se ha olohun wa odi bi mo olohun re mo bi ni se olohun wa ale eyin telo na bo yin na gbo wa ba e dakun a nbe yin ni
1: awa ka jo fun telo
0: ah mi a ma tete ko fun o agba pa won ni 2 days before wa agba bo se wa ni liki na lo wa ngbangba awon ni 2 days koda oni ede eto ti o mo ra baba pe e mi sha dibo mi ti mo ti ran odun e na mo sha ti ran
1: o le da mi no lo le ba o le le ri ge
0: wọn bá gbà bẹ́ẹ̀ náà ni bus left náà ló wọlé dé àwọn amojú ẹ̀rọ wa nù pẹ̀lú ọ̀gá star city àgbègbè náà lájọ wa ń bí lọ́sàn-án tò ní ẹ̀yin amúnidára afẹ́ bẹ́ẹ̀yìn ni ẹ bá wa yáwọ́ sí bó ṣe kí ẹ fi ṣe náà ẹ ti mọ̀ pásíkò ọdún náà náìtì náà ni olójú ẹni ń ra mọ̀ pé náìtì gan náà ti bẹ̀rẹ̀ àwọn tó bá ti wọ́n mọ̀ pé à ní ilé ẹlòmíì ò ṣe gbé tiẹ̀ lọ́lọ́ kò lè mú ẹ sọ fún wọn ẹ mọ jẹ àfitìjú gbà débi tí ó di wọlé nkọlù
1: tí ó di ìtòrówó yẹn gangan ni kókó
0: ẹ bá wá ti torí owó ẹ mú iṣẹ gùn jẹmí èèyàn lọ yí alágbájá kínní ìtìpẹkẹ tó gbé wá mi lè ràn ọ mo lè rántan ọmọ yín ṣá àmọ mi lè rántí yín màá mú kan nù méjèèjì ni ewo lẹ fẹ mú ṣé tán ọmọ yín ni kí n rán ni àbí ti yín ṣé ẹ mọ pa àti sọ lálàyé àti yànnànà ẹ fúnra wẹ jù ká mọ wà ṣàlàyé lọ àmọ tán ọmọ yẹn náà ó ṣe pàtàkì bí ẹ ò bá sówó rẹdímẹdì jari ibon be gini to da wa ankara gidi wa awon material gidi wa nta to ti ko da je pe to baba yin gbe ton e le mo pe boya
1: ki
0: se ready made
1: a fi ran bubu ton se ta ma mi legbe
0: po mo kekere gan wo bubu o ma fit
1: o ma da
0: o ma fit won waist calf won yen se to fi hijab si inu won gan ma ma di ni
1: o ma fit won o
0: odun oyabo fun gbogbo wa lase edi mari inu wo se oju wo mo rodun e wa kan teyin ya ba kan ya wa bo so toni dimin tori aso lara kan laso gbagi
1: be ni
0: ikan la wo de be atani ki lo subu te hun o fe se be nle gan amoye to je e ma wa ti aso di ja fun dadi wa tori won pe tori e mo se ma nso kini kan lori eto ni gbogbo pe gbogbo obirin to ba n gbo be abi to salaba pade eto yi e mo di aya adoju kokoro so O bembe bo ba fi nkan kan le e je ka wa na tin ni lokan pe lodun yi o nkan bayi ni ma fi kun ti ba le mi ba fi le to ba je pe owo obe nikan na fi le to je pe rice okay emi a fi delicacy kan ma se momo ma se salad to ba je pe white rice kan abi jolo ba yan kan okay lodun yi o mo fe ki daddy wa tawon ore won tawon kan pe kan mo pe oto ololoto oni todun talara na si sun e so father si e foriṣiriṣi nkan si e fi gan e kan jo je olobo oro lo ni one way to ni san ba se mo seun e ji a tun fi innovations ka fi paparazzis ka o pe ah odun le yata chinle awon alaji lo ni ah agbadun todun igan o kini kan ah yawo alaji wa pa o ya e mo wa ja se pe diaro na la pari gbogbo e si ta ni mura rara ta ni ti e se toju ati ge ara wa e ji a toju ara wa odun la nse si badan wa lo so to ni pe odun na o yo ba wa layo yo si ba wa ni aye rere un to ba wa ka mo wa lowo na ni bo ba pe o ma so pe obi oni sele abi adani waye na pe obi oni sele ni bi kokan amo bo ba ti wa ri bo se ri na un to ba ba e je a lo be un to ba ba e je a fi se ka dupe mi pemi remi ka wa ra wa adura be ato wa adura se ledu wa pe lodun yi o lodun to nbo bi mo se fe ri ke je ki todun to nbo ko ju bayi lo ke se mi ni todun to nbo ki nti pe ti sun mi sa aye rere ke ti sun mi sibi ti mo fe ibi tokan mi fe ke ti sun mi sibe mo se badani waye losan tuni ipe odun leya to nbo yi yo ba gbogbo wa layo yo ba wa laaye rere e fe ran odun temi ranse o lori eto nje mejo e fi ran odun mi ranse o be gbo story o e fe ran odun mi ranse o it's how you been ever la koko na re tati de kagbara wa ni oju e ti mo pa ka awon olojo obi na ton se loni ton se lose yi atawon tinu osu yi na gbogbo yin patapata bayi o nla ki o eyin olojo obi to ni omo lori sport aderunke adesola kiland ba pe ti wa o na podun meta lojo to ni wa dagba wa dogbo wa se nkan rere ti egbe re nse oni faison lugba la se edumare aderunke lori sport akio eku ojo bi oni e fi cake ti wa ranse o ehn to ra ti gbo ba e fi cake wa na ranse ati gbogbo eyin te nse ojo obi loni amo yin o aye obirin ki yin o celebrate pelu yin ase isamodun la se edumare inu yin odun okan yin o bale e si ni faison lugba e je nlo polowo oja e ti mo pe lori oja alun po ma laje ni wa ta ba lo taja ta ba de mama wonu eto na lo loni sansan e ma lo bi kankan o lagede la wa wa okay gaje okay na 67 fm I don't care sunshine na ni pala won eyan re nu ninu kulu agbara losan toni tobi loba balogun ati opo yemi adisa na lajo wa nbi ape dami lola ani baba nsojojo olohun o da wole won yo fun won ni okun ati agbara anira yo ku laarin wa e je lo taja tin ba de a wonu e lo mu nbo
2: Wagyu FM 96.7.
3: Ah, thank God. Since I enrolled my child at Pathfinder College, he has improved greatly, become more confident, and excels in his studies.
4: Pathfinder, we are the success models. We are peculiar students.
5: Education is the key that unlocks the door to endless possibilities, shaping minds, building futures, and empowering dreams to soar. For an excellent educational background and robotic knowledge, Pathfinder College and Junior Academy is the way to go. A school with a proofing track record that validates our achievements through academics and extracurricular activities. Pathfinder College and Junior Academy is equipped with modern educational and boarding facilities befitting this age of technology. Admission into JSS 1 and 2 and SS 1 and 2 is ongoing.
6: Examination dates are May 9, July 11th and August 8th, 2026.
5: Register your child today. For inquiries, call 0803-324-0047. Pathfinder, raising your child for a greater tomorrow.
4: We are the best.
2: The most anticipated night in club football is here.
7: Second successive game in the Champions League.
2: Decades of waiting, of pain, of banter against all odds. Arsenal, the Gunners, have weathered every storm to be here.
7: Leandro Trossard, and tapped in by Bukayo Saka, history makers.
2: Waiting in the wings is the mesmerizing defending champions, led by the Ballon d'Or winning Ousmane Dembele.
7: Dembele!
2: The UEFA Champions League final that you hoped for is here! Live from Budapest, showing on the big screen, Emi Badon. Champions League Magic Night 2026, the 16th edition. The biggest and most exciting match viewing experience you can think of. This is history in the making, and you don't want to be told. It's going to be massive. Music, banter, match analysis from the best team in the land. Giveaways, everything checked. Saturday, May 30th, 2026. Keep the date. Venue is MOV 21 Event Center, Ring Road, Ibadan. Doors open by 3 p.m. Come with your passion and let's make history together. Co-sponsor, O-Mobility, supported by Plays It. Media partners, Splash 105.5 FM and Lagilu 96.7 FM. Champions League Magic Night 2026. It's a night to remember.

0: Basa. Benya lowo lora bi konko yokoto. Bala fi o basi koda. Abi so wa da ni. Airorusun. Ara tita. Sa gun sa gun. Ke yan me dagba pupo ko ma rin ko ge ko ge. Ke yan ma le gba pa tese. Ki won ma gbe yan sega. Kori o ma oye. Ki nkan ma rin ninu ara. Ogbe nu. Ifunpa giga. Iseto. Katalese o ma kan yan gogo. Ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo. Ke yan ma ru ma gbe. Opo lo ti lori sirisi ogun. Sugbe ti oro na abayo. Ona abayo ti wa bayi o. Kan si le se toni toni aba etkia. Kokoro nu eje. Ora nu eje. Paja paja ya ji jaje ri jeli. Aile mi dada idakole. Ko ma kunre o ma le se dede. Ara ma gba pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Kata de gbegbese ni kia kia. Ke do wa. La para pa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gbalode nbe faye o. Lati ma bi arun sa pamo si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam adesina. Gomina pinle Oyo tele ni felele Ibadan. E ka le se. Mu jo yin lola complete. Iwo road Ibadan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enter tajo are. Lama toni toni.
1: Dr. Scrap Recycle ati tamoto di rorun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay. Dr. Scrap o ra lowo yin eyi ke yi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugbo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin te fe ta ke fi paro oko te to fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipoyo ki moto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. And do won lori Twitter, Instagram ati Facebook ni at Dr. Scrap Recycle. Dr. Scrap Recycle de moto tita di rorun.
2: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
3: S E L E R I E
2: celery ah boda mi espeli espeli no di celery oya lopin gbiyanju espeli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Ni West Midlands Open University amuki ẹkọ wa larọwọto ko si rọrun lowo ti o fa ni lapoya eto igbaniwole nlo lọwọlọwọ o si le bere rin ajo ẹkọ rẹ pẹlu owo to kere to egberun meji abọ naira fun abala ẹkọ kọkan course unit yan ninu awọn ẹka ẹkọ to ni igbelewọn kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi o sese pari ile iwe girama direct entry abi o fe ayipada HNDC degree university o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labi Okuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto ẹkọ Kore, dime mushe.

0: omo ti o seyin de mi ti o seyin de yin ti o seyin de gbogbo wa alalubarika lọlọrun se gbogbo omo wa losun tun ni ari bo won mi lo le toro je dun oko fun mi ni nise ti a se npe awon omo yin wa saye ta nrowo wa ta bikita fun won ta lero n ta fe fi seke ati ge won ta ti e ni plan pe ke o bo lo se fe ri ila kale wo lati ni fo omo ta npe wa yi elemi o ni emi pe o wa na ni bo lo se rin to se dipo wa to ba rin ti o fi wa ko ni wa
1: be ni omo ifo mo yan
0: tararara na tan se dun tan si sayan
1: be ni abi
0: o le fo mo wa awa la rin la gbegbe se to fi dipon daye awon ni mo won ti se opolopo nkan ta fi le dabu bora wa won sa ni ajo ngbadun ara wa ajo ngbadun ara wa o to ni amo kangu si kanju kan lo o kangu si kanju kan lo eyan kan si ni oru je eyan kan lo eyan kan ni wahala ati damu be ni o po si fuju to ton na ta ba ti ba tun ma wi wa ni yan se bo na na njoro be amo kini yi o pe pe eje ajo pajo to ni ronu losan toni lori eto aye obirin eyin gender mi si lele to po junu e losan toni kilode ta nfa omo ta mo pe ipile o si fun waye kilode ta ngbe awon omo ijoko sori aga to ye ko ni ese merin to wa lese meji imi ese kan gan ni oni tori nti mo se pe be lese merin pe baba ati ya ton duro to ton sise ton ni ise lowo to wo pe ise awa mejeji yi o ti le mu nkan wa ibi ta won eyan kan ti e fira won lokan bale de lenu jo meta e ton ba se aniwo je ka sise odun meji te ka jo understand ara wa odun meji ka ma save ko to di pa bere owo omo bibi
1: be ni o
0: se mo pe ru omo un ti ru omo yen ba daye ko ni si pe boya ila yi pe ki lo fe je ki lo fe mu tori won ti fi agbe kale le fun
1: be ni won ti plan fun
0: won si mo pe omo yi o afe nigba bayi o ya iwo mo mu ye bayi wa lo sosu ki won na mo fi ye bayi sibe omo omo to nbo lo ni ki se ti wa awon gender mi na si ka pe ah baba yin owo wa lowo e o na owo fun mi fine boy ni mi n fe kan gba mo mi lowo lo ba lo yun fun so toro yun lowo re
1: ko mo ye mi o
0: so beri oyun lowo re ati e wa fi dignity si mo a fi abu ola fun tun ji obirin mo e tin je kan ri wa ni nkan ri ipe n tan le fowo yepere mu adani wa yi o si da wa be
1: ato
0: ti wo atokunrin ba jo nwole te jo njade ti o ba mo ma so kini pe o ye kokunrin bebe fomo latodo re
1: be ni
0: tori to ba lo ni lo ni to ba ni o ni na ni se nti o wa ti setan ti o ni gbedeke poke o ti o ni anfisun ti o ni poke omo yi o mo fe se mo ma so kini pe iyawo mi nu ya po yato si aya mi re aya mi re aya mi re tabe yori bi yato mi iyawo mi nu abi iya omo mi nu aya mi re aya mi
1: o yato
0: ife mi re
1: teyan ba fe
0: ololufe mi re
1: teyan manage
0: teyan fe o yato si to manage ta ba si sun ni ka tu wo na a ri red light pe omokunrin yi manage mi ni
1: of course ko se fi iye ko se pa fi pamọ
0: ti wa lode
1: okunrin afi teyan ba even gan igbeyawo mi gan to je po mi lese te ba wo gbe te iyawo yen nu dada a lo nti ra won kankan kan
0: mo ma nso kini kan kan mo nso po obirin lo ni le ni ile tokunrin ba fe ko duro ni oduro
1: o lo ma duro e ma je ntan yi frustration
0: ko
1: le
0: frustrate
1: life with you
0: ni iriri temi ni akawe mi ni nti mo ti gbo ti mo ti ri mo gba pe ti okunrin ba fe ki le duro ni le oduro
1: o ni o
0: ko si nkan to birin le se o le gbianju o le lakaka o le se o le mo ti omo okunrin o pe ah o da ti e jeun bi pe igba ma wo pe ko ti e wo se fun ile yi oduro baba omo birin ide gbianju o ah ki lo se o gbianju o to to o si duro ti o po da ko ni wo apa bi o ti fe ye mi nu obo di mu kilode kilo sele to ba le dimu file ko ye igida earphone ni alawe lo nu ti e
1: igbianju elomi o ti e igbianju obirin mi okunrin o ti e ri
0: won ri
1: kori
0: a o pe ki seru okunrin wa lo wa mo sususun to ni pe ke o mo fe loyun fun en ti o beere oyun lowo re
1: o fe foyun ta ye da
0: mo so kini kan ni arin awon eyan mi le ko pe a kan ni single mother opolopo sokun mo sokun okunrin n beere oyun lowo re a la sere na lo din to da a le sere un te le fi da bubura yin da se da bubura ke te mo wa ro ko ya iyun gan da bo se da arun ti e le ko lati be na nko
1: aro yen
0: o re n pa ri ta run ro mo
1: ta mo ye yin
0: ton to si dun emi un ton dun mi ni pe awon omo te n fa wa yi bo le se n se ki ati ge won
1: ko si plan
0: eni to lo bi mo fun pe ko ma ba fi o le ko mo ba lo ko le fi o o lo ise spec yo o lo ki n se ton le mu jade en ton le mu yan gan
1: imagine
0: small shops. Small shops. Small shops.
1: Si, papa,
0: se bo elo mi le ko bo ba de party o le mo ko ba fun o le lo fe onje gangan ni mo fe won si fun fun olonje
1: be ni
0: won fun te lorun emi o ri awon omo cherry man so kini kan awon other gender why olon da won pe won ni opolo won si lu opolo won
1: won lo seriously
0: opolo ko gender mi la ni ti a kin lo
1: Love is blind.
0: Okay, ife rubo wa loju.
1: Love is blind, you know nkan.
0: Eh mi o ni ki fe mo rubo wa loju, amọ mo fe be wa lori eto ilosan toni ni. Omo ta ba ti mo pa le to, a le se kere. Ta wo pe emi igbe iya agba mi ngbe aye mo soro kan, a ni nto ba le to. Ni ko bi.
1: Eni.
0: Okunrin wa te ejo lo lewe bo se bi na bi ojo ori kan na ni ejo lo primary secondary institution ejo jade ejo nsise ohun fi ti e bole kini won fi ti e se so won na rira re ni ri pe okunrin na ni mi mo le se so to ba ti mo pe ise owo re le se ni ye ti ko bi
1: be ni
0: obirin mi okori o tu so fun aya lagbaja ma ja bi momo o e ta bi ti to ja fi gugun o
1: ngan la tun ma so fun pe ohun ele duro nba ohun ohun dori marun ohun dori mefa o de mo pe agbara oko ohun
0: bi daddy ba wa sa lo awon won ko pariwo o
1: awon ni o
2: daddy sa lo
1: so je bi
0: daddy so pe o nfe meta iwo lo ko marun
1: o ti le
0: ise owo ri o si ko meji
1: ko to
0: ise owo re gan to yo kan
1: adada tin fe wuro
0: da la sa elomi
2: gan lowo o ni ohun le bi ju meji lo
1: be ni
0: leni to ni fun to le ke mo to wo pe mo le gbe
1: to ja pe to ba bi mewa gan o le to
2: be ni
0: se won ni baba wa ye eyan funra nisimi ni
1: o bere mi o feran si mi o
2: be ni o
0: because wahala ti mo so kini kan
1: le ni abi wahala ti to mo gan
0: ona bi ti mo nlo na na elomi ibi to ti nro bi lo ti jase
1: be ni
0: elo e to lohun fi igbagbe si ni tori ko ye keyan biju kan lohun pe awon mi re loke mo yonda abo tori igbagbe ti wa nbe baba ti wa so pe da igbagbe wa nbe olohun fi ropolopo na lorun jura wa lo
1: be ni be ni
0: se economy fi ro wa lorun jura wa abi se economy yato
1: economy e ti e wa mo to wa ma ndu emi ngba mi ni pe oro telomi ma nso pe ounje to mo je o ti mu wa latorun seri kini yen ma o ma irritate mi mi mo boye mi nikan ni
2: e ri bo se
1: pelu se o mo wo school dani o mo wo aso dani
0: o wa latelese re
2: won ni embrace dani apo bayi
1: eni to nso yen o na ni o tun ma so fun ni o tun ma so pe won ti le e lo joko won ti le yin school ma ma wo pe owo to loko dani yen ibo lo wa ko si
0: Ailarojinle
1: ale
0: bi kasi awon mo fe be wa lori eto ilosan tun ni olomoge to ba ngbo mi won dia to ngbo mi adelebo to ngbo mi ko si je yin ba mi eyin boda mi aburo mi egbo mi na le ngbo wa lori eto aye obirin losan tun ni e ji ajo joko ka tun ero wa pa ka jo pe ajo to ni ronu ka jo pe omo ta ba le to e dakun e mo ji awa awon waye mo ta mi bo okay mo fe gbadun mo fe geresi ti a da bobora wa ta ba se okay o da ni si o da bobo o se iwo na ri pe omo na ki se omo to le mu lo le fawon obi re iwo omo na to si ntelo mo pe class yi ko papa ta ba fe tan ra wa loku classes wa
2: be ni
1: o classes wa ki le yan fi run mu fun elomi kon se asare
2: lati be to ba de wa se si loyun e de ma mo ra yin lo
0: so ti eye ka se si loyun
2: o sun mi
0: iyun gan lo nse mi to ba ti wa elomi tun wa wa agbon bi to je ki n bo sinu eto igan losan toni single mother mi tun wa to rora n se adagbe adafa omo meji amo n to sele boya ko ku boya kan ni o wa ro mokunrin kan to wo tolohun to nife olohun mo ola to n se dede kiyan to so po ah but I se dede
2: to dabi alaanu
0: to ran lowo to n da but that's ohun niyawo nle o oniyawo nle o ohun o fe yawo meji o o wa wo pe aye gba tapa re tan ile egonu loku to fe ko lo ba lo loyun bo lo ni n to fi n da bobo ra re ni o bo lo gba bere njo si ti mo augustus mo bo e fun mi nseju meji mo bo e dakun pe o gba bere ki wa lo sele bo lati ri eleyi ibo lo ti wa o wa wa na niyan ko si nkan ta fe se si o wa fi le but e wa wo pe alakobare ti salamu but e ba gba giri le meji to wa nle tele o ri won to yanju owo olowo ese elese o tun wa re yan kan to nbo fowo olowo ese elese ti nbo wo socks ti nbo ro ro tu asi to wa na fi nkun ti wo na nse ti gbogbo nso didi o tun wa loyun ni nkan eya ale ajo da sele loso toni o tin ba lo taja tin ba mo kan laje ni wa lori eto ta ba lo taja ta ba de ma soju opo le a wa jo mu lo ni sansan mo nbo wa ye
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R I E celery
3: ah boda mi espelli no di celery oya lopin igbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Any town we ode alaji aya folorun ode
7: amako amojuba o alhaji adebayo apena aya folorun wolu adupe
8: aku araya ojare aku orire alhaji adebayo apena aya folorun you are welcome alaji gbogbo eyin te fe ni deni folajola lojo si nigba ta alaji dakan wale won lo ton ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adu ati osan tedumare gbo wa alhaji aya folorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nra wo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to di le fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra alhaji lojo sitan tolorun si gbadua alhaji aya folorun ti de bayi o number won ni yi 08033277347 08033277347
7: alhaji aya folorun o de
9: ileya badiro dun de
10: Ile iṣẹ́ JLK Empire ń kí gbogbo Mùsùlùmí kú ọdún iléyà o. JLK Empire tí a ti mọ̀ bí ẹni mọ̀wọ́ nípa kẹta ojúlówó ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ bí iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Xiaomi, Itel, Nokia àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ la tún ta laptop bíi MacBook, HP, Lenovo àti Dell. Ẹ tún lè rí àwọn games bíi PS3, 4 and 5 tó fi lórí àwọn speakers lónìrànràn. Tablet fún àwọn ìwé ògbẹ́yìn. Gbogbo ẹ̀ lẹ́dùnmọ́ lẹ́mọ ríra níléeṣẹ́ JLK Empire. Ẹ kàn sí wa ní First Floor, Lama Plaza tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ First Bank Challenge Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn àǹfààní tí ẹ máa ń jẹ níléeṣẹ́ JLK Empire lásìkò ọdún iléyà ń bẹ lẹ̀ digbí tí ó yingì. Ẹ lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí social media handle wa Instagram and Facebook at JLK Empire, TikTok JLK8294. Iléeṣẹ́ JLK Empire ò ní ìròyìn ìlàlẹ̀.

0: ma kira wa ku dede akoko ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo kele nbola felele ni lebadan adupe fun olohun oba to so lati ana ta de tu wa pada wa si ori eto iyen lakoko ta wa yi e ma se wa kuko anu larigba anu tarigba na olohun ni gba ko lowo wa o se ma je niyan losan teni e ti mo pe gbogbo bi ago merin ba ti koja iseju die bayi ta lo ta ki oyan ni o gori ero agbagbe bayi eyin ti ate fi mo fi ba ifa de mo fi banu ni pe ere idaraya bo ba ti mo pe ere idaraya ni o to le gbege si to ni lapa o se je niyan bo ba ti takin lowo kan e sa awon to mo fenu ja kan fu o e ba to mo fenu ja kan fu awon lenu chicken o ba mo pe wo le gbege si to ni lapa awon gangan lo wa fun o la fi pe ni ta lo takin gbogbo awon to takin yen eyan kan gbodo mo so danu gbodo mo ni kan na ti o mo bade fun o ya o ba ti wa takin iwo kan pe wole le kan na bayi o ba ti wa da awon beere ta ba ti bi on pa ere idaraya to ba si ti mo anfani ti wa fun lati gba ibo lori eto yin niyan o se je ni lapa be yen loruko lo tu eto yi gawa tu de olawuwo alex fagosi niyan abdul qadir adegba ruko temi alafida leyin ba fe wo e ma lo si ikanni banidore facebook si ikanni ti lagelu 96.7 fm lagelu fm 96.7 lori facebook te ba ti sawari e e follow page yen na e ba ti wa follow e te tin wo life and direct e wa ma share e bo se je ni lapa be yen e ma share be se wo lapa be yen e ma lo sori ikanni lagelu fm bayi e lo ma gboju wo wa iyen lagban be yen bo se je niyan lapa be yen e je kokko pe number na ile te lanfa lati pe si iyen wole agbara losan teni number te pe si re 091 23 708675 091 23 708675 abi ke pe 08142 491006 number mejeji yen lo wo kulu ikanni ti lagelu fe te fi lanfani lati gbori wole iyen losan teni bo se je niyan lapa be yen ka to ma lo e je sare je yin ti asi te ba gbagbe wi pe ose tan wo lo kan yi ojo tuesday ose tan wo lo kan yi on the 26 je ninu osu ta wa yi ojo okujo kan ta bo ojo leya omo pe 27 leya on the 26 ojo tuesday lo bo si ojo yen gangan ni ojo yen gangan ni eyin ololufe ikanni lagelu fe le fi ebo owo tabua le fi se faje tori wi pe ta ba n so nipa cashier to ti di fodo toro fun kale bayi tawon eyan gbege si lo po oropo won ti se agbe kale million lona adota 50 million naira iyen kale fun eyan ololufe ikanni lagelu fe lati fi se odun leya edun leya baba bari to wa nbe ni wipe eyan kan lori re o gbe agbo lori gagara ti we se gagara bayi o ti wa kale bayi agbo yen o ti wa nbi to ti njeun to mu to nje enikan ni o gbe lo le lojo yen ti o lo ise odun leya kaase na lo si agbe kale gbogbo e wipe o da o ki la tun fe fa won ti a fun ebun leya bayi o de eja fun won ni million lona adota ka si gbe agbo lori gagara ka si lanfa lati gbe kale se si agbe kale re e mo pa se tesin e mo bo se lo tawon eyan je lo po oropo bo to ta kaase last week o ti wa Canada bayi o ba ti gbege si kaase o le mo bo se lo o se je niyan fafa ni eyin te ba sese n gbon pa kaase fun gba akoko le ma bere code yen code kaase te fi lanfa lati gbori wo kaase eyin na ba fe leto nbe e je wa tun ja yin si se ri gbogbo daily draw ta n se yen e je lati monday e je laaro e je losan iyin o tun ko nbe o e se je nu ti edi on the 26 yen na ta pin 50 million naira Oda lori eto losan teni gan enikan na o tun lanfa lati gba ebun owo cash e lori eto igangan a to pari eto a pe en ti o gba ebun owo beyin ba n gbo mi fun igba akoko te mo code tan fin ta cash e je n pe code yen fun yin *347*1004*2#*347 *1004*2#. O ni code cash yen, cash yen. Cash yen. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Be ba ti te code yen lori phone yin gangan te fin gba lati ni o. Yo gbe lu awon lana tele. Eyin kan tele awon lana yen. Be ba ti wa la ori ofi ati tele awon lana yen. Yo wa be lowo yin pe se eyo kan le fe ta ni abi meji. E le wa mo be ba si fe je cash e sinu. O le ta meji, o le ta meta. Bo ba ta meta, o mo ye to je. Bo ta merun, o mo ye to je. Bo ba ta marun, o mo ye to je. Bo ba se fe je cash e sini. O ba kan ti ste ba, to ba ti se pira bayi. O ti lo niyan o. Ti eni pe ki wo kan gba ko ti joko se ri ero radio re. O mo gbo radio tori pe won le pe o. Baba si ti pe yen le meji nbi ti o ba ti gbe a gbe le a pelu mi ni. E la mo so pe te ba ti ta cash e mo sun le. E mo sun le. Kan mo gbe ri eyan fe lomi. E ba won fa. Ni won ba jinja yin, eyin le jinja ara yin. Won iran yen o. Eh eh bo se je niyan la pa be yen. *347*1004*2#. *347*1004*2#. O le fi ta cash e. Mo bo ba je pe akoko yi boya network todo ti yin yen e mo. Network adugo ti agan ani network. O se bala ba boya network ba da lodo ti yin na be yen. Kan le mu 500 naira lo so da won PS. E dakun. Cash e ta n gbo lori radio lagile mo fe ta. O ti wa di toro fun kale tori gbugbu awon eyan gan lo ti lanfa lati mo bayi. Leyin ba kan ti fun won 500 naira. Wi pe o ya o. Ba si je meji e mo ye to je pe e ba n wo e si. Awon POS won ti mo bo se ba yin se pe eyin na fe ta cash e. Ma ba ti ba yin se ba o ti dobe niyan. E wa gbo o se ri 50 million naira ta fe pe lojo Tuesday to n bo yen. Ni se pe boya gbugbu awon to ba tanjo Tuesday yen o. Gbugbu eyin te tin ta cash e bo lati ojo kini ninu osu ta wa yen. Gbugbu yin le lori ofe si o. Ban kan to kan wa bere ni pe en ti o ba dawo duro en ti o ba ti dawo duro bayi o lo mo fe fe si daada o asiri dawo mo je sihun o si je ni lapa ibe yen *347*1004*2#. *347*1004*2# ni o si je niyan iwo ni what in try lati jo abi gbogbo wa na la n try ko se n to me n to kan on loro ta won to n je na so eh eh won duro ma rose iwo lo kan lowo ta wa odi 26 yen yo la te bogi 50 million naira ati agbo ni wo gagara igba won mu agbo yen de losan igan ara re o fe gba ko fe wo gate agbo lo tobi to bayi cash e mo n binu mo n bi ko ani bo wa lati bi odun meji ta won yen tin ta cash e ka won no fi agbe kan ise faje o ri pe o lagbara po ayo kan gba mi abani kan fi fanran re ran yin lori Facebook ke ri ba wo agbo yen se ri iwo re gagara bayi ni o ga to eyan *347*1004*2#. O le fi ta cash e ama dupe lowo awon to fun wa lebu lori eto Mr. Anthony Bodunrin oko fun mi normal niyan baba je soke ko je sapo oko fun mi normal to lo nda lola ni gbogbo United Kingdom baba e ni wale o o se je ni lapa be yen Mr. Rauf owo tutu ijoba atalo ni gbogbo Bonzano ala Madrid niyan to ketile awon ti Manchester United na tun ni baba ala Madrid apa you the red devil bo se je niyan e je ka won ti wo pe wole kan fi ebun se faje Augustus maduro ma ro se o emi na wi yan emi gi yan hello
1: e kuro le sa
0: ki loruko yin bo le tin ba wa soro
1: lati olonda akobo ojurin be ni sa
0: e ka bo sori eto isa
1: yes sir
0: team wo ni yin sir
1: Arsenal
0: ni Asna ni yike?
1: Asna.
0: Ki lo ruko yin la kan si sa? Ki lo ruko yin la kan si?
1: Otaye. Hello?
0: Mo n gba yin.
1: Se ya ni kole.
0: Fatai, se bi Fatai le pe o ko yin si.
1: Sorry.
0: Oh. Abi ama wo baba yi ni. Hello?
2: Hello.
0: Hello, sir.
2: Ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ètò.
0: Ọlọ́run ló ṣètò, kí lórúkọ yín?
2: Oyèdìran Ajibọ́lá láti Oita Challenge.
0: Oyèdìran Ajibọ́lá láti Oita Challenge. Pápápá ẹ mú bèrè.
2: Ẹ fún mi number 25.
0: Ẹ kí lè pé.
2: 25.
0: Ìbéèrè number 25. Ìbéèrè number 25. Kí lórúkọ olùkọ́ ni kọ West Ham United?
2: West Ham United.
0: West Ham United. West Ham.

0: ilu ebe e ma lo sojo po lagi ilu efen bayi lo ma se are eyan merin la lanfa lati mu lo san teni e ja gba pe kan si ka to loju oja e lo e ka san e ka san sa
1: e ka san
0: ki loruko yin
1: Mansur
0: sa
1: Mansur
0: lati bo
1: agbeto
0: lati apete ki loruko oluko ni ko West Ham United
1: Nuno Espirito Santo
0: Nuno Espirito Santo abi
1: eh
0: o na loruko re o ye mu bere to gbeyin
1: ele kanu
0: number 5 e daruko agba ballu to gba golden ball ninu dije ife eye agbaye lodun 2022
1: Emiliano Martinez
0: abi
1: ben
0: Emiliano Martinez ni abi oda ko se laburu Lionel Andres Messi ni a go scorer ni best keeper le lanfa lati ma so yen best keeper le yin so yen o se je ni yen lapa be yen Lionel Messi o lo lanfa lati mi awon ju golden ball o se je ni yen lapa be yen talent to tun wa loju opo ka to abi oda e je wo enikan si e je wo enikan si hello ah won ti ya
1: Hello.
0: Hello, Carson. Hello.
1: Hello.
0: Kiloru koyin, ako le radio.
1: Ma ten mebe la ko ra.
0: E sun ma radio kan ko le radio yin. E fe ma gbo ra ye, tu fe ma gbe mi na ni.
1: Ako le radio.
0: E kiloru koyin?
1: Ma ten mebe la ko ra.
0: Michael lati Rivers.
1: Eruwa.
0: Lati ilu Eruwa. Oda Mr. Michael lati ilu Eruwa e kaabo sodo eto. O ye mu bere sa. Ibere alakoko number 1 abi. Ibere alakoko number 1. Lodun 20 Mr. Michael, e se a pe la oda e wo e ja loju oja na ke yen mo je gbese kun gbese. Ba ba ti pada de lati e ka polowo oja. Agba pe sawa waju sugbon je nja yin si e ma ko loju opo ka si e o tori pe ta ba wo iseju die si bayi a fun awon eyan lowo lori cash *347*1004*2#. E je ndoke lon lo re polowo oja bi n ba pada de awon boys n para mu pada bo e ku kale
2: Lagilu FM 96.7
3: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
2: S E L E R I E salary
3: ah boda mi espeli no di salary oya lopin gbiyanju espeli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo

0: padaleto ayo nbo lowuro
1: Eni tan wi ode Alhaji Ayafo Olorun ode
2: amako amojuba o Alhaji Adebayo apena Ayafo Olorun wolu adupe
0: aku araya ojare aku orire Alhaji Adebayo apena Ayafo Olorun you are welcome Alhaji gbogbo eyin te fe ni deni fola jola lojo si nigba ta Alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adua ti wo san tedumare gbo wa Alhaji Ayafo Olorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nrawo ebe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to di le fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra Alhaji lojo sitan tolorun si gbadua Alhaji Ayafo Olorun ti de bayi o number won ni yi 08033277347 08033277347
2: Alhaji Ayafo Olorun o de
3: ojulumo se ni ibapade pelu ara won ti won tun ni ibasepo pelu awon eyan won tan ti ri ti pe bi ati njerin ileya pelu idaraya lori sirisi be

0: 0912370865. Hello, Ekurole, sir.
1: Hello, Ekurole.
0: Ekurole, kilo ruko yi bolatin ba yin soro.
1: Kazim lati Amuluku.
0: Mr. Kazim lati Amuluku.
1: Amen.
0: Mr. Kazim lati Amuluku. Chelsea fans lefe je o.
1: Man U fan ni.
0: Manchester United.
1: Bene.
0: Manchester United. Oda Manchester United ni. Oye mu bere sir.
1: 16.
0: Ibere number 16. Ibere number 16. Ibere number 16 ele te lanfani lati mu. Oni lodun 2023. Orile de wo lo gba ideje ile adulawo.
1: Cameroon.
0: Orile de Cameroon. Abi?
1: Bene.
0: Cameroon lo gba ideje ile adulawo.
1: Ah, Côte d'Ivoire, Cameroon, Côte d'Ivoire, Ivory Coast.
0: One
1: Nigeria final.
0: One Nigeria final. O da ko si lawo. Orile de Cameroon, orile de Ivory Coast na lo gba. Abi bere yin to gbeyin.
1: Number 22.
0: Number 22. Idije CAF Confederation Cup. Shang Bami.
1: Mongo.
0: Ni odun 2025/2026. Iko wo lo gba? Orilede wo na si ti wa?
1: CAF
0: Confederation Cup.
1: Al-Ahli lati Egypt.
0: Al-Ahli lati orilede Egypt. Abi?
1: Amen.
0: E se awon riri. Iko USM Oja ologba ideje CAF Confederation Cup lati orilede Nigeria ke si Al-Ahli CAF Champions League le so yen sir CAF Champions League le yin so CAF Confederation Cup ni mo pe CAF Confederation Cup e mo pe an gba CAF Champions League a de si tun a tun gba CAF Confederation bo si je niyan e lo e ka san sir e ko legbe radio yin ka le gbo ra wa dada
2: e ka san sir
0: e ka bo sori eto ki loruko yin bo lati ba yin soro
2: Idris lati apete.
0: Idris lati apete abi?
2: Ben.
0: Mr. Idris lati apete. E mu bere.
2: Elekeji.
0: Ibere elekeji ti lo.
2: Elekefa.
0: Ibere elekefa. Ibere elekefa ti lo.
2: Elekokanla.
0: Number 11 ti lo.
2: 12.
0: Number 12 ibe ele kejila number 12 ibe ele kejila number 12 ibe ele kejila oni kin be lowo yin Mr. Idris lati apete wi pe orilede wo ni orilede akoko lati ile adulawo ti o kokko wo ipele to kangun si ase kagba semi final to kangun si ase kagba ni mo pe o semi final fun igba akoko
2: Kenya World Cup
0: ninu dije feye agbaye
2: Ghana.
0: When? Ghana. Oni abi. Ghana. Oda. Eshi. Olede Ghana ko. Olede Morocco ni. E ti gbagbe odun 2022 ni. Olede Morocco ni. Eshi o Mr. Idris latapete. Bo se je ni e la pa be yen. E wo eyin ti wa. E ma predict o. E predict fi gagbaga eyan to ma waye. Laarin ko egbe agbabolu. Match laani ko egbe agbabolu Chelsea laani ko Chelsea ati ko Sunderland ele to ma waye ni ojo Sunday ele to ma waye lojo Sunday ifigagbaga laani ko egbe agbabolu Chelsea ati Sunderland bakan na ifigagbaga laani ko Manchester City ati ko egbe agbabolu Aston Villa laarin Man City ati Aston Villa yen ati Chelsea ati Sunderland tori ifigagbaga Chelsea yo fe le die Mr. Shewowo Labi on to nika when you to predict kan la nfa lati je bun owo fun prediction prediction ni bawo le se wa predict fi gagbaga yen e ma predict e lo sori alafida lori facebook e lo follow e alafida lori facebook e kokko follow e na te ba ti wa follow e tan e wa ri logo awon team yen nbe te ba ti ri logo awon team yen nbe e kan predict abe lasan e predict abe eyan merin akoko to ba kokko gba ebun owo ni won ni ka lanfa lati fun e mo pe lopin ose lojo sunday na ni pl o pari ifigagbaga la ni sunderland ati ko chelsea bakan na man city ati ko aston villa e ma predict fi gagba gayen e lo follow e ba lori Facebook Alafida bo si je ni la pa be yen prediction a fi si be kin ba ti pade to nisin tell lanfa lati predict si be 0912370 8675 0814249 1006 ole lanfa lati fi se si are Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Kila kweru kwa yisa?
3: Mujibu lati arema, mujibu.
0: Mujibu lati arema?
3: Arema.
0: Arema, mujibu lati arema. Timu woni yisa?
3: Chelsea
0: tu le yina
3: Daniel
0: Oda ko si laburu Mr. Mujib lati arema o ye mu beri
3: number 25
0: ibe de number 25 ide JFA cup ni odun 2018 / 2019 iko egbe agba ball wo lo gba
3: Liverpool
0: ah moti ba mi Chelsea e mo buru ku ju mi ki fe ki Chelsea o pe wole won ball ti mo yi awon Chelsea ju mi o mo die mi e fe ja awon Chelsea o pe wole ta le lo gba
3: Liverpool lo gba
0: Liverpool baba tun ni le o tun pare Liverpool mo je awon le tan pe nta en tan pe len to takire e si awon rire e si awon rire ki loruko yi le kan si
3: Mujib lati
0: arema lati arema ifarabale le fi si Manchester City lo gba e se o Hello. Hello.
4: Hello.
0: Kilo ruko yin?
4: Yo no sorrow lati ring road.
0: Seun lati ring road. Seun lati ring road. Seun lati ring road. E pe e je bula na.
4: Dan.
0: Oda. E ja fero mi lanfani. Awon eyan na po lojupo. E ja mo fi anfani le fawun. In ti o yo po lo pe awon eyan wa. Oju orun teye fo lai fara kan ra won. E ja mo fawon mi na lanfani lati pe wole. Beyin ba nje leni te nje lo la te nje lo tunda. Awon to ngbo wa won mo ro pe boya an dogbon kan si fawon mi ni. Sugbon te ba ti pe leni te ba je bi otun la te to pe. Te lo mi na pe to jebun. Won fi le mo pe confirm ni. Eja ma fanfani o na le fawon yoku na lati ma pe wole o ti ye bayi e se o hello e ku le gbe radio sa e ka san sa ki loruko yin o
4: waris
0: lati bo
4: asaji
0: lati bo
4: asaji
0: lati badagri
4: Osaji
0: ibo ni Osaji wa
4: Nina apete
0: Okay ninu apete
4: Ben
0: emi e nu gbo nu gbo nu apete nbe emi oju nu school atebi oda o ye mu bere
4: number 27
0: agba ball wo lo gba agba ball to da ju nile adulawo lodun 2023
4: Ademola Lookman.
0: Ademola Lookman, Ologba CAF Men Award, lodun 2023 abi.
4: Ben.
0: Oda. Ki loruko yin le kan si?
4: Waris
0: lati apete. Eshi. Victor Osime, Ologba Victor Osime. Eshi o. Mr. Waris lati inu apete. Inu apete na la pe. Ben. Seyin tin takashe. Eje n fawon eyan lowo. Eje n fawon eyan lowo losan teni ka to ma lo. Ora agba fe wole nisin. Ti o wo ori agba to ba si ti wole nti e bayi. Yo dale tan ni. Ago to ko to gbori wole eje n sare fawon eyan lowo kashe na. A le ko lo le awon ti ana na lo ni awon na n takashe bo lataaro. *347*1004*2#. E ma gbagbe o eyan merin mo fe mu losan teni lawon to ba share julo ojo ope kan ni lagilo efe.

0: kaabo pada lati ojo oja ikanni la gilu 96.7 fm nani lori to ta pe ni la loro bi a ba ro ko ti si nani a fa bo si mo so fun yin lekan nigba ta bere to pe a ni alejo e kan selu ninu le agbara ni role yi ambassador kunle olatunji omoye fun ipo gomina ti awon na nda fun tolu ti on wo lo kan ne ipinle oyo lati no egbe osilu adp ne ipinle oyo e ba nkan wa ara le sa
1: olotu mo kiyin e ku eto gugu awon ta wa leta ngbo wa ketekete ni kan ni lagelu 96.7 fm ku aku aku aku ro lewo aku ojo ataku ataro
0: yes sir
1: aku se atini agba olohun adun ati alafia oje ti nkan kan wa le ode lode wa o
0: ami
1: e se
0: ha e je nkan ti ayin ko ngba ti mo nse awon wadi kokan mo ri pe lara awon ti egbe oselu apc produce eyin na lara awon omoye fun ipo gomina ni egbe oselu apc ni ke to wo pe je nso gbale idanu jare je mo lo sinu egbe oselu adp ki lo fa
1: je kin kokan se alaye
0: okay
1: emi ti ri pe gbogbo o se rere tipe tipe
0: eni
1: mo ti ri mo ti emi ti woye gege bi ori ofe ti mo ni pe ise ti mo ko
0: okay
1: ati experience ti mo ni life
0: okay
1: o je ki ni ori ofe ati woye nkan ki ti bojo waju
0: mi
1: ko se lo sakun mi ko se ri emi pupu en pa pe nkan fe kankan se pe mo fe je governor London APC ngba te meet mo pe bo se rere so la ngba gbogba ti won a fe jade fun gogo mi na mo wo ran ni mo ngo wo ran ni to le meet mo pe o ko bita n lo yi o ko kun re o ko e roko e roko e pa le ko e fi kun be so emi o kuku fe kan ti e so pe mo fe jade ni under APC so mo ti ri sakun pe gbogbo ọkọ lọhun kọjọ kọjọ lójútu
0: nílẹ àmì sakun kí lẹ rí kí lè ń ṣẹlẹ tá ẹ rí kí lè ń ṣẹlẹ báyìí tẹ ti rí
1: kì í ṣe ẹgbẹ apc nìkan ẹ bá wo gbogbo ọpọlọpọ ẹgbẹ káàkiri orílẹèdè nàìjíríà ẹ rí ìjàsá pé ó dàbí nǹkan ṣe rí lórí ọrọ leadership
0: adarí
1: iṣẹ adarí kì í ṣiṣẹ kékeré kì í ṣe ọmọ èké iṣẹ́ adarí jẹ́ iṣẹ́ tó bá ti lé experience nù nǹkan tán bá ṣe ń darí nǹkan bẹ́ẹ̀ fẹ́ darí ilé iṣẹ́ adarí náà ni ó wà nbẹ bẹ́ẹ̀ fẹ́ darí ilé ẹ̀kọ́ adarí ilé ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn tí ó mọ̀ darí nǹkan bẹ́ẹ̀ náà lẹgbẹ́ òṣèlú bẹ́ẹ̀ ni ìjọba ló wá ṣe pàtàkì jù torí ìjọba ni ó pètò bẹ́ẹ̀ ṣe ṣẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe agric bẹ́ẹ̀ ṣe ètò security bẹ́ẹ̀ ṣe so iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ darí ìlú iṣẹ́ ńlá ni ẹ wá wo gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ ordinary party management ba se da egbe lasan le ri dari egbe la egbe lodi ni gogo egbe
0: lodi
1: boko boko lodi pe awan se boyo boyo eyin le se fe dari ilu emi si pariwo pe ba se se egbe ba se ndari nkan ko la se ndari
0: ninu egbe osele
1: pe nigba yen mo ti wo emi ti wo sakun
0: pe agbalagbala won ton be won ma ni riri
1: kesi pate emi ti mo joko yi I'm 58 years old Well, if you te ba wo mo if you modun mejidinlogota ki so meke o ti lex bi o ti ni riri akawe adupe lo la akawe agboye atun dari ile ise awa so pa fe soselu oju omo isinwere igbe tan le sin fi wu adola ara nkan ala ta ni southwest niyan ala won omo to lo jogun to jogun opolo fun ala won to epon lex experience won lori won riri kẹ wá jẹ́ kí wọ́n wà ń chat kan báyìí kẹ́yìn tẹ jágbàlagbà kẹ wá gáìdì wọn kẹjọ ṣe ìdarí nǹkan ó di wàhálà fún yín àfẹ tó bá gọ̀ náà fẹ́ nu ẹgbẹ́ òṣèlú ẹ ń bá ti gbọ́n nu ẹgbẹ́ òṣèlú wọn èyí fa àwọn lídà tí a ní ní ìwọ̀n fẹ́ràn rẹ̀.
0: ẹ ń bá ti gbọ́n wọn
1: ní ìfilẹ̀ àwọn ẹ tí wọ́n wà pé wọ́n kàn mọ́ dà gọ́gọ́gọ́
0: káàkiri
1: bí wọn ṣe darí nǹkan la ṣe ń darí nǹkan yìí ṣé gbogbo alọ́tẹ́lọ́rùn pé bí wọn ṣe tòlú ma se gbari ba to ti gbogbo ti lu wa di a le sun a le wu a riwu ko so nje ilu ona oda ina osi ele yo si gbogbo ewo ni won ri mu se tan ri ta le so achievement ele lo ti da ara lu gbo mi gbogbo emi si gbogbo enu so ewo la so pe ele ah won se ele yi o da o
0: pe sector agbon bi yi wa oro nigeria ti gbon be
1: ko ibere ta ibere o di o fe jo pe ibe jo wa nu egbe oselu APC na ni ta fi te so pe so gbogbo yi la je ka mo e ka jo mo ko yin po pe awa pariwo pariwo ti pe bo se se lu ko se a pariwo ti ta pe bo se dari nkan ti fi moyan lori ko le se se yi I read geography and planning lemi kan university.
0: Okay.
1: Mo de ni mo ninu mo ni masters in business administration.
0: Okay.
1: Mo si je la won le se to loko ta si sasiyori ta dupe lowo Olorun ki se gbe ti gberaga some of awon ilu yi olopolo pipe pon ri sugbon polopo awon to Olorun jogun opo pipe ton le dari nkan ta mo nkan to won si nu ogbe oselu
0: e kan awon nu oselu kan won nu oselu won
1: so se yin apara lu so pe gbogbo eyin to Olorun ke te mo kan se te lopolo to Olorun ke te de te si ti let prayer te let exposure ta si ri ase ati se mo bo yin pe e ro pe mo ni golf fada kan to fa mi le ti mo fi lo bi se ti mo fi ri se ti mo dipo nla nla mu ti mo se omo lu abi re da
0: nta so
1: adugbo
0: omo lu abi awon yen kan jan fa ni pe mo ni golf fada to fa mi le fi de ti mo
1: gba awa dupe lowo Olorun to mo le fi gbogbo enu so pe Olorun oba lo ni gbogbo ogo lori achievement mi kosipa ti yin o ni eni oluranlowo o ti o fa olowo soke kosin to buru nbe o
0: okay
1: awa na ni awon ta le pe mentor ta ko wa rise ta le ma so pe mo le ma daru ko awon temi
0: ta toyan so na
1: sugbon ke se tori pe boya mo wa lati ibi kan baba kan gbenjo gomina kan lo fa mi soke enikan ni mo tori e in le fi pe opolopo won le dale aye won gbe afi kan ma toro mo enikan igba tan bi mi pe kilo de ti wo ko ni egbe APC e to wa lo se ADP
0: ko
1: le JDP
0: ADP tata
1: emi la assurance mo ni capable mo ni grace pe mo le dupe lo Olorun pe lai je pe mo je omo baba tisha kun je Peter Kitayo la tun jile mi ni bare yin omo keji ni daro
0: wow
1: omo yo jagbe omo gbe to mo ma pe to fe omo mo ran ni ko ojo boro
0: te ba mo kira yin debi kan ori yin mo
1: imo bo le kan wa gba asan ni jasi imo ran pa won fi boya wa ni pe eyan ma ko yan jo ni eyan o gbodo to ba fe so lori o gbodo wo nibi eleyi mo eleyi se eleyi ke se dola ko pe lo mo gbogbo nkan se pe n ba fe so lori gbodo ni capacity lati ko yan jo ma wo pe eleyi mo npa greek eyi mo npa education eyi mo npa bo se sona eyi mo npa bo se so mi eyi mo npa bo se te le ko ni pe bi se mo soro ibi na e wa ko won jade iwo leader wa je ara re o bale o je n to lopolo to ni mo oduwa na lati mo die die nu awon kini e o iru emi sin bayi te ba ji mi loru te ji mi pepepe ko si nkan te soro npa ti mi le so pe o be ja
0: se leave mo bayi iwo bayi mo ni pe
1: basically ni pe imo ti mo ko ise oro aje ati ba se soro adupe lowo Olorun media management marketing management and environmental management ise ti mo ko gangan ni e sugbon so calm pa de npa education sugbon ma fe soro education teacher le ko be awon to wa nle eko do an leko pa se ba fe so ngba ta ba fe se balagba Olorun education policy wa awa primary education awon ton mo npa wa
0: te ko n ta gbogba ye won se
1: do konu ton pe e ba fe kilo data de level pe omo primary 566 to fe se come entrance won tun dogbon si kila ba de be
0: parise
1: for mo primary school ti le dale aye re gbe nkan ti baje de be yen o a de gbagba ta awon awu lowo awon bolage se joba I wan bi ebi wa ni secondary school ni form 1 form 2 nigbati bolage bere government kolomba forun kan baba yen won gbianju the lead the foundation for good governance won lay foundation for leadership to te yan mo pe leader le awon eleyi won se to egbe awon eleyi o de won egbe lasan won ri dato awon da awon ni parallel primary election consensus se ri se confidence so pe te ba ri confessor se e ko lo si primary we yen se wa di wahala like te awon lori to gbodo je nti olooto won gbodo je ti eyan le fokan tan won gbodo le fi seran te o ni si pe e wa paro abi e ran ni ki so bayi enikan lu pe mi pe ti kan gbogbo ta as wa ba de be a wa lo ba gbe iran la ba nbe opolopo lori atenuje ko je kan mo nkan tan fe se asi foruko le a foruko asi ku gbogbo ta n wa le na njo kan ni gbe odo pe a dale o
0: bibeli ni asi oro nko oro
1: jola mi sori oto ka wa se lu ka toju ara ka ni what oloyinbo n pe ni empathy ka la anu awon mekunu ta n dari
0: ki joma
1: ki joma ni yan ko wa ra wa ka fi igun ra wa wo pe se bi se e gbogbo wo na te wa nji atowo te wa na ile te fe gbogbo wo na ko njo kole no gbe n jade ko no gbe n jade ko nbe moto te ra gbogbo se bada to njo kan le o wa lori atan tabi kan gbe lo gate ki won gi wewe
0: se ba won jeep jo ni fi wa ni fi se to even ku ni
1: aso ta wo aso ta go kiri aso nla lagbagba kan o gan njo kan won ye yo wo gan ko ni fit yan mo e se de jo ti de eja ka se le aye ka wu leader awon awulo an so ra awulo odo lansin bayi gba ti na was gba ti mi wa primary secondary school we ti mo fe lo ti ma lo ni form 2 to form 3 awulo ni bala gimi e ko ti do fe awon baba ti wa aya wa won san wu won gbo lowo awulo gbo lowo bala gi kan to dibo fun
0: won gbo lowo won to dibo
1: lo kan to dibo fun won wa awon awulo bala gi won wa se ko fe jakande ajasi baba ajasi ati baba olayode awon lo ni idea free education in dance of collectivism
0: awon yen ni da
1: awon na ran ye jo fun awon da polo ja fa awon lowo ni leadership te ba ri te pe mi ni I'm the one here and whatever I say is the finder that's not leadership leadership te ba ri te pe iwo mo npa ile awon awon lowo gangan ko lo ni free education policy baba ajasi ko baba alayode awon na
0: ni mu idea yen wa
1: ba la fi wa fe se won wa jo won bi won se se won wa de ri se from two from two gbogbo ti ma ka physics chemistry math biology everything na ko fun mi ni kin to lo lo
0: fe
1: lo fe mo de high school bayi won ti agba aga tuntun to yantiri te joko si tara re o
0: po to ni am rest bi te gbo wole
1: ti so mo soro ti o mo gbo tinu re o mo do
0: ko da bi ke mo joko lori kini create minerals
1: eh that won ilele na je yellow awon school mi ilele na joko sinsin ni ni ilu ti
0: oloba
1: to nje to de ni lori dele lori
0: now ewa jabu bayi o je nkan ti o bani lokan je po sugbon e ja wa wo se ri be se nsoro iwari de mu pe awon oro ti o ye ki awon adari ma so
1: olo ti mo fowo di mo fowo atomodi ni lenu iya mi ti baba mi ti lo sin mi
0: okay
1: awon ti o gbowo lowo balagi je tan dibo ti won fowo si be so dibo ko si be loni iya tan so yi me fa lo lon joko fun ta wa ta si yanri ta yan ta lo ja yan ta yanju iya yen le ni owo bola igejo ni ti ogba awa lo mo re tolohun wa kemi se ti wa ntoju iya yen iya mi amo pe tori amo pe sadu amo pe
0: tori pe
1: o je pe
0: ami tori pe e won gba na won di buso awon bola ige wa le ri nkan se si ilu
1: won a le ri nkan se si ilu won sona to da ona awon ona mi ta awon awolowo se te ba le ta te ba we ta se nisin te ba lo na fe awon awolowo bola ige na se eto je ho tan pe ni odwo o si da o da je tan se ni san pe ni lo ale eja ka ronu ka pajo to ni ronu leadership is a serious business
0: e mo gbo pe se wa so gbo ile ki lo de tori egbo si
1: lo le ku oni pc
0: ki o de ti e wa duro tan ke ke awon to ba ye ke ba so pe iru mi ni e ti ta ke family
1: te ba ti wa so time o yo ba ti gbo e wa bo mi lo dandan ni ko je pc mi
0: se mo so pe you cannot beat them you join them
1: e mi o ni je bi olorun je mi o join nkan buku
0: ten ka buku ni mo se be
1: ni ka buku ni ka buku ni da ship ti o ba ni focus ti o de wa ti o ni empathy ti o ni determination ti o de ni bi ti o la foju so pe n ta fe se fun lure in to be mi do di oselu ni ye
0: na e
1: wa pe mi di oselu le pe ke se pe ta fe je mo la pe olorun adupe lowo olorun e se mi o ki se billionaire o mi o se multi millionaire I can say I'm a millionaire tin ba ko bu nkan ti olorun se fun mi jo ni bi ti mo ti sise ti mo si owo olorun fun mi lure ofe ati fogun mi ko jo e foro be ba won kan to so Nigeria loni e le wa dodo ko le dodo mi EFCC o
0: le wa dodo
1: ko se sana eyo kan
0: o da kan so
1: mo challenge EFCC abi eni security center ba ni Nigeria kan la won fe wo mi ni le ise ti mo ti sise ni bi mo ti sise ka kri pe
0: opolopo lo se lo le so nte so yi
1: emi so
0: now e ja wa wali de
1: ko be se to na ti o taye lorun o
0: iyan ni rin ko ni
1: mo ni mo ko ma ko be se
0: e ja wa lo wo oro e ja wa lo wo oro security lagbon be mo tun pada bo nbe hun e ja wa wo security ni pile oyo inbo lodo o ti pe tan ti pada won gbe yan ni kini kan o ya kere won de north central wa se central nikan mo o ti wa n bo si ipinle kwara
1: kwara
0: awon pariwo kini wa ni ko sin kankan ti o sele pe awa ta wa ni satu esin bi a eh awa ko ba di kini kankan kan e mo gba ki won ti woko lo ja ni ipinle ondo ni josi
1: lowo
0: lowo che lo kadla attack ile josin aguda kan gbe ana now kere kere kere old ojo national park won wo be ijoba kini kan mo gidon kankan ijoba ra ni atira aircraft ile ti ba helicopter abi ya balu ni ti o mo surveillance ka kiri won ko le yo kan gboya won ni e ja increase owo yen ko je meji ayin o pe a do lo ye ke ra won ni ara balu le kara ke gbo kini o le se dada ko buru e den wo wa si now ipinle oyo clean ni gbamagbama lana ijeta won tun lo attack ni clean won gbe staff meji na won tan se ni clean bo te je pe ile ise olopa mo gbe fun tan won sise won ti ma won yen kan ti ni lead suspect lori e won wa lo si joba bi lori re awon mo lewe opolopo le ko me lo suku mo nisin awon ti sa gan so pe e gbo awon lo badan awon o le lo be mo ki lo se le mbo lati buku chalo ke eh ile ele be di gomina o je ke to dawo yan so pe
1: amukun eru owa oro ewo ele ko le nwo ewo le ise security ise abo ni number 1 nte kokko so fun ara lu ni e pe we protect the lives and properties of every citizen ti gomina o duro bayi ti president o duro ti o ni I swear I pledge.
0: Jo fi bibele abi kura ni bura.
1: Kura pe ma protect. The first assignment e kokko fun ara olori ni e. Se awari protection of life and property yen.
0: Mo se o.
1: Ki wa lo fa. Se ri ilu wa porous. Mo so fun yin sin. Ti won ba se stop and search ni Ibadan leni.
0: Okay.
1: Ah. Se yen so lori afefe sa. Pe te ba ri ye number of certain ammunition CC. To to ye quantity kan tori tin ba so lori
0: lawon ti o ye kan ni lowo ten ni
1: labe gba labe awo ni koko ta ni bi awon ta gbo a le so lori afa tori security
0: se ba lawon kan se mo ti truck ti mo fi sasagolo sago ni won mu ni agba bi kan ni pinle oyo ti oku agbalagba ko ti so nu e ti sin ti lo
1: so ise security ise intelligence gathering wa nbe any intelligence gathering system any awon operatives te wa to wa well equipped ti e fun ni ise tan ise tan fi sise ti won osise ya ti o je pe ko ni ba ero ni ba won e ni laarin ilu e n se tan se tan se lo to da bayi president sign e state secure state police atin so ti pe e wa state police
0: kini won fale na ni
1: ko ye ko fale o ye ka ti bere ti pe la mi so pe emi se pe ke soro egbe some of the reforms in president parliament ti mu se I support many of those reforms they are long overdue e ka ti se ti pe ti pe ti pe. So ka bo su ba fa re bola ke pe Bola Tinubu baba bola ke bo sim lenu ta won ta dupe lowo won se dada ali gbagbe won oruko won mo ba se lenu le kokan Tinubu se awon kankan to da sugbon problem ti joba be Tinubu ni pe awon policies yi o ni human face. Number 2 ara ilu ogbo won mo npa e pe ba se awon reforms tan se ri en dan lo nje ni leke dogun nbi ta tin se party ati egborun onje te nda
0: ati je ka ba ti egborun a mo pe onje ti nbo
1: ati egborun onje te nda gise te oni te obe te se tin do dada te ngbo e wa npe anbo o nbo onje nbo eni suru
0: abe ke le pa ni le
1: mi omi las a romi
0: asa joko sabe te nti a reti
1: to ba ya yosu a mo lo le ani awon ile o sin kan won sin dana onje o nti se nigeria ni e ara ilu ogbo won kari alaru along e gbo wa o ton gba appointment to the glory of God ebi ni mo wa saba ka kiri gbogbo radio stations ka kiri lai gba kobo ta se egbe
0: lai ijoba ajumo bi
1: lai ni even ti 2 months ago 3 months ago injo ti mo si ma resign mo ma feel re mo si lo si program lo soro support the party. I don't have any problem with the party.
0: Okay.
1: I have the problem with the system of leadership. I'm not satisfied mo de ti so ti to ngba te ba because when you are in adversity capacity advisor King
0: kama gba yin moran
1: king gba yin moran
0: olugani ni moran
1: olugani ati king maker
0: awon fo baje
1: awon baje e kan ma fo baje awon baje batan la ko yin ni ko ba
0: yo dokoman yin
1: ba yin lowo nta ri ni e so advisory capacity so security is serious business government must be serious about won gbodo se kan se bi an se ma se ibi tan ajo wa tin pariwo national park oyo national pe this place is unguarded chenba ngba ajo ajo kere wa ajo ajo le wa re kan na
0: o ti din kan ma wa lo bayi
1: e ko se e ko ri be
0: ati clean na
1: yeah lati prepare security is not something you are going to jekan be se pe nkan ti bele ya ma ka ma sari ka kiri re ranu wo le
0: so omi tuntun yi ti bere nisin o ti le lodun meje
1: omi tuntun emi criticize government because in ti agbara to ori ofe to lo fun gomina like de bi o le se de nu
0: egba
1: egba ka mu pe bi o le se de lo se yi olohun oran wa lowo a ko wa yo a pari yi
0: come on ti so ki o
1: ya ma manage ara wa ti to lo won fi ke wa te ba wa wara ilu to ba tun di 2027 e tun le mo olohun mo ya tun eh ko je ka olohun ba tun gbogbo e se
0: ko mo ma lo
1: ko mo so ye ko mo lo bayi alo te da gbogbo ara lu gbo mi na so ye ko mo lo bayi gbogbo e je ka je ka je gbogbo ajo joko ka jo ronu wara bayi fe se ile aye wa tori gbogbo ani okan nbo nbe nbo loke nbo le eh eh de gbarugba to nbo gbogbo ori wa olohun le je ki
0: da
1: si gbara ori o and solution ni pe e je ka yan joba ka won ti o so lori wa e ja wo won daada e je ka wo pe se o ni capacity iran polowo ko le mo ma so mo fi gbenu so pe gbogbo en to jade loni to fe je governor gbogbo kan ti won ti yan fi se olori olohun let's be honest with ourselves olohun care your state opolopo kaakiri awon opolopo kaakiri mi fe so pe ayodanu abasadanu kan lele inu a to fe jade governor mo gbogbo wa gbogbo wa soke mo ri wa pe olohun jogun opolo fun wa
0: ali
1: sugbon sa opolo olomo niyan ko ekini ekeji o le man to e ko se ko mo ni capacity ati se ko mo le mi ati se
0: ka para re mo gbe
1: ko ke mi re o mo gbe lati fe se en to se dada olohun ni fun yan se o elomi fe se dada sugbon ko le mi ati se
0: se iwon ru pe ni charisma yan
1: agba olohun olohun e lo gbe bi mo tin bile aigbe awon ile aye ti mo ti gbe loriko lagba olohun ilewe ti mo lo si west college practicing school ilekuro ibadan mo lo repeat west college practicing school ilekuro ibadan
0: mo science student
1: mo lo si primary school here 1974 to 1979 5 years mo lo nbe olohun ti pe kin le lo ni primary 5 lo secondary school mo lo si ibadan christ apostolic grammar school cse grammar school apo ni ibadan christ apostolic grammar school si o si ni awon ti sa mi si wa mi zo bi ko le awon to ko mi zo de ko bi gbogbo won si wa laye tan gbo mi o I have by asking baba wa geography teacher wa legu le ko lagbo ko ma stay won sa fe be ni mo lo si ibadan grammar school mo lete ibadan grammar school mo lete mo lo si university of lagos geography and planning department mo wa se mba ni university of badon
0: wow
1: mo wa sise kakiri awon le ise kakiri awon le ise lagbo olohun system spec limiter to se meter
0: eh
1: na Coleman wire and cable
0: e ma da ko
1: le se
0: e ma da ko le
1: se a dupe lowo olohun wi a ti se ile aye iye wa
0: de e opolopo awon ton jade na ti lo awon ka ti se ro ko e ni charisma re se
1: by the grace of god ko ani gbogbo nkan ni won ni lajo ni eh gbogbo lajo ni e ka ton le ton lo ko awon leju mi lo imi si billionaire in jiwo lu
0: in sawon jiwo sawon yo kute jonko te jiwo
1: o ka lu ko wa e je ki yo ti si ko account gbogbo ta ko gbe bolo se salary to gba abi business o lo se to fi ni to ni ati wo gobina ati wo senator ati wo gure pe ya joji kan joji gbogbo awo emi awo ba won
0: se adp wa ni
1: so wo repete ti won gbokan le pe la won fi rabo
0: eyo
1: ehn to gbokan le ni e o ati awala wa ni joba labuja no strategy they don't care about the people awon to alalu to ni to je pa won la won ti ko ama ride ama fun won di ajajo bori apefefe dabo sori agba mi
0: asiko si wa lati se debate
1: so the reality is that leadership challenge la ni Nigeria
0: ibere ti
1: eje nbere so mo ni capacity yen
0: eni
1: agba olohun e ti ri anti e je eni ti egbe opolopo moju leyin boda sarafa senator sarafa ali egbon mi ni won awon ju mi lojo ori won si saju mi bere oselu be abi odun merin marun before me
0: okay
1: I want to bere saju mi won pe mi won senior nu awon yoku
0: ni senior nu
1: black boy
0: ni kan capacity ni charisma
1: be lie loko just mi won senior nu
0: ko dan loju ton yen yen be sugbe ja wa wo e ja wa wo nu egbe oselu te wa se adp
1: ni 2019 loko just mi won senior nu awon yoku
0: ninu awon yoku e wa ja wo egbe oselu ti e ti jade inu apc ni nisin ko wa awon yan da opolojo won da ero eyin won ejo e wa wdp leyin odun ati 2019 ti ologbe gomina na
1: akala
0: ti won ti contest nibe igba na si leleye wo bi result se lo se ero pe egbe oselu adp se structure yen wa gbo
1: ara lu ti
0: gomina le fe je ke se
1: councilor
0: yes
1: ara lu ti gbon won ma tan fe aráàlú mo fi tán fẹ n tó ń ṣe aráàlú ni pé okay any 3.2 million registered voters ni INEC láwọn ni àwa ni 2.3 ti gba voters card awa lo dibo ni 2023 e wa ni 800,000 people lo wa dibo 1.5 million ibo na wa
0: wan le
1: ni wa wo pe se le seton le ifa le ka ko e kan joko le wa ka mo le boda di lati dibo bi e ba ti wi e mo se ara lu e mo gbo mi e je ki yen lo rode lo re se mi e mo se be mo o e wo gbogbo mo ye patapata from each party e to ba teyin lon tan ko eleyi ni o lo la gbo n to wi to lohun o se ke si fadua ati pe olodun je o le se ko mo je enu lasan tori opolopo I can do this, I can do that, I can do that. Iron ni abandi e na bi tan se na lari gbogbo I can do that, I will do this, I will make masole aye di paradise fun yin e se kini fun yin se bo nre
0: mo fe bere kini
1: so I want ni capacity. I have started investment program to pay me for $1 million bere like bro long to je business mi mo bi tolorun kemide lori e ti mo ton $1 million
0: nti 1 million di
1: to da so tin ba le ton mo awon bi ti mo share evidence wa company ma ba to se wa 1.2 billion turnover la ni won ya to den se 3 billion turnover 3.2 billion turnover
0: ni private sector
1: order
0: eja file ben ta koko ba to lati so awon kan te le se blueprint yin ngba campaign ba bere awule lo be so mo fe bere kini kan eyin ati honorable bin bade kan bi e ti just se nuno bi o se lu pc fine se bi as go to the boban sumo bo gengen to se alliance yen o ni pada wa te pada lo se fo te ba o pe kin ko la structure fun.
1: I have told everybody most of all pe I'm not on this ballot just to be there and be listed pe kun le lati ji o no bad mo fe dibo mo fe di governor your state ni
0: nuno bi o se lu
1: dibo like we dip in ba ad gbe mi wole e lo ko sile lagbara olohun lagbara olohun to njo olohun to lohun se njo olohun pelu itele pe ati leyin awon eyan I am the next governor for your state.
0: Odailoju gan.
1: Odailoju.
0: Eh on la mo ba fa idi gila ba o. Edi eni eni collapse structure of anybody.
1: I'm not ready. Won ti mo ye ke so tori pa jo se pori.
0: 0912370865.
1: I'm not contesting to just be on the ballot.
0: Ma gba ipe eyo kan. Augustus, just one call. Hello, ta lo wa nbe? Hello.
2: E ko ale.
0: Yes, aruko yin ati me tin pe wa.
2: Ya dura la tapata.
0: Oh yeah, en so le ibere yin 30 seconds ma.
2: Nkan ta fa so ni pe awon oloselu benu won se ntun ni.
1: Bene.
2: Olorun le mu won se. Eni to wa yi okan e mo o. En to le se ni o. Ṣugbọn Olorun ba gba laye. Won ni Olorun se agba fun san.
1: E se
2: yin mo kan ti mo le so. Mo se nso na niyan ta n tele won.
1: Ti
2: gbogbo Nigeria doju ru bayi. E ba wa ku awon omo yen jade ka ni rorun. Gbogbo ipa rere wa ka wa n se won yi. Ko ti se gbogbo wa Olorun o.
0: Ese
1: by Victoria Siko ya wa ri so won ri so pe be iwo polopo se nso a se gba sa sugba adupe lowo Olorun e je ka jo fi gbogbo eso wo Olorun
0: e je ja file ba
1: tori ba ko sa nu wa
0: ami nti mo mo ni pe agbalagba tin soro tin lagun ni ekun ina ni nsun ni iru oro ti mo mo so e ja mo fi yi ka fi mo fi se lo ni role yi tori pe eto ti wonu eto eni ati ngba lalejo latoni awon na ni ambassador Kunle Olatunji governorship aspirant ni egbe oselu ADP ni ipinle Oyo e se nta pe yin te je wa sa
1: olotu e se mo dupe
0: atun
1: pada wa
0: loko loga ni kan yi latori oga wa tun di omolawo Kenneth Ugoje Kebugi na ni oyin olotu eto yi Augustus tun ti Ademola Asizi asisu baba lonila na je ke ma lanfani lati gbo wa ni role toni alari waju alade mo mi ayan fele dumare aje wa ni agbara ni abidemi loko temi wa kade loko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba pe ti a ma se lojo ale 0813 591 1850 0813 591 1850 boye ni te fe ba mi so abe ni se kan te fe gbe fun e seun iyoku dijo mejo Nigeria oni daru o aye ni kokan wa no ni daru o dijo mejo

akan o po a tun gbe kini ohun de ere aladun oyin oriki ile ti wa ohun leto eto n lori ki ile e ti wa ni le ise radio ti lagelu akan o po e tun

0: mi ode
1: ada na ko kuku buru ka loju oja oti iseun kaka aye ma de won yi eru yin ba mi ge bara yin soro akan o po nge so meke be ni ninu alari ode ni arife yin po ju gale gale yin po ju je ma be ma
0: akan
1: o po
0: baba
1: la koko ni mi o be nle yin pe
0: be ni
1: walai talai ti n ba de yin male oka ati se ma lo
0: awa ni itakun iwo ni okere ba ba se tan ato olato pin ni
1: walai talai adie lasa la je mi nkuku
0: akan o
1: bi n ba se yin manu nkuku oka ati se ma lo
0: akan o
2: ko ni mi o pa mi na baba
1: ni
0: alaba mi lori n lo pe ni lekuru
1: hey.
0: Aje sin ko ni wa wa ti mode awo e sagbo isin ati ni
2: roro lorun ati ni roro lorun
0: ako lomode ana agbe bo opo ode
1: oda oda na e ma ba kini ohun bo be ba la saaju be da saaju ma be ba le da se e ma se kini ohun
2: ko awo okute awo okuje toju le mole baba mi maybe bi o wi la wanto akan o po ayo ayo ayo lambara wayo dakumote e waju baba wa
1: ade bala sisi oraye mbo oraye bi ojo lawon kini ase laya
2: ani ki mo ise tojo baba mi mo
0: bo oma kinle mi bo ba de re are ode bo ba de oni jala mo ni won ofoya Asanti wa le ma se gijo gijo Asanti wa le ma se bi ade
2: ko
0: pa akan o po o ma kinle mi lojo kojo o ma kinle mi nigba kugba
2: e se ti mo pa ki kojo ni mi o won ogbodo teti rara gbagbagbagbagba iwaju la pike muse leni le baba to bi mi lomo ko ni su mi ko ni re mi re baba mi ni akan o po da kun je mo ante e waju ka we ni to to gbangba sun loye
1: ada na ko kuku buru ade mo la sisi e se ja loju aja na wona ka wa polowo nta nta

0: ne won pe loye ku baba yege yege ni won pe loye
1: be ni
0: aro won o se gba loju arara o ri sa won o se ki male ademola titi mo ma de lo osoro ngiro are ma opete yekete momada
2: be ni
0: eh akan wa tun de ba ti de nanu Eto ba wa se ale da se ori ki ile ti wo ohun leto le se radio o ti lagelu radio elero ami o njeje ikani merin endeni ogorun to ndole to le meje ni oke to ga joke ta wa kale esile funfun balawo o po na pelele ti nbe nilu badan e wa gbera papa e ma lo sori ero ayelukara ti wa lagelu fm 96.7 facebook ti wa nu ani e lo be ke ma ko pa nbe e like e e share
2: e
0: love re
2: e biso wasa un lolufe
0: ke yin na o ma je igbadun ori ki ile ti wa wala lasa ile se radio o ti lagelu awala masa awala bi won se lasa abi
2: beni
0: ada na ko kuku buru ti wa lasa
1: ba mi
0: asanti wa
1: nje
0: mbola agba mbola fe lo akan opo adeba ti denu
2: beni
0: gbigbin la agbin gede
2: beni
0: se bi lilohun wa lo reke Lagelu opapo ma ti bo mi.
2: Ai, Lagelu ti daraba. Araba ti o se bi wo.
1: Beni.
2: Lagelu dagba tan nun bi baba nla baba ti won.
0: Ina ba dale fun gunungun eye mi ni won fi sun. Ti n ba n paro e ma ja mi. Bone. Nbo la aya si nbo la agba lo egba bo je nbe la ti aborode
1: nbe nle o
0: mo ni se egba mo je nbe nle ni aborode
2: nbe nle
0: egba meji o gbodo jara niyan
2: o se wo
0: won ani kini
2: igan ba ni ba si
1: ikeje asi ni ba wa
0: ba wa
2: be ni
0: egba mo je omo seyin oro bi e bien isegun o ma gbele mu mi gikan lagbada o ma mu gitutu laipo kere o loro won pa gegun agbalagba oro won ti pa papa se ko ngbedu o loro won apojia oro to ba wa apojia nko apa re ogun o ma ku so yen e ma gbo omo egba e ma gbo boro baba teyin opegun boro baba teyin oparagba se ku ngbedu oro o si ma begun lo ni yungba se bi nloro nkun lota ele olugbejo bi o te ba gbale te ba gbata e ma ma gba emi lori po ma yin ni mi ohun ni ya mi to bi mi lo eh wa ba n gbe kini ohun soke abe nsun ni
1: eh ba mo
0: olodi
1: e ti kun bi o ma gbongun akala
2: gbere
1: o ma radio go loju ogun o ma sile ko palekun de o omo lisa bi o Oh ma jo gbe ru momo jo gbe ko nitori eru nisin ni eko gi isin mo eniyan omo ro lota oh ma se toro momo se te egun o omo omo le sabi o ma gbongu akala mo ni ninu le awon baba to bi yen lomo mo ni baba yen foro won mi lojojo si
2: beni
1: Baba yin ni ngun yen lebe oni nro kankan mi ni jo ani mo gun yan lebe o akan opo mo ro kankan mi ni jo gbelebe gin baba won gbele mi lowo o digba keji owe mo gun yan lebe mo ro kankan mi ni jo gbelebe gin baba won tu gbele mi lowo o digba keta owe baba won ni ase won mo pe won mu wo mu o namu namu namu loro hukun omoro omoro lota ninu ile awon baba to bi won lomo egba mo lista bi o ma gbongu okana o ma kere o
2: okukun ja esi
1: dekuko to wa ba mi gbe kini o hun soke mo nife orin kan ti won mo nko fomo lakejo bi o ma gbongu okala ma wi pe mo ni se olo ayala se olo abe olo ero

0: soke former egba lisa bi o ma gbongbu akala
1: egba ma lisa bi o ma gbongbu akala oma se ti mu mi kan na agbada omo ti mu gitutu laipo
0: dere
1: omo yumu loro ke
0: kare
1: omo na mu namu namu namu na loro nki omo o npa ge o npo pe omo o npa gbaguda won mo go wi ki won baba to beyin lomo nile gbamo lisa bi o ma gbongu akala e dako ejo kini won se maka ti won se lode gba lake
0: to si
1: won mu mi se mi se mi maka won modo ogun lode gba lake won gun arafa maka won godo won go olumo lode gba lake oba mefa nimbe look de gba lake
0: sawo
1: ti ban paro ke ma jami agura oba ni olubara oba ni alake oba ni olowo duro oba ni se asanti wa o
0: je
1: ma wiki ni okun lo ni nile gba mo lisa bi o ma gbogbo akala
2: o ma ro ko shango o be le moro yi ko di yawo di ka wo di ba fo meran se omo ka forewe ka ba sese bi omo omo lezu oja ona se rere aro ko sanga mi ko dede ni e pe bo ba dola omo mi omo e funjo sabiya e funjo bi isikan won o fenu somo aro ko sanga

0: Hello. Ekurale.
1: Ekurale.
0: Yes, sir.
2: Samba samba woro den to wajiju awo ninu le baba to bi yin lomo omo ewa o baba yin lomo owo yele o to ti yomo eniyan ninu le baba to bi yin lomo
3: be ni
2: mo ni oku ti baba yin gbedo ja ti o lowo lori
3: be ni
2: oku ti baba yin gbedo ja ti o ta me bo ni baba yin da so fun tan pe legun nu le baba to bi yin lomo samba samba woro den to wajiju awo
3: nle

0: Hello.
1: Makale.
0: Eh, Makale. Eh, ba ni da ko yin o. Eh. Kini ohun ti re bete ya yin ko ni a be ohun ni hello.
2: Hello, hello.
0: E ku role o.
2: E ku role ta o, ta o, ta o.
0: Eyin radio yin le ni a be hun.
2: Mo ti kuro nbi be sa. Mo ti kuro nbi radio.
0: O ko yin ati bi e ti npe sori eto.
2: Ijesa loni Jesu loruko mi.
0: Ijesa loni Jesu.
2: Bene.
0: Ibadan ni ahin l'Olorun oba mi ngbe. Ti ba paru e ma ja mi.
3: O ko paru akan.
0: Ibo le wa te ti npe sori eto.
2: Salengi.
0: Te ti ri pe a se badan lo ni Jesu.
2: Ije
0: sa lo ni. Ba ni koriki ile baba to bi yin lomo.
2: Eh, oriki ile baba mi. Ban se ma nki awon jesa. La papo. Se mo pe oto ni. Sugbo oriki ile baba mi emi ni omo wa. Omo epo. Omo agbusu laja obirin gunyan je.
0: Ije sa osere oju ti la lo ba ri nlo la omo ah baba mi
3: ije sa osere oni le obi olowa jo bi mo ke gbedu ije sa omo odo apanada o kekeke la so won lode gbajo edgodo kan ti mi nla so won ije sa ito ba ri loja ni ora fun mi wa ki o jo sese ku odo loye ije sa omo odo apanada
2: Thank you.

0: kunkun buruko kunkun baje
1: beni
0: kakaka de ayo ti nbe lo mi o se nkan kan
1: beni
0: afa tirimi si ju omo lola renta omi ade o lora kaade ayo ranse o nki gbogbo ebi oloye saliu atanda ari ku yeri pe maku mura adua odun kewa ti baba yin to jade laye oloye atanda ari ku yeri njoba bile elage luni eleyin ti o waye ni kope yi njo keji odun ni nile afa tirimi si yu omo lola renta won wa ni eyun ni bakatari nbadan won se ladua wi pe gbogbo wa patapata patapata won lolohun oba yo forijin ba yo forijin ba be yin ko ba mi oke ko forun ke won esa mi e
2: ami
0: kadi ayo ti nbe lowo mi ohun tun re oloye alaji ayuba baba lola bikunle baale aba oju ona oke ona injoba abile edo won dupe lowo kabiyesi oba murita la baba lola onido ti ludo ati gbogbo awon agbima won fun wiwa te wa si bi ayeye ranti odun kokan le logojo 161 years ti baba la won balogun ogun bi yi ibikunle to jade laye won se ladua pe gbogbo wa la agbeyin arugbo wa eje asami ka gbe to
2: amimi
0: bakan na akan opo kadi ayo ti nbe lowo mi re oloye muritala oye lami osun to ki magaji ile osun to ki agbe ni nbadan ni won ki gbogbo omale olosun osun to ki ntile toko wi pe eku mura odun osun to ki de ti o waye ile osun to ki ninu odun leya ti nbo yi nile osun to ki agbe ni nbadan ni won se ladura wi pe osun o gbe wa ojo o pe ba wa laye yo pe ba wa layo ta leni to tun ra kaadi ayo to ra kaadi ayo oranse elomi na kuku ko be na lo kuku ri oloye alaji ayuba baba lola ibikunle kan yi na ni baale aba oju ona oke ona nijoba abile edo ti nbe lu ibadan won ki oloye gbogbo lomo ewe bi yi ni olode ati gbogbo magaji oke bi kunle lapapo wi pe e ma se won na dupe fun wiwa te wa si bi ayeye ran ti baba la won ni eyun eyi to sele ni kope ti balogun bi kunle to jade laye won se ladura wi pe gbogbo wa pata nla gbeyin arugbo wa eje asami ka gbe to
2: amimi
0: bakan be na lo kukuri alagba musa oderin lo oja bambadan awon na to nse ranti won ki gbogbo ebi oderin lo wi pe amoku eku rede asiko yi won wa nse ranti odun keji ti baba won alaji lazizi oderin lo laisi gambo to pe odun meji to jade laye won wa ni wi pe adua yo waye ninu odun leya yi na ni wi pe gbogbo wa la agbeyin arugbo wa esami ke tun gbe to amimi bakan magaji asimi yu ari ori won ki gbogbo magaji ile ibadan won ki gbogbo omo le ari ori ntile toko wi pe eku mura odun leya eyin ti nbo lona won lo ba oke yo ji ope ko de ba wa laye eje asami kajo gbe to amimi bakan na lo tun ri alhaji sheu abdurashid iyola ogunse ni ma lete nbadan ni won ki gbogbo omo ajo ogunse ni tile toko wi pe eku mura odun ti leya ti nbo lona won lodun o pe ba ni laye yo pe ba ni laye lala afia ara esami ke gbe to amimi oloye abiade morade yo omo odu agba ejogbon nu akewi

0: go ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo
1: agbara
0: bi o ti wa ni ati ti ko se nbe
1: temi o
0: ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ni pekun ami
1: o ti ra galati gun to temi
0: ko mun kin ka bo loruko igbimo alase oludari ikanni yi ati loruko ile ijosin to nso ni gbo wa akoko ta wa yi Victorious Life in Jesus Church Kenaland Timbe ni Dogo Lakpata Ni biti olon tin lo iko re ati iriju re Enta anya kada wo li ti o Ti o se so nipa re ju mi mo bi mo se le gbe Mo ba biyan ni beji to ti waye bi e meta O je pe sibe na ise ranse yen si tun fohun Oto gen ton ma pe yan ni babagba, babagba, oyagba, gba. Ti adu aden gba. Asi si adu malala mojo ero fun sa yi. Adi osun kayode loruko mi. Oma woli, woli ni. Ya akure oni bibeli, won bembi yi ajin rere obirin ni won ninu ile ijosun yi. Ati awon iko won yoku na.
1: Mi
0: Eje ki baba o kiyin baba nbe pelu mi lale yo
1: baba
0: won yen lo se daddy o ni wa loni ni se mommy na tun fe ran wa
1: ori mi ko
0: mo ni ba ran mommy wa aja mo gbo ni le woli ti o si mo so tele bi adie ba ko ni le woli yo mo si so tele e bi ato ere nla ibesin ato kikan bayi la bi agbo omi inu bibeli omi ipe majemu ti ba ti dapo moko ati yawo ipe ti nbe lori omo Daddy, I can't wait to call him up. Hey, what?
2: Go buy a le. To your metal.
0: What in beer? Ina
2: tell. I want to do.
0: Daddy, go. Ise nansi. Mama, go. Ise nansi. Okiri. Because if you go, Daddy, till I'm in London, don't survive.
2: I'm a lolai go.
0: Eh.
2: Iraju na la balo. Only dana ni.
0: Daddy, oh yeah, if you are doing, can't wait.
2: Go buy. We need to kill time. Go buy me. Emma, shame. Uruko Jesus.
0: Amen.
2: Uruko Jesus.
0: Amen.
2: Baba, ma tu pe wo. Ah, lori le di ba pe tu si o.
3: Ami
2: o Jesu. A ma fo pe fun na ni.
3: Ami.
2: Be tori pe awa ta ku awa laye. Gbogbo eyan to wa laye iku ni pa yin.
0: Ami.
2: Ah, awon to ti lo Olorun delele fun.
0: Ami.
2: Lati ni lo baba gbogbo ajalu ton jaye Oluwa ba fokun si.
0: Ami.
2: A dupe Olorun wa tori pe o da wa si. Ayin eledumare baba te won gbo pe wa. Baba ama dupe na ni fun awa ta wa laye ama dupe na ni sugbon lato ni lo ama fo pe fun pe o tun ma da wa si lo gbogbo orile de pata oluwa gba kuso
0: amen
2: a need your adura olorun iwo olorun tan kipe oluwa ta wa lo a fe ko sokale sorile de Oyo state a fe ko sokale sorile de Nigeria mo ruko Jesu gba kuso
0: amen Jesu
2: gbogbo japu japu ran danran dan ba pale re mo
0: amen
2: ilu yi o gbodo di Sodom ati Gomara olorun yanu olorun yanu gbogbo awon to fe mi sofu ba wonu won gbogbo awon eda eyan faburebo wa o ile toko lona gbogbo oluwa faburebo wa baba ati bere ba wa bere laarin lowo si ni parija yin o ile ise yu ni juna ijo ta ti wa a ni gbo bi sira wa eyin te sponsor program ibi oni ba yo jesu oluwa wa
0: amen amen amen
2: oruko mi ni prophet asik taiwo ju baba gba confirm
0: baba gba confirm
1: baba mi bo se so mi dede to se de domo
0: ami ma je mo nbe pelu ipin re
1: ni ko sona o
0: yoruba won si ni bibeli
1: baba mi adara
0: won ni awon ede ati awon oro asamo to ni itumo won ni adua ni gba agbara ko eyin o si nu bibeli en daddy ki lo de ti ati lo church tun su awon eyan lati ku ta wa se gbe iwu ko yi
2: Olorun oni to ba ma de o so tele oni ti o ma ba gbogbo laya bi oni igba to ba de nbo oni enikeni oni mo pa na Jesus ti fe de
0: da en tu gan daddy ki lo de ti awon eyan wa iya na oju ese
2: ah ebi to
0: fe lo church loni kan de dolowo loni
2: bo se ye won
0: si e bere pe kini won ta o
2: ko si kankan tan ta elomi o nise won de wa miriku elomi nise ojoku ti se yen miriku lo wa bi bayi mu ya won to wa sodo wa won ma wa miriku ju ese mo ti reni to so fun mi si pe kini mo le se fun kun lowo olorun lo le fun lowo kin se mi o sa lo so e wa wo bi to ti de e we lo mi ton ba se program ni to si boya church meji to wa legbe kan to tawon kan jina sira wo ba won e ba ti suru ofe ba won ti gbe ba gan to dibo mi asaka won gan na fe para won come asaka kiri ko
0: you are say kiri sire ki iru
2: eh ma sakiri o je ke lo mi
0: ndani e sugbon bi olohun gan convan pe e koko se temi na ke koko wa temi pe gbogbo nkan to ku
2: won beeni beeni
0: kilede ta won o se tolohun kan ni
2: wa
0: ta
2: won le se tolohun tori mereku na wa kiri won de mo pe tolohun yen gan lo le da won lohun o ni igba ewu orisirisi fi wu opolopo elomi nsin ko ba yan dua fun o ke gbadua bayi awa ma so pe emi olorun so pe ko ngba biribiri ojo mesan inu biribiri ojo mesan yen ki se pe ko lo nje o a tun fi eran ara eran ara ni o fi se ngba to ba ma gba biribiri ojo mesan wala dide ba awa de to lo hospital anu ni o sa o ni gba gbogbo nkan o ni di eko elomi a sick mo ti reni to sick to mo sick to wa lo hospital o a mo ru asan to le ma se omo ton pharmacy ton pharmacy lara to fi hospital le to gba ai ile woli lo gba to ba dodo woli na re ile kede re olorun o pe o ni e lo gbe wa ko gbodo ku ko e lo gbe wa iku lo hun ri gba to ma gbe mo de be gbogbo church ku sile ku an wa te mo le si inu church ategun buruku be si fe so mo gba to ma dojo keje omo ku gba ta awon iya lomo wa ri o ti ri pe o ti ku kile mbaka omo to ye ke gbe lo hospital ke toju e gba ti woli na ba ri awon lopa to nbo oju mi do lo gba sa lo church yen o duro mo ditin gbogbo awon eko
0: pe awon yan fi ope se igbagbo
2: be ni be awon pastor mi kin wa tell me about your domain ma se wo bayi olorun le so mu pe ko se je lara e so tin ba peju o le ku koko ba mi ninu ise ranse
0: ya tare ile wo
2: hospital ni
0: ayin o le sise miracle keje o ya gba eje sara e
2: bele je o ti fe wa ru miracle wo niyan olorun lo ni miracle olorun ma nse miracle sugbon eni ti o fe se miracle ku so gbagbo emi ni mo ni gbagbo ase lati soro si sugbon eni yen gan so le claim we oke se ni to ti se kan mi to ti do bad pelu ologun to ti se buruku so lo fe soro ase si dada olu ase yin o le lo afi to ngo ba gbagbo
0: daddy e ja lu atori ibi te n lo ni pe bi ebi ba n payan oluwa yo mi yo mi yo pese fun
2: o de ni se
0: olonje ko lo je ni
2: e o da to ba de le olonje ti o mo wo da ni ti o sise kankan kan
0: opolopo n gbadu abuku ni le josi won ni se lowo daddy gbogbo en tin lo gbogbo program te ise pastor ni ko se soji o
2: bene
0: ise ti wa ni ka rojo yi se npe won se soji ro le nbi kan bayi se mo le lo emi ti mo wa nbi ise sugbon opolopo oni ise lowo gbogbo pade adua ati daji ati tosan ati toru o ya ojo obuko ma ro ojo obuko ma ro
2: e te wa mo to wa funi si mi olotu ngba te eyan ba de church oni ise o to ba ma bere adua bayi iyanu lo reti eni to reti iyanu o fi ise ele ogba church lo lu lo nse mereku ise to ye ko fi pisi fomo re o fi le ile o wa lo nse o wa nwa mereku mereku o le sele ko possible ko sele ko loko ma gba wa lori le de
0: e wo e ja lo adua lati nu bibeli e ja lo adua lati nu bibeli
2: ah eye eyan oju lori atoke wa olorun ni ka fi gbadua oju lori atoke wa ase ti mo pari orilede oyo state oju lori atoke wa oye gba orilede nigeria oju rere atoke wa anu la need atoju rere olorun e gba esodu 33:19 lo so mo
3: ohun si wi fun
2: pe
3: emi mu gbogbo ore mi koja niwaju re emi si pe oruko oluwa niwaju re emi si se ore ofe fun eni ti emi se ore ofe fun
2: yes
3: emi si se anu fun eni ti emi o
2: se ma gbo onu n se anu fun eni to ye ko n se anu fun e mo yen yin eyan eyin momo wa eyin dadi wa e gbagbo ninu olorun elomi ti firanse olorun se gbekele e iyen niyan to fi di pe adura re gan o gba elomi wa e wa wo nsin wa lo sile olorun adura ati gba tan atugba atugbo yemi wo lo igba ta adura ma ma gba dipo ko fogo fo olorun yemi wo la lo mo ani ko de ni mo pe olorun ti gba adura tele mo pa lase bayi lati ni lo anu la latoke wa oju rere olorun oya gba
0: amen
2: yes ma
3: o si wi pe iwo ko le ri oju mi
2: e pa gbo yes
3: nitori si ko si eyan kan ti ri mi ti si nje
2: be ni
3: oluwa si wi
2: pe
3: wo ibi kan wa le bodo mi
2: yes
3: iwo si duro lori apata yo si se nigbati ogo mi ba n re koja
2: nigbati ogo mi ba re koja
3: fi o sinu palapala apata emi o si fi owo mi bu o titi emi o fi re koja
2: mo pa lase lati ni lo gbogbo eyin eyan te n be ninu idamu gbogbo eyin eyan ti n be ninu isoro owo olorun kan ni bi to wa yi o sami owo olorun kan ni bi to wa yi olorun ayo baba lola owo olorun kan First Samuel 2:26 kilo soma
3: omo na samuel ndagba
2: o dagba
3: o si roju re lodo oluwa
2: yes
3: ati eyan pelu
2: eh
3: eni olorun kan to eli wa
2: eh
3: o si wi fun
2: pe
3: bayi loluwa wi
2: bayi loluwa
3: gbangba ki emi fi ara han ile baba re
2: eh
3: nigbati won be ni egypt ninu ile farao emi ko si ya kuro laarin gbogbo eya israel lati je alufa mi lati rubo lori pepe lati fi tura ri jona
2: yes
3: lati wo efo dinu waju mi emi si fi gbogbo ebo ti omo israel
2: yes
3: fi jona sun fun idile baba re
2: mo pa lase anu latoke wa ojurere olorun latoke wa oya gba mo ni ko gba ra anu gba ojurere de ma be gbe iya to nje eyan ma dopin alaanu re ma dide olorun ni ka gbadua ojurere wa de ojurere first timothy 1:14 kilo soma ojurere olorun
3: ore ofe oluwa wa o wa si o wa si o si pore koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu Kristi Jesu
2: yes
3: otito ni oro na
2: yes
3: o si ye fun itewogba pe Kristi Jesu wa si aye lati gba elesela
2: o gba elesela
3: fun awon eni ti emi je pataki sugbon nitori eyi ni mo se ri anu gba pe lara mi bi olori ni ki Jesu Kristi fi gbogbo ipamora
2: egbo momo baba lati ni lo laarin opo iriyan oya besin ra anu gba eyin ayan fe anu to tayoda o ye gba e to pari ere o Psalm 5:12 lo sombe
3: nisori iwo oluwa ni yo bukun fun olojojo
2: mo pa lase mo bo ma oluwa yo bukun fun olojojo mo pa lase ebi npa ebi oni pa omo iya nji o iya oni ji omo olorun ayo baba lola ase ti mo tun pari oju lori atoke wa mo ni ko gba yes ma
3: oluwa ni yo bukun fun oju rere ni iwo fi yi ka
2: oju rere anu olorun latoke wa mo ni ko gba gbogbo eyan to ba gbo mi e ri pe mo wa bi nigba kan mo ni olorun ni ka gbadua ogun agbe nipa e de gbo mi gba na e wa wo nkan to nsele bayi o ase ti mo pari ogun agbe nipa oluwa dawo edu gbogbo eyin ayanfe a fe gbadua lola isoru obirin nikan ni bo ba de mo po feran oko re le jo wa okunrin o sa gbogbo ana ni olorun ni ka se isoru lola ka gbadua oju rere atoke wa ikeji atutu adua ye gba ogun agbe nipa mama bo se gbo mi o dinra ni feses baba momo bo se gbo mi omo re jade ko pada dile ko ni deba eyin momo ye ja gbadua ogun agbe nipa ko ni wole ti o ni oruko ti baba ti omo ti emi mo jesu oluwa wa
0: amen amen amen ko

ni agbara lola o daddy any okunrin ati obirin le wa won le wa ṣugbọn adua yen gbankogbi edoki ori awon obirin lo dale.

0: ti anu re ko ma fi wale latiko yo en ba nwo moto ko wo o ba fe rin se wo egbe re wo tun bo fe joko bibeli ni e ma gbadua kesi ma sora sora nbe nu adua na o ya 0912370875 baba gbadua fun awon eniyan daddy ti won ba nbo lola ki ni ki won mu bo awon yen te ti wa loju opo hello
1: hello ba
0: yes
1: e ka le sa
0: e ka le o
1: e ko se oluwa
0: yes sir
1: oluwa so ba
0: e ko legbe radio yin ati so ja
1: okay
0: e pa abi en yo o ya oruko yin adugbo wo
1: eh en ba lati omi adio
0: omi adio omi na sun ma pata
1: eh
0: o ya kilebe bi woli Daddy, one year, but do a thing.
2: Oh, Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
2: In the only Congo.
0: Amen.
2: Baba Mora, she remeta, a cock with Mila Gomesa, Rola, at your solo.
0: At Gogumesa, La Rola. The Motin Jadilla, no wood or ye. Hello. O ti re Hello E kan le o Ya mayo wa latapata Mami mayo wa lati apata bi
2: Oruko Jesu
0: Amen
2: Inu ile re oni kan gogo
0: Amen
2: Mama e pade Jesu ni soru ola o ni sunkun omo
0: Amen
1: Ah ni Jesu Alright, sir.
0: Yeah. Hello.
1: Hello, sir. You can
0: answer. Emma, can you?
1: Absolutely, sir.
0: Yes.
1: My first kid about that.
0: Effect about what do I for you?
1: Who
0: call you? Who
1: call
0: you?
1: Mrs.
0: Good,
1: you
0: know.
2: I'm not a bank. Who called you, sir?
0: Amen.
2: Ogbo to wa yi ajalu ni jalu
0: amen
2: mama inu le ton gbe yan won ni gbogbo jade nbe
0: amen
2: e pade jesu la ro la lojiji e ni rogun asare pe
0: amen la ro la daddy se aro ni pade abi soru ni eh eh sugba won ton ma fe ri yin won le pe yin nigba ku gba hello Hello. Ati wole o.
3: Hello sir.
0: Yes sir.
3: Good to sir.
0: Yes sir.
3: Yes sir. Good to sir. Where can I dig back up for you sir?
0: Oruko yin.
3: Oruko mi ni Adekoya Gladys.
0: Lata adugbo bu.
3: Yes sir. Adekoya. Lati adugbo Ido.
2: Oya. Oruko Jesu.
0: Amen.
2: Baba. O shukefa o jade ko pada dele pada ko ni debon sa
0: amen
3: amen sa
2: muni o jade ko pada dele pada muni ko ni deba o
0: amen
2: baba ipeyanjo eja pade jesu loru ola baba o ni sonu lojiji
0: amen
2: yes sir
0: amen na le wa loru ola hello
4: hello
0: yes ma
4: no ma
0: e ka le ma
4: da je de re ma
0: Oya baba wo le nbe
2: oruko Jesu e ma shame oruko Jesu
0: amen
2: o ni di aruka isan
0: amen
2: mama mo ni o ni di aruka isan
0: amen
2: awon family re o ni kari so lori e
0: amen
2: e gbeyanju ke wa si soru e ni rogun aruka
0: amen
2: se gbo
4: eja
0: ojure ipade ojurere yi o wa fun okunrin atobirin
2: sugba
0: adua yen ori awon obirin lo da leju
2: bene
0: hello hello yes sir e ka le o
1: e ka le gbadun fun ani
0: oya daddy tin gbo
2: oruko jesu
0: amen
2: baba inu dudu to wa lori e o ni gbe wosari
0: amen
2: ese re otun ese re osi ko ni se pupa o
0: amen
2: baba ipin ojo e pade jesu lale ola oro wa sa
0: se gbo Number 12 people on is 0912-370-8675. Hello?
5: Hello,
0: I'm a kind of
5: background.
0: Who call you, ma?
5: Who call
2: me? Who call you?
0: Amen.
2: Oh, Shami, oruko Jesu.
0: Ami.
5: Ami.
2: Wa gba leta ayo ti mo wo yi.
0: Ami.
2: Leta ayo yen bo o ma gba.
0: Ami.
2: Lori leta ti mo ri ma bo wa pade Jesu lori ola ma le salaye fun laipe lo gba leta yen.
6: Ami Jesu Christi.
7: Production.
0: 0912-370-8675. Hello.
8: Hello.
0: Emma Kanle.
8: Sir.
0: Alaafia fun yin oruko yin adugbo bo.
8: Olorun ni lati yin adu.
2: Oruko Jesu.
0: Amen.
2: Eni ton plan bi fun olowo lowo iku furi ara egbe.
0: Amen.
6: Jesu.
2: Baba e ma binu e pade Jesu loru ola. Eni kan plan bi fun de ma pare ma ye.
6: Amen.
0: Hello. Hello.
9: Hello.
0: Yes, ma.
9: Emma
0: Kalema. Yes, ma. Oruko yin, ma.
9: Hello.
0: Oruko yin, ma. Adugbo bo le tin pe wa.
9: Dasala lateyin grama.
2: Oruko Jesu.
0: Amen.
2: Agbara eje ori wole ti omo mo.
6: Oruko Jesu.
2: A sare pe jija agbara eje lori omo lori obi ko di sele si o.
6: Mo
2: ma pe yanju e pade Jesu lori ola e ni orukun agbara eje.
0: Yes. E je ngba pe kan si ko to di pe daddy o juwe. Won ti fi ero bani soro won tan. Daddy se bi ori ofe wa fun awon yen lati pe yen lale yi.
2: Bene sir.
0: Titi e o fi Diola. Hello.
10: Hello, sir. E kanle, sir.
0: E kanle o.
10: Mo fe ki baba gbadura fun mi ni. Mo pe lati du ona.
0: O du ona.
10: Bene, sir.
2: Oruko Jesu.
0: Amen.
10: Amen Jesu.
2: Odise ibi oni je fun o.
0: Amen.
10: Amen Jesu.
2: Mama, lori phone re oni gbun banu je.
0: Amen.
10: Amen Jesu.
2: E gbeyanju, mo ri asiri merin. E gbeyanju e pade Jesu lori ola. Mi o le so lori afefe, e ni ka gba ku.
6: Amen Jesu.
0: Awon yan be lori Facebook Lagelu 96.7 FM no. Makin sokin be. Hello.
11: Hello, e kale.
0: E ma kale sa.
11: Mati ruwa.
0: An gbo yin sa.
2: Oruko Jesu.
0: Amen.
2: Mo ni gbele banu je fun o.
0: Amen.
2: Ogun mosuari ko ni sele si o.
6: Amen.
2: Osu to wa yi won ni gbele banu je fun.
6: Amen Jesu.
2: Baba e wa yi ke gbianju ke je ka rira ke wa pade Jesu e ma ra anu gba. Emi ko Jesu. Olorun ran mi ni se ni o. Mi se Jesu. Mo wa pade a ma ra anu gba baba.
0: E wo daddy.
2: Yes sir.
0: Bo lati dele ijosin yin
2: gbogbo eyan to ba nbo e bere apata be ba ti wo moto apata eni dungu bus stop le ti bole be ba de dungu e so folokada pe lo church baba gba confirm olorun aya o lenu
0: bi awon eyan ba wa fe pe yin ero bani soro
2: eh ti gbogbo eyan ba fe pe
0: ma pe yin si
2: eh akoko phone mi le ti ma pe jade 08062477455 08062477455 number mi keji 08161137991 08161137991 afayo pade
0: ni ojo me dogun
2: to de mi kon yi.
0: I just can't say by the balloon count if I ban so number one in yet here. Yeah, only Bibeli. A daru koni ke dagwe kamalo.
6: Oruko ti mi Evangelist Adeola Kukuola.
0: Ati Pastor Ugu.
6: Pastor Godwin Ugu.
0: Eche o. Asisi Ademola Lamoju erefun sa atawa yi. Baba woli e fun a lori ofe soki.
2: ori ofe si baba
0: ami
2: ko baba wa lo a o pade layo ah ibi oni sele mo o jesu oluwa wa
0: ade osun kayode loruko temi mi ati yan pade lore to ba mi to pelu gbengan olayiwo lo yato titi digba na e ni ri wa la.

si oro mo o sibe sibe o de sin olorun o se bu olorun ko ku danu ki lo wa laye fun ki lo nse laye o ye ko wa laye mo iru re o ye ko gbe laye mo iru re a ba ese mefa lo ye ko wa iru re o ye ko wa laye mo oni job bu olorun ko ku danu do wa da o bi madam mommy e se wa soro bayi o le de soro bi okan inu awon alaimoye obirin bi won ti soro pe eyan a le gba ire lowo olorun ko bo tun gba ire bi eleyi o da eran ti pe olorun yi nigba ta ti sin ibo ko se ka fun wa lopolopo odun lati bi ogoji odun ta ti sin olorun o ntoju wa o dara si wa o se wa je akoko bayi ti soro de lo so wa ni be ki bu olo ki ku o ni na ko ri be igba yi o ni jo mo bi pe ase yawo to n gbe sile eyan lasan ni idi ni ye to fi je pe leye leyi a gburo yawo job mo ninu itan igbe aye job nigba ko lo re pada a o gburo iyawo job mo tori pe eyan lasan ni eran ti pe nigba ti omo job ta omo re ku awon kan lo wa tu fofun nigba ti ile ise re daru awon kan na mu royin ibanuje wa nigba ti won ko lawon ranse re awon eyan kan na mu iroyin ibanuje wa ninu we job ori kini ese kini de pari awon eyan kan na fu job ni information ibanuje awon eyan lasan won kiri kan rere to da ninu aye eniyan awon eyan lasan be ba se won lore won bi bi su ni awon eyan lasan be ba se won laanu won se ka fun yan awon eyan lasan be ba pon won leyin won fi denije awon eyan lasan be ba gbe won dide won fa yi wale awon eyan lasan te ba da so bo won awon aturi si o awon eyan lasan te ba ni kan wa jeun won a di yin lowo mu awon eyan lasan won ma se ko pa ni job so nbi o bi pe awon eyan lasan won dide ni owo otun mi ni bo lowo otun ni bi agbara ni ni bo lowo otun ni bi onje ni ni bi owo bo lowo otun ni bi iranlowo ni ni bi lowo otun ni bi anu ni ni bo lowo otun ni bi ori ofe ni ibe ma gbe dide si job lo fi awon eyan lasan dide ni owo otun mi kini won se oni won ran ijamba mi lowo won gba opa lowo afoju awon ki fo na afoju bi o se pe kan ti foju sinu koto awon ki ya di value ma ye eniyan won ma di value aye eniyan ni awon eyan lasan ni won opolopo nbo mi laaro yi osa bale ni ogun ti je lomi ogun eyan lasan ni elomi en to fi sore eni foro ti awon ti foro lo elomi en to farati eyan lasan ni eyan lasan laye ka re bi oluwa ti wa tede re wa niwaju eni ti mo gbadua fun ase jade latenu mi ti gbogbo e da laye ti nbe labe ohun yi ogun eyan lasan ko faye ele ko faye ele oh my god nibi o waye sama ara mi si o aru mi soke pelu agbara ba jeun lo pe ko gbadua yi nibi o waye mo so fọlọrun mo ni oluwa da soro mi ni wakati adua yi da soro mi gbogbo ide awon eyan lasan to de mi to mo kemi na mo gbaye bi eyan lasan mo gbadua loruko jesu wa ni mo ja lara mi gbogbo ide to de mi to mu kemi bi aye bi eyan lasan mo so fọlọrun inu ile to wa yen so be bi adua oluwa ja lara mi mo wi pe ironu eyan lasan ni mo kan mi fowo gba igbaya re mo ni ironu eyan lasan mentality eyan lasan igbese eyan lasan ti o ja ye mi olo wa ni gba oluwa jade laye mi faye mi le mo ninu ajaga awon eyan lasan mo ni mo ni mo jade fun gbadua pe awon eyan lasan to yi aye mi ka ti o je ki alarere ati irun ko se laye mi mo logun orun o eyo won sonu mo so folu ale mo gbadua be awon eyan lasan to yi mi ka ninu ile so gba awon eyan lasan ni baba mi awon eyan lasan ni ile iya mi awon eyan lasan bibo ti sise ni egbo oluwa e faye mi le so baye mi gbo oluwa so baye mi jade omo mi jade ogo mi jade lo awon eyan lasan mo to gbadura pe o je mi to bo so wa awon eyan lasan o je mi lenu awon eyan lasan oluwa gba gba fun mi gba fun mi mo wi pe gbogbo awon eda afibi solore ti won yi aye mi ka awon eniyan mo ni awon okunrin awon obirin afibi solore ti won yi aye mi ka mo lowo ni oluwa yo won.

0: Assalamu alaikum gbogbo muslimi ile ise akonire ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si haji odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o alo tun lo alo gba olohun o se won wa ni karara wa leti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo eni to fe ba wa se haji 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu November 2026 ni gbogbo pepe pe o wa sopin ni ile ise aljanna travels gẹgẹ bi alakale ijọba saudi wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se aljanna travels to wa ni navada plaza 140-142 liberty road elewure bus stop ibadan kale ba jo gunle sorilede saudi arabia fun ti haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904444945 esi le be wa wo lori www.aljannatravels.com pelu aljanna travels haji 2027 when lemono tun je the evening light ala
1: baba ibaruba onisegun ibile ko pe meji jake idado ile ibadan
2: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati egbo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti bangoye abo fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofisa yewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo.

0: Hello.
1: Ekale.
0: Ekale sao.
1: Mama.
0: Eko ataro.
1: Yes ma.
0: Oruko temi ni adile ko boss adiri lati apete.
1: Ekale mama.
0: Ekale pa.
1: Yes ma.
0: Mo fe ki awon omo mi meji kan ni o.
1: Eja eda ko won.
0: Oruko ikini je Emmanuel Adetomi wa Adeoye.
1: Emmanuel Adetomi wa Adeoye.
0: Eni gangan ni ojo ibi e.
1: May 21
0: Then Ikeji bayi Eni Oluwa Johanna Muntela Ade Adeoye.
1: Ni ase ni ase.
0: Ojo ibi e je ojo kedogun ninu osu yi.
1: Ninu osu yi. Awon mejeji te da ko yen ati awon to tun ku iku ni pa won loju yin
0: amen
1: lo ko fi won pa yin lekun bi o ko won bo se ni itumo eji o fi ni itumo ko ni sele si won
0: amen lo
1: ko ni gboro aburu si won
0: amen
1: yesu oluwa wa amen
0: amen amen lo ko je ti ni na ade ni o je da won mo ni o
1: amen yesu
0: o da rota.
1: Yes ma. Ke ma sere e ti an ba bi to tori ojo si won bi pada Olorun ni o Olorun. Hello enikan to kale kun
2: ele kale akoto.
1: Hello mata lo wa nbe.
2: Ah Idris ni mota ni lati asepa.
1: Idris ni mata lati asepa ses wa nbe se wa nbe. Hello
2: ta mo dawon
1: o ya mo gbo yin.
2: Mo fẹ ki omo abo egbon oko mi ni 34th ni birthday Adebo wale
1: Adebo
2: okiki Oluwa jomi loju
1: be se na ti lodun yi si daada to ba tun di odun tin bo 2027 e to na ti re ninu ayo ninu dunnu iku ni gba lowo yin e ni mo sare re
2: amen
1: Yesu Oluwa wa abila lawa la pata ni
2: ila abila ayuli azim.
1: Thank you my she she yes ma ojo sare ni o sare ni asirojo ari musulukun tori ta ba ni amusulukun lo lanpa olon lo ni ojo ndo ni igba ndo ni akoko je ndugbe lohun ti ando ti mi lori eto laye ijon magaji asimi yo ati ko jo ari ori ojo ni ti yin ani are gbon magaji ile ibadan alaji said ba fi jabi ani baso ni oja gbolabowo olohun ni gbagbe yin olohun ise aka raji elegba owo magaji agbule elegba owo ni sale osi amani magaji ibe alaja temi tope notika futuka tin loju odo omawumi ojo ni tin alaji sobun ami ape sapuri o ma alaji sakeso akomiji eyun ni labowo sakeso to do pe josi olohun ni gbagbe yin amen. Magaji ta fi ki adesina yakin magaji are oje ni yemi to adi oyo magaji benu alaji latif ani ni yerin le tan le pada magaji agbole ni le tan le pada ni won foto e se ku aduti alaji abiodun gbolagade abiodun gbolagade olohun fi sile magaji le lato olohun gbagbe ya wonu magaji se kade ni ji odebode magaji le iwu ni oja bambana olohun gbagbe yin Happiness Snacks ni yanu de yale oju ona kanna Happiness Snacks labe bauku oju ni tin magaji rajira manu abiola magaji sadu dudu yin oloye Victor adibin pe magaji ti o wa ni ti an pe magaji ogbo gba ni yanari ma urita pe ni awon alaafi arimo ni badan oju ni tin magaji olalere akanwo magaji agbole aketayo ni tege adupe o alaji kabiru oja laruru awon ti abijanu adupe lo yin bi o si manu lale yi lasirware to ba tun di ose to nbo e to pare mi lori eto ti laye jon ati labujo agba o daaro
3: Lagilu FM 96.7.
4: Opolopo awon eyan ti Olorun ba se tan ati tu sile n to kokko ma n fi si won lara ni ka dide kia tabi ka pe awon eyan sakiyesi nta n ko firi ninu ara wa baba ibaruba oba isan ara ko si nkan meji ti a n se ni ile ise wa o to koja ka se toju un to ba le kolu isan ara eyan ti o fi so nito nidakuda gege bi won o ti bi lati kekere gbogbo awon eyan ti won ba ma n wa si office wa to wa ni adojuko people's girls grammar school leyin le baba adedibu ni malete ni badan ni oruko wa ko ni di ajoji si baba ibaruba oba isan ara ni mo nkin le kan si kin to tesiwaju e je nkoko fun yin ni ero ibanisoro ina nitori e ni lo re lati ba mi soro leyin eto 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 gbogbo eni ti o ba ri wa lakoko ta wa bayi awa na ti wa nibi ipatete wetegbo alaafia eleyi to nlo lowo lowo ninu Liberty Stadium to wa ni Ibadan second gate le gba wole o stand 11 isoko kan lasi ni e ma bo tarata be battery ti won ko baba ibaruba oba isanra ni stand 11 isoko kan la odo wa nu e ba wa nbe ati gbe ero igbalode wa lowo ti a fi sayewo ti o si to wa sona san ibi ti aisan ba lugo si lara yin a o toju nkan mi toju isanra lo o mo wa nbo na se ri opolopo awon eyan n lo ja si wipe n to n ba won ja lago ara nikan ni won ma mo won ki wo nkan to n fa nigba ti opolopo ba n ri apere apere kokan yo sapejuwe nkan ti o n se ni lago ara oju sisu o yato si ki kurukuru ma boni loju o oju wo bye bye o yato si ki oju ma hun ni o awo ka ara o yato si laku egbe o losan losan o yato si fasan fasan o gbogbo nkan ta so yi lori isan na lo wa fun nitori pe isan ara wa n koja lati ibikan si ibikan eleyi to ye ko dubule eleyi to ye ko naro eleyi to ye ko gbe omi eleyi to ye ko gbe eje eleyi to ye ko sa tokun onje ati igbanse sugbon nigba ti wahala kan ba ti ba nipa kokoro to ti wonu eje omo ede eniyan aba won nkan ta je abi awon idoti to ti gbara wa wole agba ti lo ara wa si ni odi pe awon san yi won ka ko won di abi won wu abi won ti eja lawon bomi ewe ategbo makaju re baba ibaruba oba isan ara ko pa number re ti ko pa oruko re ti be ni ko pa office re ti o ibi ta lo na la lo oruko wa na la nje awon to si n wa sodo wa mo pe ooto ni bo ba di pe yan to le merin e marun e mefa e meje kile o to mo o ti ni nkan lara afi to ba fe mo paro loku to ba ti di pe yan rin o mi gule gule nkan kan ti wa o to ba ti di pe yan rin o re lati nu wa o nilo amojuto elomi o le rin afi ti won ba nfa lowo yo ma fi sotun yo ma fi sosi gege bi omo agbontan ojo ti won se bi to se bi ene fe subu ni o elomi aya re a ma ga yo si ma dun to ba fowo kan isan pelu to sise denu aya wa elomi ese re yo ma rin tabi ko mo dabi ene pe o nta tabi ki ese wulo ni ko fa lola ese elomi yo si ma paapo bi igba ti ejo ba fe boho elomi re ese kan pere ni o ma gbon ti ese keji oni gbon ti owo kan o ma gbon towo keji ma duro apa kan ori yo ma fo elomi eti elomi yo ma hoye elomi ko si ni le mi daada mo to ba le se nkan kekere gbogbo nkan won won ni anfani wa fun lati toju eyin riro eyin orun ejika igunpa orunkun itan abi orun ese ni telomi o ti won ba so pe lakuro egbe aisan ni o ti won ba ni awoka aisan ni bo ba so pe losan losan abi fasan fasan abi egbon riri abi jakute ati bebe lo aisan ni gbogbo e gbogbo eleyi lo ye ko gba amojuto baba ibaruba oba isan ara mo nipa re daada lati le yi doki okun oruko wa se pataki o bi elomi ba gbo wipe won se loko laya lati jo to ti dele aye ki lo koja iseju meji abi iseju meta o iro o dandan ni ki wo na le soju se re lodo yawo ati ojuse re lodo oko re eleyi ni yo so e di eyan pataki ore mi o baba ibaruba oba isan ara ti wa ni Liberty Stadium second gate stand 11 isoko kanla 080 33 88 1008 ati 070 18 21 11 11 ero gbalode nbe nile ta

0: wẹ ni ọlọrun ba dupẹ lọwọ rẹ mo wa ni wo ti won fi ran adie melo ni wo ni olohun oni kankan mo ni mu meji awon re to wa bi bayi adie melo lo ni oni ko si kankan phone na meji imamu bi bayi yi ma fun meji be yan se ma se nu
1: kabiyesi olohun
0: eyan ma fi ore wa ore ni ayi dali aye je bo ba ni ti enikan lo de o wa joko wa daje je ko je tan ko mu mi si bi ta won ayun na ba de gba po le ri je nbe
1: alaji oro te so yi na lo je ran ti on te yan fun mi ko to de pe abere eto yi eni wi pe eto to ni gangan gbogbo eni wa le aye wa se rere ni
0: inu mi a ma dun ki mo gbo pe awon eyan dupe lowo mi e mo se won ori mi a ma wu okunrin kan ododo mi ni jeta nbi okala o fe le ni mo da ko on lori radio
1: kabiyesi olo
0: ai da ko ai da ko oni bi n ba lori radio kin gbe un dani ohun opolongo mi faye mo ki a lo ade oni won ti so asiri oni yi bu aya
1: kabiyesi olo
0: oni mo so asiri iyawo ohun asiri to won gbori iyawo ohun tun wa lo be lowo iya re ohun ni ha se eyan kan wa ti a mo so asiri so wa wa mo nkan kan ni ibi tan ba gbe fun ala so mo ba ni a mo so a ni fe so so ku so a da ken egbegberun awon kan mo wa sodo mi mba ti ri to won igbe kini iwa o e lo se nkan bayi e lo sin kan bayi e pada wa tori nfe se lohun lara won iti mbari ni so in lo fa to se pe ise temi yato iwo se temi yato isoro si temi yato ironu temi yato focus temi yato owo re ko mo wa bo ba fun mi lohun gba o sugbon pe mo wa ka niyan pe ani mo fe gbowo lowo re se won mo mi wala ilazi omo mi owo re ko
1: okay
0: sugbon ifun oni nkan to se pe ni gbogbo ojo kijo to ba ti ranti mi ninu oro mi ninu akiesi mi ninu itusi mi omo sadura fun mi nu aye
1: alaji nkan te tun so to ya mi lenu ni yi
0: na
1: eni eni gangan asale eni gangan ona ni o pe ojo mokanlelogun te tin gbadura oro eleni gangan ni o pe eni be ba si tin jade lo la bayi eni eyan mokanlelogun to ba kokon dodo yin ele fun won ni ose to je pe bo ba ti lo bayi ire ohun yo gba won ri ni
0: surprise packaging tori n fe pariwo re
1: e so mo wa ni ki sare tu sita na
0: ni se eyan to po ni mo fe
1: eni 21 mokanlelogun
0: ti olodun ba wa ni ko wa nu eni ti o ri gba yoju si mi
1: alaji eni ose yi ko si bi ti re wa eni yo fa ire yen mara ni
0: se mo po olodun la koju si
1: kabiyesi olodun
0: awon kan wonu egbe aye kan le ba araye lo
1: oru mokanlelogun hey kabiyesi olodun
0: tan pe ni 21
1: ni
0: mewa mokanla oni bo se lo
1: hey ni e wa ose yi e wa si se ose yi fun oru mokanlelogun e wa ni pe eyan mokanlelogun le se ma fun
0: oda ni soro pupo sugbon je ko ye wa pe mesan meji meta kan oni n to ba wa
1: kabiyesi olo okay alaji gbogbo awon eyan tan fe ri yin mokanlelogun yin to je pe olorire mokanlelogun yin te fun lose yi e lo ni kan ma mu bo to ba fe agbose yi
0: kaadi ni bo ba ti gba kaadi mi
1: lofe
0: to si yoju si kaadi mi pe o fe wole pelu egberun meji
1: 2000
0: lo wole timi bonus lose
1: won ni mo wose wa
0: gba tin ba gba iye tin ba ta mo sorti
1: alaji pelu orumokanlelogun le ma lo
0: igba tin lo orumokanlelogun aniyan ti mo fi lo orumokanlelogun ni bi o se da fa won omo ya mi
1: kabiyesi olodun
0: lo aniyan pe orumokanlelogun mo fe so dowo olodun ni o wa ri pe owo to si mi ko dowo owo ba ito nkan mi tun wa to jowo lo to le to si mi
1: okay eyan mokanlelogun to ba tete pe won te gba number bayi e wa ri won l'office won lola wọn máa yọ̀ǹda ọ́fíìsì wọn àti nọ́mbà

baba to bi olohun alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo

Papigbi ani mo rati oro ana efu fi fe ki mo iwo pe mami a ri olodun mare koni kola ko gba gbe elewo ojo iro ko gba gbe apara idowu to gba gbe keran maran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je kokuma lowo olugbenga oyato lori radio na ni olori iri oma venga oyato akani o ele oye igile gemi oke meni logun ni nbe ni gbati ile baba to bi olomo meni aburobo erin abebo erin akulebo erin to ku loye ti jade adi gbegbele ran gbeti ile oloye somurumule ran ile oloye ele oye ni o oma soye tan ki n to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gbon gbon jonso ori wipe alogbo ni o mekun niba alogbo ba ran lobi loja baba yin tare gidi oloko fun elemu elemu dunu olobi nso olobi ma so mo oni ibi owo wa gba loko ba lo iji olele o mekun fiyan fiyan.

0: e ka le o gbogbo bi te tin gbo wa gbogbo bi ta fe fe eto wa to fe de orilede Nigeria ni ile okere ni gbogbo eyin eyan wa patapata la ki ojo ni tiyan ja tu bere ba se ma se gbogbo ojo mejo mejo gbengo laiwola loruko timi eyin te nbe lori Facebook ti kan ni mo kini eyan mi te tin be nbe pelu mi lori Facebook TikTok Bingo yato life mo kein na mo ti ri charity mo ti ri lati Virginia e seun ti fe global lati Dagenham na ni UK e seun gan ni ti fe global UK logistics e seun ju ni tin e ja bere to ba se mo nse ba mi to le to yi ekanita si wa ina ni lagilu fm boruko lo to eto yi alagba kine to go eje eto yi ile ile lanto nta ba nse lori eto yi ile gangan lani e ko mo baje eyin te wa ngbo wa lotun te ngbo wa losi e mo gbagbe pe ajo nse ni Genga loruko timi Baba mi lo njola iwola Loruko to ba wu ni la je leyin odi Adeyemi omo ba o daju o daboki Mo le fin pelu yato
1: Hale hale kole hale mon
0: Etu ja jo sita leyin
1: Mo ti la la fe ti mo lo luwa
0: Olotu eto ikene to go eje Ademola asisi nbe nbi Ayomide losin nbe loke Be se re bo ba ti ya mi o ti yeyin na Eyin te tin duro diwa Eyin te tin be nbe tori ti wa

0: asa beyan lowo loro bi kokon yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airo rusun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma re koge koge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katale se o ma kan eyan gogo ki bata o se se bo lesen eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se dede ara ma gbe pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki kata de gbe igbese ni kiakia kedo wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da lamu ero gba lo le nbe faye o lati ma be arun sapa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina ipinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo jo yin lo la complet iwo road ibadan telephone 08033715988 08033715988 enter tajo are lomo toni toni
1: Lagilu FM 96.7
2: Okoko daba so mi so fun osan eledua
3: Alaafia Olorun ko baba ogbe ti to ngbo mi lakoko yi mo ki okunrin mo ki obirin aisan ti o gbogun Olorun ni fi se nikan kan yin o oruko temi ni baba egun
4: ti mo wa lati ajase ku tonu ti mo ti wa ni bi patete wetegbo Alaafia to lo lowo lowo ninu Liberty Stadium ni osan sami ibe la wa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
3: olohun oba oni gba ojulo gbogbo wa o ti won ba ni oju nyo yen lenu nkan kan lo nfa boya wo ti e ti ni ako kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga niru ara re o le sakopa fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin bi efin abi ko ma ri bi oye o ri la telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na moto ba ko si ni bi irina ti e bo se nja si koto ni o ma ja si gegelete elomi o le kan kan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afi gba to ba sumo yo to ma so pe ah asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri ni se ni o ti e dabi wi pe ala nta ku o ta gaga si bi irina telomi telomi o ma ri bi oku ni bi irina ti e elomi ti e wa la oju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da ko lo aso to wo mo elomi o ri ne ri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to ngbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun beyen ba nsu ekun asuju a ma sakopa fun irina wa ifunpa giga keyan ma ro orunsun ite atoju keyan to kale kera o pe ba ke ma to bi e mefa bi ti kile o to mo o le sakopa fun irina wa to ti o ma hoye ti pressure ba ti poju fun oju ke je ki eyan rina dada ati en pe kokoro kan ni ayokele foju ti kokoro ba ti wonu se to npe eje lo si bi irina ni to ba pe to ba ya kurukuru ni eda o ma ni abi wo ti e ri nkan funfun laarin oju ti e bi pe o lewo o le funfun laarin oju abi iwo to je pe ori o ma fo ni gbogbo igba abala ori kan yo ma fo e ori ba tin fo ni lafoju o le sakoba fun irina wa belomi ba ji laaro ni se no dabi wi pe kurukuru boju ojo orun ba ti e ti ran jade sita elomi o le lo bi kankan mo ni se no dabi pe won le lailonu belomi ni bi irina ti e irina telomi to ba tin wo ina afoka loju re elomi o ti e le wa oko ale mo telomi ti e se lasan boya ofa sakatu lo ba o loju ni abi ofa afuta lo ba o loju abi ofa baba lo ba e loju to fi irina mo pe ran le wa yoju si odo baba egun ti o ba koko di odo wa a koko si ayewo ni ilana ti gbalode ati ilana ti awon baba nla wa mo pa si oro sinu ile aye gbogbo eyin ti oju nso lenu lakoko yi pe e ni fo loju nu e ni fo loju ta opolope yin baba mi eyin iya mi te la irina ti yin kale te fi ri nkan kan mo ologun odun wa olodun mewa wa te ti wa rora yin pin pe e le rina mo e pada eyin ko lo lohun adua n gba nile ise baba egun opolope awon ta ti toju ti won ti la irina ti won kale ti wo fi ri nkan kan mo to de le ise baba egun opolope ona dupe lodo olohun lodo tun melomi wa eyin na gbianju e ma bora yin mole e ma bora yin pa o aiso ti o gbogun olohun baba olojo ni ko ni so yin sinu okun aye o iwo ti wa lo si ayewo won pe loruko kan fun e be ranle wa yeju se bi baba egun ti won e ba di odo mi o mo pe olohun ba fun enikan se ju enikan lo emi esi fara ni yan lori owo tori pe mi o gbadura ko olohun fara ni mi gbogbo ti to n gbo mi lakoko yi oju nu yin ko ni fo tita o ni fo oju yo ni rele de yin ta ya to mo toko ninu ile yin o eyi ke ito ba ti ri ko nse ninu aiso oju to nju elenu be randele wa yoju si baba igun olootu oju aiso ni bomi mora ki n pa aiso wi tu mi ti ta ki n fe sile aiso wi aiso ti o fo yin loju adanuwaye ko ni gbe ba yin o endele ma bura yin mole e ma bura yin pa ti won e ba dele ise baba igun o mo pe olorun ba o n fun enikan se ju enikan lo
4: baba igun ti mo wa lati ajase eku tonu to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
3: ile ise baba egun awo ki nkankan sinu oju o gbogbo un ta ba ma fun ewe ategbo wa enu leti ma lo awo ki nkankan sinu oju irinse ti wa nle irinse igbalode ta fi ma si ayewu lati ma mo iru aiso oju oni oni pelu ogbolodo olohun adua yan gba o si le pe mi so ero ba ni soro mi yi 08065896839 etu gbo le kan si 08065896839 ani wo nu kuku
1: Lagilu FM 96.7
5: e kaabo pada latojo oja gbo bi te tin gbo wa e ja se be ja kokko bere pelu oro asiri nikan ni ta wa nkan to ba je bi nkan asiri lodo tin ni e ja gbo si nkan tin be lokan yin te meni te so fun oro tin be lokan yin to de pa dises be nkan te nfo na abayo le lori nkan te fe je ka awon eyan gba yin mo le lori to je pe le ba ti ranti be mo wo pe soro yi o ni leyin lori eto yi ai bu enikeni to ba moro ti e wa ti won si ba wa da si na mo nbe won ni kaluku abiti e lara oni kaluku lo ni ti e lara

0: Hello?
1: Hello, Oyato.
0: Yes, sir.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Ekweto.
0: Yes, sir. Mugbo yin sabo papa.
1: Arakunrin ba discuss o pelu yawo. Se ko ni ofi yawo pe ore yin lo so fun. Ore ko yen.
0: Eni pe se ko ni eni pe to ba so fun ko ni ran si yawo abi.
1: Yawo ma mo pe ore lo so fun ore ore ko lo so fun ko. Because I to say kini o
0: kini karakunrin se sa
1: te me ka fuju ti mo ri me ni ko sa fuju fun bo ore yen pata pata so va te ti bi mo fun
0: oda esun

0: dey ton ba wo kitchen ba bi titin dana every o ko se se so abo le wa ninu kini abo ojo merin abo ojo marun ile won ti gbogbo e ti net wa everything wa ma wo ba gbogbo nkan ma ma kunu abo ni ni igba to ya ohun tun le danu oga wa si la kobi at the end of the day at the age of 43 na to marry e to ti ni plan of a year eja toju bole embelegbe oko yin abi yawo yin ki le fe ti e fe gba lowo oko yin to ko yin ofun yin ki le fe gba lowo yawo yin ti yawo yin ofun yin iwa kan ti ni wu ni te like te fe je ku change abe ise ise yawo yin abe soko yin e fe bebe eja toju bo ni eyokan ta ba toju bo ni eyokan a tu pada si bi oro asiri 0913370 8675 awon ti won pe labala yi e gbodo wa legbe oko yin abi ke wa legbe iyawo yin wo yawo yin ba yen wo ko yin sugbon nu yin odun ko mi o je mo ko nse yawo yawo mi o mo po nse oko kini ko fe je ke esun ti bi ari dunun lo ye ke je lori yen ko yin ni ari dunun ni mo fe je fawon obi mi hello hello agbo yin o hello oh ma wa won ti lo 09123708675 ki lo ko yin se kini yawo yin se te fi te ka ba yin soro hello hello e kale
1: Yeah.
0: Every day, buy in bed
1: one. Every
0: day, buy in bed one. Hey, radio oko yin gbo radio gan lowo ni eyi radio lo le eh won ti call ti e eh 09123708675 yero rap le de de 09123708675
2: Hello?
0: Ekale sir. Yes sir.
2: Apolo ni o ni joba o.
0: Ami se yawo yin benle.
2: Yawo yin benle.
0: Ki le fe ka ba yin so fun won. O kina se ki le fe gba lowo won.
2: Emi fe ke ba mi tun o.
0: Ti ba yin tun.
2: Mo re ni. E ke ba mi pe ke ba mi tun o.
0: Ki le se fun won. Ti o ba ni di ise dede ise.
2: Mi o se bi ki kan so ko ma gbe mi gbogbo ni o ma ti mo se fun.
0: Eh ti se won tele tele nu awe ti ba awe le ni ko possible.
2: Inu
0: won le se be se fe won niyan ni baba mi.
2: Ete
0: de mo ti gbo yin. So igba wo ni won tun gbe yin gan yin gan last bayi?
2: Ah, boya bi ko di ti ni je ta ni de le lo.
0: se ko si ti tanu won
2: ah o wa nle bayi o ti wa nle
0: e se won ni o eyin le so nte fe se e ma sabosi o
2: ni sabosi wa
0: le mi e mo e mo pe wa lai e mo nte se ba ngbe fun fun won
2: o lagi
0: te mo te mo e won ba lagi di won fi ife onu han ni mami
1: e
0: dakun jare ki na skill oko yin se jare te fe so fun won e so fe mi
1: ayan
0: ma mo ti ada fun yin eni ma se kini
1: ayan ma mo ti ko ba ma leje mu
0: ah se nurse ni yin ni abi doctor
1: emi e je na jagun ko ba ma leje mu
0: bo le se mo pe ko ba won leje mu
1: se ma di mu bayi lejo to dakun
0: ah ke je ko un ko ba won ni brain mu nu ki se je won ni se bo se kan won ni se normal bi egbe fun foko egbe fun fun
2: omo
0: ti le wi
2: omo tun pe ni
0: se che ti mu nkan lale ni sa
2: e mo da opolomo no du
0: o da sa buruju
2: omo to
0: pe e mo e tun pe walai ani e mo pe walai se bi odo yawo yin ni ku wa ton ba yo mo pa won yo eyin le yin so pe se nkan kan o da baba je kin bere e je kin bere eyin le ni le yin ko se to le ni e mo mu te ba fe mu se te ba mu se fere fe ni abi bintin
2: ani o ti mu kan o se pe a to mu te pe mi o si ready ki o pe lori eto ri bayi lo si so don so
0: e mu kan kan abi
2: ah
0: e ba ngbe fun fun ya
2: e ro ke ti nu ba ki n bi teyin nu ba n bi yan ko si teyin o le so
0: e ba ngbe fun fun won e gbe fun fun won
1: Hello.
0: Wa oko yin moti e wa so pe won moti.
1: Ba mu. E di mu la re talking. Se la mo kan, wa la mo go kan.
0: Won kan fi tile ni. Won fi tile. Won fi le paro. Won fi tile ni abi. So se tan ba e like kan ma mu rara abi.
1: E like.
0: So ni ma only ma je kinu yin le.
1: Oni
0: ojo
1: la
0: ji mu ni ma bi
1: nle
0: igbe o ma le e ti ba mu ji emi ola o jinu si ibo le ti ri na mami church te n lo e ma ku fa igba kiyan lo mo ti abi
1: be ni pastor wa so pe o da
0: pastor mo so
1: be
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ó ní ọtí mímu àti àgbèrè tó kò dáa.
0: Ọtí mímu àtàgbè ọtí mímu àtàgbèrè. Ẹ ṣe ìgbé ara náà wà ní.
1: Ẹsẹ̀ pé ẹsẹ̀ ni.
0: So ẹ dẹ̀ ti ṣe evangelism sọkọ yín ẹ dẹ̀ ṣe evangelism fún wọn wọn ò gbọ́ náà ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Ó lè parọ́ mi lójú.
0: Ṣé mọ ṣe mọ ní ṣé mọ ṣe mọ ní devotion.
1: Mo ṣe o wá ti díwájú pé aláwà láàmú fún púpọ̀ tán. Ṣé ìwà ti ń sọ pé dáàmú wọn pọ̀ tán?
0: Kí lè fẹ́ ká ṣe báyọ̀ kọ́ sọ pé inú yín le? Ṣé ò ní jẹ́ kí inú yín le?
1: Ṣé ẹyí tó ìwà ju gbó òun kì í yẹ? Inú wọn gbé mi.
0: No possible. Ẹ bá ń gbé fún ọkọ yín. Ọ̀gá mi, ẹ lè rò bóyá bí eré ni kì í ṣe eré o. Ọkọ. Nkan ti won o ba like nkan ti yawo yin o like won o like enu ijo ti e ba ti mu nkan kan o se se ki yawo yin o like yin sugbon te ba ti mu nkan egbon nisin ibi tan lo gan won o so be yawo yin lo challenge mokola na ti na to ko ja won ni oti atagbere agbere yen gangan ni ya lo be pe to ba mo ti yo sagbere iyun gangan ni be gangan ibi tan lo gangan ni
2: ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ náà ó mọ̀ kí ni ìṣàgbèrè.
0: Wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe about to lẹ́wọ̀ àti bá ti ń mọtí ìgbàgbọ́ tàwọn nìyẹn ṣe gbọ́ ọ̀gá mi àmì so bóyá kẹ́ ẹ stop ẹ ọ̀bọ̀yá kẹ́ mọ́ mú tom tom àbí kí náà máa mú tẹ́kẹ́ tó délé.
2: Ẹni ẹ mọ́ọ̀tì ni mo máa mú inú tó ń bí ní òjò sọ bí tó ń lọ.
0: Ibo wa lero pa n lọ. Ibo lero pa n lọ.
2: Ẹ̀rí
0: bí bẹ́ẹ̀ rò kó ń lọ ní
2: tó ń lò gangan
0: lẹ́sàn-án
2: tí ò lè jọra wọn.
0: Ẹ bọ̀ ẹ jẹ́ kán mọ̀ ni ẹ jẹ́ kán mọ̀ ẹ rìn ẹ yàn kan ìkan ìpé ókè ò nǹkan báyìí ò. won ra ri daju yin
2: oda
0: ese se bosa
2: ese
0: oda oga se bi je ta lan tin bi lan tin binu ba ya bi se tin binu lori na ni
2: o n binu na ni
0: e ba n gbe fo fun won se ba ti pe mi mo ti ti ba won soro oro ti tan niyan
2: ah ba
0: ma mi oro ti pari kilo tuku
1: ezekeke
0: won ni moti mo
1: yin
0: ton ba ti moti ade osun e wa ma de osun
1: ele gbesa
0: se ti gbo ere mo nse fade osun le ni isin bayi oro ti tan won le binu si won lati jeta o si ti pe mi ni isin kilo tuku eh cho ti tan e de mo binu e ma ti lo mi ni e ma thank mi cho ti tan
1: odi
0: tun ti ara ni se be mo ni se be mo se dari ji won
1: e
0: wa ise be mo ele tan ti se tele tele se ti dari ji tori eje Jesu lori ga ipin lebu e fi fo ese won mo
1: odi dari ji
0: ese mami ese gan mami agbara olodun gbogbo bi teyin na ba ku si olodun ba yin pare
1: am Jesu
0: so checking gbagbo ti dari ji won ki ma lo
1: be ni san
0: e ba n gbe phone fun da baba wa
2: e se gbe
0: da won ni awon ti dari ji yin se e ni finish won ti dari ji yin abe mo te son e na kemi to mo lo kin obi won ti dari ji yin
2: ah ko si wahala
0: se fe te son e kemi to ma lo abi ki ma lo kin follow ke follow nsole
2: mo ti mo ko ti dari ji mo ti gba
0: o ti tan oga mi
2: e se ile se yin o ni daru
0: ami ile teyin na o ni daru
2: opolo yin ni joba o
0: o
2: mo ju yesu
0: ami sa e ja lo sabala ro ashiri

0: mo ngbo npe o
1: mo ni gbogbo nkan na fi da si yin ayafi eyo kan te so yi ti o je asobaje yi
0: o mi se ri da yin asobaje san
1: bi keyan soro tan ibi ti o ye keyan soro de keyan so koja be ohun ti o ye keyan menu ba keyan so moro ehun no mo so ta ba ni ka yo ile yin nikan kuro ka yo ile kuro gbogbo nkan to ku na fi da
0: awu
1: sugbon mo n bere lowo yin ni
0: o da na so ba de
1: ri ehe sugbon awon ni pe awon gbiyanju lati se atunse lana ani igba tawon de bi se pa awon wa pe yin pe pick call ani igba tawon tun wa tun dele pa awon ba yin ni shop ala awon tun ba yin ni shop I pe e ki awon kaabo gan
0: iye so o ti mo fe mo gbe phone so possible
1: e ba ni gbe phone fun baba pada
0: Hello
1: sir se e ti kuro lodo won ni
0: Ah mo ti wa ro mo para
1: Ah ra ye ke duro ti won ni to ba se se gan ye ke fi fun yin si speaker ni ke yin mejeji ma gbo
0: Ma ni lodo to mi para
1: Ah ra ye ke para sodo won ni
0: Ah bi awon ma re wa lo so tu si
1: Un ti mama so ni wi pe ani gbogbo nkan le fi da gege bi oko sawon ani aya fi asobaje ani ko si nkan ti e le so sawon tabi ko si ibi te ti le soro sawon ani un ti o ye ke so moro gan pe mo nso moro I pe eyi eleyi lo je edun okan fun awon to je pe o ma n gba omi je loju awon
0: seri Olorun ja re su
1: amen
0: igba ta ba wa laare ru ibi titi taja tori bi sobu egba mi na gbogbo ojo wa ni ni sai ti wa ti bo ma ba won mo soro pe ti lo ni sai yo mo se bai se e mo bi oro buka ta se ni laare ru to wa pe e je gba go ke ko ri saye mu gbe pe yin nikan le gbo mu kata pa ni woro wo wa so si se iwo mo ba soro ni aba won oba bi se le ba oro na lo ba ko bo ko bo ro ba
1: be ni
0: sura e to se le ni ti ba ti mo ri pelu e ba bi ni ni bi to ti ta ja ni mo se wa lo le ni be mi go to bo wa ga to so fun pe as they know so that tiye e be mo to check omo e pe boda si wo sa ba wo wa e ba your point in loro e wa ba le do de bi sa to wo pe we be se ni o kaluku na o kaluku o mo mo ra na ni mo se re ja si mo pe ba ko gbe fonu
1: esun mo nti mama so ba won se soro oro te so ju eleyi ti oro ti awon so wi pe e so si awon o ju beyin se rora so yi lo to ran ni un to mu omi je loju awon ni
0: se ko be la pe sa pa le ti won pa le ti won sa
1: baba sa wa le se kini kan
0: aba se
1: nisin ti e ti mo kini nkan ti yawo yin o fe
0: okay sir
1: to se se ke yo kuro ninu iwa yin tabi ti o ba se yo tan le kan na boya ke ma mu wale die die te ba wo pe e ti fe mo soro ke sare kora yin ni janu e to ba se se ke kuro nbe ni ni wakati yin so that ohun ti o ba n gbe yin nu lati so e ni le so tori pe e si nbe e ti kora yin ni janu
0: Oye mi sa.
1: O se se.
0: Be.
1: Ehe. E wa ba mi para sodo won pelu phone.
0: Okay.
1: E ma binu ke mo ran yin se baba ejo.
0: Ah, rara sa.
1: E ba para sodo won pelu phone.
0: No, le mo gbo yin ni gbo pa. Mo se ri number yin lo ni. emi omo po na le ba lo
1: ohun ni
0: egba egba mo ni go mo ni
1: hello ma e so fun kan ma ti lo kan duro ti yin
2: o ti lo
1: a e ba mi pe won
2: na ngo
1: a ti ngo yin ehe eh mama e dakun tori olo ile yin o ni daro arin eyan toko yin o si ni daro emi ati won ti so mo si ti bere yin pe tori mo so fun won wi pe e so pe gbogbo ona gbogbo nkan na fi da si yin aya fi ti oro asotan yi te pe ni aso baje yi awon ti wa promise mi wi pe awon o se atunse lori e se ngbo mi ati promise kan mo sa tuzo ebe kan temi na fa be yin ni wi pe eyin na e mo provoke won de bi tawon nu fi so nkan ti yen kan so se ri a mo manage ara wa ni o ko se yan kankan to pe mi o ni paro tan ko si eyan kankan to pe ko si oko kankan to pe ko si iyawo kankan to pe yo iku ibi kan ti a fi si se ri ibi ta fi si ibe lati wa mo manage ara wa ibi ta won fi si niyan awon na ti so wi pe awon mo kora awon ni janu ni be yen eyin na ibi te ba ri pe e fi si eyin na e si atunse ibe tori oni oro kan te so lo fa nkan ta won so te ba ti provoke yi oko yin ti oko yin o provoke yin eh yo se lati je ke mo ko se ke mo ko ra yin ni janu e dakun mama ile yin o ni daru esu ko ni dale yin ru eyin atoko yin lagboro olohun olohun ti o tun so yin po ko ni si nkan kan ti o tun yin ka ni isin mo wa fe ke promise mi pe e pada si inu yara yin toko yin wa to lo so pe ibi tawon mo wa le wa sun ti o si ye ko ri be e igba ti nkan sele te ba fe ko tete pari e ni create distance te create e ni kuro nu yara fun won inu yara ti on wa na lo ye keyin na o sun se ri ni bi pe e wa fi ara yira lai so kankan gan ija le pari sibe e dakun mo fe ke pada bayi mo fe ke pada sinu yara yin eh ni le yin ni di eru yin eyin le ni yara e mo fi sile mo ya e ma ti call ti phone o e pada bayi ki baba confirm yi pe e ti pada sinu yara yin
2: awo ile
1: o la mi ti gbo e ma so pe e le pada e dakun e pada
2: o ma gbo fun won
1: mi o ni ke gbe phone fun won o eyin ati phone ni ke jo pada sinu yara o
2: ara mi ti gbo
1: o e mo n duro
2: e wo agba phone
1: e ma nikan wa gba phone eyin ni ke mu phone lo ba won hello ma se ti debe anti dodo yin baba e ba mi phone si speaker mo fe ka won na mo gbo nkan ti mo fe so yin ni
0: won gbo
1: eh mama e seun ti e hono mi olohun ona yin le yin o ni daro e se te wo pe omo kekere lo nsoro yi te si gba si mi lenu lati pada sinu yara yin hello ma
0: Hello.
1: Se mama si wa nbe.
0: O be.
1: Mhm. Mo fa bere nkan kan lowo won ni. Mama ni pada si yara te ti kuro lati sun ibi te wa ile sun mo ju ibe si le mo sun. Nisin bayi se gbogbo e ti pare.
0: Wa ba wi o.
1: Se ti dariji baba. E ti dariji won abe fe kin dobale te ba fe kin dobale ma dobale fun yin o
0: wa bo wo toro
1: baba e ba mi gbe fun fun won e gbe fun fun o da pon jina sibi ti fun wa die
0: ba
1: hello
2: hello
1: mama se ko ti tan nu yin
2: o ti tan mo ti gbo
1: o ti tan nu yin
2: mo ti gbo se
1: e ti dariji won
2: ah ja mo ti gbo
1: e mo mo pe e ja so singo se e ti dariji won
2: o ti tan se mo ti gbo
1: o to ti tan ni abo ti tan nu yin
2: o ti tan
1: ninu yin hmm baba eyin na e mo se be mo e dakun tori olohun elege le obirin o a mo ke won a mo ge won ni e mo se e mo so nkan ti o ti o ti o je kinu bi won mo baba on wa so wi pe on la won ti dariji yin po ti tan ninu awon
0: o so be
1: mo wa fe ke ba mi confirm boyo ti tan ninu won looto iki bi won ti dariji yin patapata ibo le joko se bo ni mama joko se bayi
0: ah won mo mi lo de o
1: eja duro kan mo mi tan eja duro kan mo mi tan
0: won ba so
1: ah e pele ma ani awa laji awon
2: elo ki la sa
1: eh eh mo ni ke pele won le lo mu mi wa ni ke pele pe so pe awa laji yin eh eh se ti mu mi tan mhm baba ni pa won ti wa lori bed mo fe keyin na pada sori bed ke lo sun
2: o ti gbo
1: e ti si nbe kan le ti gbo ni
2: fe mo wa
0: o pelu be o
1: ibo na sun
0: o ti o lo lo lo o ya ra to wa
1: e mama e pada sori bed pelu won ki mo te ba ti de be te ba ti de be ma ko ti phone bo mo fe ke de be na
2: emi mo ti wa nbe
1: santi wa lori bed pelu yin
2: mo ti wa nbe
1: eh baba
0: ah
1: eh san wa lori bed pelu yin eh eh eh esu mama mo dupe lowo yin mo dupe tori pe o ti tan ninu yin e kan ra fi e fi egbe lele si won legbe ki baba si confirm pe okay e ti sun si egbe awon o kemi si call ti phone ki mo lo ki le so
2: awo mo dupe ma so
1: e te fe egbe te ba ti fe egbe lele mi o call ti phone mi o mo lo
2: o di fe egbe lele
1: san ti fe egbe lele eh eh ah ah awon se die die le eyin ge ti eti nro su won ju ah kan to wa lati yara ton wa kan to wa sun ni yara won ko yi si na baba mo fe confirm pe looto ni mama ti dariji yin ni o eyin kan e fowo kan won e ja wo be awon agbowo yin ton ba ti gbe owo yin emi o kan call ti phone mi mo lo ni
0: ngbowo
1: o ngbowo yin
2: o dadi mo ti gbo
1: se be le ti dariji won ni mama ele ti dariji won se ngbowo won kuro
2: ala mo ti gbo
1: te ba ti dariji won e mo gbowo won e mo gbo e je kowo won wa lara yin
0: eh
1: ton gbe mo
0: o gbe bayi o
1: ton gbe
0: o
1: eh eh eh o ya ero ra so si won leti pe kan mo binu e ni se be mo
0: o
1: ma bi edo be wa pe kan ma binu pe e ni se be mo o ya baba era so si won leti ni o di dokon ni ka wa gbo
0: e gbo wa be dadu
1: ah ni e mo gbo mama se be le ti ele dariji yan e si tun gbowo won
2: ah si gbo ti kan
1: te ba ti gbo te ti dariji won oke ye ke tun mo tun gbowo won kuro lara yin mo
2: o ti gbo o ti ta
1: se gbowo won kuro lara yin mo eh eh o ya baba
0: ah
1: e di mo won e ja wo boya o to lo ti tan nu won te ba ti di mo won tan ba ti tiyin kuro tan ba ti tiyin kuro emi o kan call ti phone mi mo lo ni
0: mo di ni mo
1: tan ti yin kuro
0: ah mo si
1: ah mama egbo e nti won
2: e bo mo da lo jare
1: e ti won on paro mo yin ni e baba kilo lita yi na nparo
0: o
1: ti nfarabale ehe te te ni ni ikoli tata ade se mi le ma lo ki fi yoku si yin lowo ki fi yoku si yin lowo baba se fi yoku si yin lowo
0: I give you more appreciate to you the dad
1: ami ami image ti e ti sumo ra yen je ke mi mo lo
0: e
1: le da yin odi fun mi nbo mi ile yin o ni daru o
0: ami o o da
1: sa o da sa

0: Hello.
1: Hello,
0: ma. Kile so yin. Ah, boy.
1: Mimi gbogbo won ni ko si gbogbo won ni ni gbogbo kunrin won ba si re gbogbo won ni ko ma sanu awon kunrin ni ko lo sanu won ni
0: se
1: ke mi na ba so lo wo ke mi na ba ni ti ma wo fo mo kikiri ti mo bi fun en ti mi mo wa le ti ma bi wo le pe ejo e ba mi wo fo mo yin na yo ni bo ba yo wa mi ra fun awon ora yin kankan yo ti so be ni le ti so pada ni
0: Hello, son.
1: Yes, ma.

0: 0912370 8675. Hello. Hello, Ekaro. Hello. Hello, Eti Wambe Ekaro.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, Ekaro.
2: Hello, Ekaro, sir.
1: Yes. Oruko yin bo le tin pe won.
2: Adekola Romokeni lati Tamerin Tioya.
1: Adekola Romokeni lati Tamerin Tioya. Mama clever 50,000 ta.
2: Ah. Pop-up ni mo ma din ati egg boy. Mo ma gbe lo si awon school.
1: Pop-up ati egg boys. She tari.
2: Mo tari o sugbon lati bi osu meta ni o ti si iranlowo kankan. Ti ile kankan fi ko si owo ti mo le fi na ta. Mo je ki stop.
1: Mama tan ba fun yin ni 50,000 bai.
2: Yes, sir.
1: Igbo le bere tan ba fun yin.
2: Ah. Oda. Mo jo la mo le lo mo le ko la na.
1: A wa ye yin wo o te di Tuesday.
0: Eh o di Tuesday ki ke to wa.
1: A wa ye yin wo a si bere o ladugbo yin. Igbo le itameri ti o ya na le ti ma ta.
0: Awon ile ijos ami won awon school ka kiri
1: o ba dojo Tuesday.

0: Bye. Adupa la ogbo eyin ololufe eto yi te ti darapo mu wa lati gba ta ti bere ti esin wa nbe titi di wakati yi esin wa mu riri yin eku ife amo lo lori eto fun taro yi loruko lootu eto yoga wa Kenneth Goje ati loruko oga wa Gbenga Oyato Olayiwola Asis Ademola amuju ero fun ti sai yi ni Of God are champions for life Number te le pe mi si 0704238 3951 le ko si 0704238 3951 Olumuyiwa Adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo si Radio Apostle to bi lo bo mo ya afẹ ajo wa nbi ni bakana ni infinity olawuwo oga wa olawuwo ajo wa nbi na ni lati di mejeru nba kan ni oga wa olawuwo Adeosun jagbere ja lole
1: adupe ni owo Olorun fun eto toni ile oni ile wonu ni na wa o Adeosun Oluwa Kayode loruko mi ni vision na ni o oko yawo emi ati yo pade to bada go merin lori eto thank God is Friday ire o
0: mo gbagbe ati fi number re sile
1: number mi ni 08034867571
0: ele kan si
1: 08034867571
0: Eyin yan ma ti kuro nbe o Alhaji Abolade lori eto
1: iriri eda
0: ogbon
1: ni fi koni awon ati woli sunday
0: woli giga
1: woli sunday
0: woli okola
1: oya o dawo